ara wa tabi o sese ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o sese ki o se wa boya an fe itoju boya nkan egun logun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si sese ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o sese ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti bi npa ati ki iwo ki o mu awon otosi ti ati sode wa si ile re nigba ti iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara ti re eni an so bi ati le ni okan iyonu bi ati le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi ati le fi han we pe bi a ba ri enikeni ti ebi npa ninu awon ara ninu oluwa tabi ninu awon aladugbo wa ti o nje si wa lowo wa ki a fun won ni onje bi a ba ri awon ti ko ni lowo ki a gba won si ile bi a ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ki a fi aso bo won ki a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati we pe ki a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ki a ma se be ni we pe a ko mo we pe won nilo awon nkan ti o wa lowo wa ki a ri we pe a toju awon elomiran e je ki a wo Romu ori kejila ese ikewa Romu ori kejila ese ikewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saju oni ki a ma fi yonu feran ara wa nitori be o ye ki a gbe okan iyonu wo ikeji oni o ye ki a ni emi iseun o ye ki a ma sore fun ara wa ko ye ki a duro di igba ti won ba so fun awe pe lagbaja o ye ki a ran lowo bi a ba ti ri pe ara awon ara ninu oluwa won ni awon nkankan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti a o mo ri gege bi eni ti a pa ni apa ipatan ni oju ona laarin Jericho ati Jerusalem oni bi a ba ri gege bi alaanu ara Samaria o ye ki a ma sore o ye ki a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a pa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ki a wo Efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ki a ni emi iseun ki a ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu Kristi ti dariji yin o tun so fun wa o nte mo wa leti we pe o ye ki a ma sore o si ye ki a ni iyonu si ara wa bi a ba pada si Kolose ori keta ese ikejila ki a ni irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma so wi pe lagbaja omo lu abi ni o se se boya ko lowo o se se boya ko ti le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lu abi ni kilode tan so be a ma so wi pe irele lagbaja o po o ga popo o se se ki o je ninu ebi bi o se se ki o je iya oko ni o wa se ile bi

mi mi o riru eri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti ako ti o gbe ko nitori kini se nitori pe ako gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wipe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wipe o dabe ni ki ma ba yin gbe wipe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke awo peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a rin wepe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wepe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti hewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogbon odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother omo ogbon odun ti o npe eni ogota odun ni brother ki se baba wa ni bi ati emo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o se se ki o je omo odun 25 ni o je olu eni to ndari idapo ju ile ki eni ti andari re yi ki o je bi omo 70 odun eti eni to ndari idapo ju ile ba fin ma bowo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni to npe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ke awa ti a je omode o ye ke a ni ibowo iteriba ke a ni irele fun awon agba nitori be e je ke a mu awon kan won ibo sipo ni aarin wa o se se boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isinmi a wa inu iwe mimo a si n fe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi o ba so nipa ti ara a fe pe o pe ki o ka akosori akan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan won yi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o nfi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa paapa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye kin kunkun ka fun o lati ese kini nitori o se pataki popo ese kerin la nlo sugbon je kin ka lati ese kini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba tile se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma n bani lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti de atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se n soro agan oro lile si oko re o ma n je ohun to ma n se ni laanu we pe arabirin se n soro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o n se aigboran si oro na eni ti ki se onigbagbo

ti okan wa ki o damu ki a ma ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbo aniyan wa le olowa nitori ohun se itoju wa wo peteru kini ori karun ese ikeje peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gbo aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa je ki a wo ori dafidi ori ogofa lekan ori dafidi ori ogofa lekan eyi ni ni okan eji okan lati ese ikini emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iran lowo mi tin wa nihi ni olorin dafidi lo so fun wa wipe nigbati ko si iranwo ninu aye nigbati ko si iranwo ni isalele nigbati ko si iranwo ni ogun nigbati ko si iran lowo lodo awon eniyan wipe ohun o gbe oju si ori oke won ni nibi ti iran lowo yo ti wa iran lowo mi ti owo oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa iyo ni o ye ki o je itileyin fun eni kokan wa iran lowo mi ti owo oluwa wa oluwa ti ki baati oluwa ti oro re ki ye oluwa ti ileri re ki ta se iran lowo mi o ti owo oluwa wa oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo asuro fun olorun ti ki yo le se rara ko so to suro fun olorun lati se ni ese keta ohun ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o pa omo ki o to gbe ki esi eni ti pa israeli mo ki to gbe be ni ki sun oluwa le olupamo re oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osopa nigba oru oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo iba se ibi ajakale arun iba se ibi aisan iba se ibi airije ibi airimu ibi iyan ibi ogun abele oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan re mo oluwa yo se pa alo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai eje ki a dide ki a so fun olorun wipe ireti wa wa ninu olorun eje ki a dide ki a gbadura si olorun ki a kepe olorun bi o ba ti je apeyinda bi o ba ti je awon ti o tun pada lo si odo awon emi abokulo ti o tun pada lo si odo awon oso ati awon aje ti o so wipe ohun wa omo kaakiri ohun wa ise kaakiri ohun wa duke aye yi lodo awon esu ati emi ati awon emi esu so fun olorun wipe oronuko ada lati isinsin lo wipe iwo ma goju re si ori oke won ni nibi ti iran lowo re tin wa wipe lati isin lo iran lowo re yo ma ti odo oluwa wa ati wipe o yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo ni akoko wahala yi ni akoko inu nibiri ni akoko ikoju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki a gbekele olorun eje ki a simile oluwa eje ki a ko gbogbo aniyan wa ki a ko le oluwa eje ki a gbadura pelu igbagbo ki a mo wipe olorun fun ara re ti o da orun ati aye o tobi to lati gba wa o tobi to lati pese fun wa o to o si ni nkan to lati pese fun wa eje ki a so fun olorun wipe a o gbekele a o dimu a o duro ti titi de opin ki a mo wipe bi ekun tile pe ti alekun ayo n bo li owuro re ati pe jesu eni ti a reti oni pe de bi o ba si ti de yo ko awon ayan fe lo si ile ogo rodo olorun bi agbelebo jesu kristu mi yo so fun wipe ninu wahala inu aye yi ninu ikoju inu aye yi wipe
dúró pẹ̀lú Ọlọ́run, ó sì forí tì í títí dé òpin, àti wípé ire ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú rẹ̀, Ọlọ́run yóò sì máa pa ọmọ, yóò máa tọ́jú rẹ̀, yóò máa pèsè fún ọ ní kíkún láti inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú òjò. Sọ fún Ọlọ́run wípé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ wà nínú Ọlọ́run, wípé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ kò sí nínú ohun ayé yìí, kò sì sí nínú àwọn agbára òkùnkùn nínú ayé yìí, wípé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ ó wà nínú Ọlọ́run nípa ṣoṣo.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Orin keji e se ti awon orilede fi binu fufu ati ti awon eniyan gbero won asan awon baye kesejo ati awon ijoye ngbimo po si oluwa ati si eni ororo re pe eje ki a faide won ja ki a si mu okun won kuro ni odo wa eni ti o joko ni orun yo rerin oluwa yo yo suti si won nigba na ni yo soro si won ni ibinu re yo si yo won lenu ninu ibinu je re kikan sugbon mo ti fi oba mi je lori sioni oke mi mo mi emi o si royin pinu oluwa o ti wi fun mi pe iwo ni omo mi loni ni mo bi o bere lowo mi emi o si fi awon orilede fun o ni ni re ati ha opin le li oro ile re opa erin ni wo fi fo won iwo o si run won wom wom bi ohun elu amo nje nitori na ki eyin ki o gbon eyin oba ki a si ko yin eyin onidaju aye e fi iberu sin oluwa e si ma yo ti eyin ti wariri fi enu ku omo na lenu ki o ma se binu eyin a si se gbe ni ona na binu re ba ru die kiun ibukun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le
2: oje ki agbadura baba ti nbe le orun adupe wo pe atun pejo po loni lati keko ninu oro yin a nbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju yo mi se wa yo fi oro orun yo fi sinu okan wa yo se je ki ohun ti an ka ki o ye wa yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se ki a ba le je olugboran si awon ohun ti an ko eran wa lowo ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbese aye ni kokan wa adupe wepe ti gbo ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa loni a ki eni kokan wa kaabo si eko bibeli wa fun awon ti won wa ni igba koko a fe ki o ye wa wepe ninu iwe Hebrew epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni a ti n keko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a ti n ka ninu ori iketala ese ikejilelogun titi de ikedogbon ni bayi ohun ti a n ka ti a si n keko loni won je awon ese ti o keyin ninu episteli si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege.

0: ọ̀rọ̀ kan tí àwọn kìrìsìtẹ́nì tàbí àwọn oníwàásù mìíràn tí wọ́n máa ń kà tí wọ́n sì máa ń bójú fò dá nítorí wípé wọ́n rò wípé ó jẹ́ àfikún. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n rò wípé kò ṣe pàtàkì púpọ̀, ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń bójú fò dá tí wọ́n ń kà láì ní àròjinlẹ̀ tàbí tí wọ́n ń kà láì wo ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run fẹ́ kọ́ wọn, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì. Nítorí ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́, ìbáṣe ìbẹ̀rẹ̀ tàbí àárín tàbí òpin, ìbáṣe ọ̀rọ̀ kan tàbí gbólóhùn kan, ó jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́ ni ó ní ìmísí Ọlọ́run, tí ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwé, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo, kí ènìyàn Ọlọ́run kí ó lè pé tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fún iṣẹ́ rere gbogbo. Nítorí náà, bí gbogbo ẹ̀yà ara wa, bí ó ṣe jẹ́ pàtàkì títí dé èékánná wa àti irun orí wa, bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó yé wa wípé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níkọ̀ọ̀kan ni ó jẹ́ pàtàkì. Nítorí náà, kò yẹ kí a bójú fo ohunkóhun, nítorí Jésù pàápàá sọ fún wa wípé kíkínní nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì yóò lọ láìṣẹ. Èyí ni a fi ń kà á nísinsìnyí láti ẹsẹ̀ 22. Kí o máa fi ojú bá a lọ bí a ti ń kà á. Èmi sì ń bẹ̀ yín ara, ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi, nítorí ìwé kúkúrú ni mo kọ sí yín. Èmi gbọ́, èmi mọ̀, ẹ mọ̀ pé a dá Timotiu arákùnrin wa sílẹ̀, bí ó bá tètè dé èmi pẹ̀lú rẹ̀ yóò rí yín. Ẹ kí gbogbo àwọn tí ń ṣe olórí yín àti gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́, àwọn tí ó ti Ítálì wá kí yín, kí oore ọ̀fẹ́ kí ó wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àmì. Níhìn-ín ni a ti ka àwọn ọ̀rọ̀ kúkúrú yìí. Bí ó bá jẹ́ pé irú ọ̀rọ̀ báyìí ni ẹnìkọ̀ọ̀kan wá kà lóòrọ̀ nígbà tí a bá ń ṣe àkókò ìdákẹ́jẹ́ wa, ó ṣeéṣe kí a rò wípé kò sí ẹ̀kọ́ kan tàbí ohun kan tí a lè múlò nínú ohun tí à ń kà. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jinlẹ̀ púpọ̀. A sì sọ fún wa wípé àwọn ohun tí à ń kà wọ̀nyí, bí a bá gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè láti ṣe wa lójú, láti túmọ̀ rẹ̀ fún wa, a ó rí wípé ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà nínú ohun tí a ti kà sílẹ̀ wọ̀nyí. Fún àwọn olùkà tàbí àwọn olùgbọ́, ni Pọ́ọ̀lù Apọ́sítélì ni ó ń sọ fún wa wípé kí wọn kí ó gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n ti gbọ́, wípé bí a bá wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kí a ní etí ìgbọ́ àti àyè àgbàṣe láti ní ọkàn tí ó múra tán láti ṣe ohun gbogbo tí ó yẹ kí a ṣe. Nítorí kí ni Apọ́sítélì tí ó ṣe ń sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, tí ó ń sọ fún wa wípé èmi ń bẹ̀ yín ara, ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi. Ohun tí ó ṣe ń sọ fún ọ ni wípé òun pẹ̀lú mọ̀ dájú ṣáká wípé ní ìkẹyìn ọjọ́ tí a wà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò kọ ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro sílẹ̀, wọn ó máa wá ìtàn asán káàkiri nítorí pé wọn kò ní ìfẹ́ òtítọ́. Èyí ni a fi ń gba àwọn kìrìsìtẹ́nì ní ìyànjú wípé wọ́n ní láti gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ọkàn wọn, kí wọn kí ó má ṣe gba ẹ̀tàn ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ẹ̀mí tí ń ṣàkóso ìran tí a wà nínú rẹ̀ yìí, ẹ̀mí ìgbẹ̀yìn ayé láti mú wọn pàdánù àwọn oore ọ̀fẹ́ àti ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Lẹ́yìn náà ni ó wá ń sọ fún ọ wípé òun ní ìrètí láti tọ̀ wọ́n wá pẹ̀lú Timotiu, nítorí pé Timotiu tí a kọ nípa rẹ̀ níhìn-ín, ó ti wà nínú túbú nítorí nínú bíni sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti sí ìránṣẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí a ti dá a sílẹ̀, ó sì ń fẹ́ láti wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ará Hebrew bí ó ti kọ̀wé ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí wọn, kí ó ba lè gbà wọ́n ní ìyànjú, kí ó sì lè mú wọn lọ́kàn le. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ti parí kíkọ ìwé tàbí Epístélì sí àwọn ará Hebrew, iṣẹ́ ìránṣẹ́ kò dópin nítorí bẹ́ẹ̀. Nípa èyí ni a tún sọ fún àwa náà pẹ̀lú wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ń fi òpin tàbí ìparí sí ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú Hebrew, ṣùgbọ́n èyí kò sọ wípé ìdàpọ̀ wa tàbí ìkẹ́kọ̀ọ́ wa tàbí ìgbọ́ràn wa sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ó ti parí. Lágbára Ọlọ́run, ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a ó máa bẹ̀rẹ̀ ìwé mìíràn nínú Májẹ̀mú titun. Lónìí, bí a ti ń wo ọ̀rọ̀ ìyànjú tí ó kẹ́yìn àti oore ọ̀fẹ́ èyí tí a ti kà sí etí ìgbọ́ wa, a ó pín ẹ̀kọ́ wa sí ọ̀nà mẹ́ta. Ìkíní, ọ̀rọ̀ ìyànjú. Ìkejì, oro imulokanle fun osise ti o ni lo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihi ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihi ohun ti a pe ni oro iyanju nihi ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titide ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli afẹ ki o ye wa wipe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon apostle ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wipe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole iriri ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Hebrews ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihi eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Hebrews ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Hebrews ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin lai mo wipe o ni awon nkan amuye ti enikankan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu Olowa ikini o ye ki a mo wipe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo Olorun a je okan ninu awon ebi Olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe Olorun fun ara re ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni Paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro Olorun o wa fun awon omo Olorun oro Olorun o wa fun ebi Olorun oro Olorun o wa fun awon ti won tele Jesu Kristi leyin bi o ba je omo Olorun bi o ba je ebi Olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo wipe oro iyanju ti Paul ti o ti so fun awon ara Hebrews o wa fun o wa fun mi o n so fun wa ninu ese iwe pe emi si n be yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won wepe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wepe ati di orun o sopo mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o sopo mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo wepe nkan yi o se dandan fun enikokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi apostle kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o ti fun ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin eyi ni o fi paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise wa re o ni o ye ki awa ki a ma fi ye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese ketala o ni e ki esara ara se ori nihi wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika o ni awa o ye ki a ma fi gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihi ni o so wi pe ara e kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibikan o je wi pe o ti wa nibe tele tele iyi n so fun a wi pe nigbati a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ori ofe sugbon o n ki won nilo wi pe ki won ki o kiyesara ki okan ruti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni nilo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo niwon igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun opolopo oro isiri oro ti muni lokanle ni ohun ti so fun lati ibere episteli yi o si so fun wi pe ohun be won nisisiyi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se we pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se we pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera limodimo we pe ki a beru ki a sora ki a kiyesara ki a ri wi pe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ẹbi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise wi pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le a gbala oni nitori na ki enikan kan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekunrere ireti titi de opin ninu ese ikeje la ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o nso fun won o nso fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu orikewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihin ni o ti ran won leti wo pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon kan na wa si imole sugbon ti a n pa mora e ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a se we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a se fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o nso fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo etile ojo wo lo nsumo etile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin din ni adota 46 Luke ori kefa ese ikerin din ni adota nihi ni o ti nje ki o ye wa Jesu bi o bi awon wonyi lero ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni a ti n ka ese ikeje le logun apa keji ninu ese yi o ni kiyesi igboran san ju ebo lo ife ti sile si san ju ora agbo lo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba n pe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si n pe wa ni arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma n wo ninu igbesi aye wa lati so wepe ni tooto ni aje omo ohun ati pe ni tooto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigba ti a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iye biye oro ti o wa lati okan olorun wa sinu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli ori karun e tun je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wi pe a nwa emi emi kemi la o ri gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wi pe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero a n ka lati ori iketala ese ikejilelogun le atika bi ati ri ti aposteli ti o n so fun a wepe emi nbe yin ara egba oro eyan juu mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o n pe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o seese ki eyi ki o ya o lenu tabi ki o se o ni kayefi wepe a se le so wipe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru ohun ti o je ki o so bee ni wipe o n so nipa orun o n so nipa awon angeli o n so nipa jesu o n so nipa aroni o so nipa melkisedeki o so nipa awon majemu aye majemu lailai o so nipa majemu titun o so nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wepe o ge won kuru die o n so wepe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko e ni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi a n wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotheo ara konrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti aka yi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kookan ki dabi abata to n takete bi eni wepe ko bodo tan o je ki o ye wa wipe ni tooto ni timotheo yi ni o ti lo si ile itubo sugbon paul o n gbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu nibi ni o si je ki awon ara eberu wonyi ki o mo wepe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wipe attitude tabi atida timotheo yi sile eyi ko wa ni eko kan wipe ohunkohun ti o ba n sele si o ohunkohun ti o ma n sele si mi o ye ki a kan ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o n se wa ki a ma pa mora bi eni wepe a o fe benikeni soro a o fe ki enikeni ki o mo nipa awon ti o n se wa ako eko miran nihin o n so fun o wipe e mo wipe timotheo yi arakunrin wa
1: ati tu sile oni bi o ba tete de e je wo pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi ojuri Timotheo ti an soro re yi oni igba ti o ba de oun pelu Timotheo yi wo wa si odo awon ara eberu o je ki oye wa wo pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imu lokanle o si fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wi pe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisin yi ani ilera iru eni be ti ati tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imu lokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisin yi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisin yi iru eni be pelu gege bi Timotheo yi o nilo oro imu lokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisin yi pelu adura awon eniyan mimo ati fun un ni isegun iru eni be o nilo imu lokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe Timotheo yi o ati da sile Paul se so wi pe nigba ti o ba de oun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le n pe ni Timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a n pe ni Timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a n pe ni Timotheo ninu ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe Timotheo yi o ti gba Olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ole oro Olorun oro Olorun ti asiko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timotheo keji ori keta Timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wepe ohun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu ari wepe o je oniwaasu nitori wepe ninu Korinti kini, ori kerin, ese iketa di logun, ni atika ni pare, oni niturina, ni mosheran Timotheo siyin, eni ti she omo mi olofe, ati olododo ninu olowa, eni ti yo ma mu yinran ti ona mi, ti yo wa ninu Kristi, gege bi motin koni, ninu gbogbo ijo, ni gbagbogbo, oni yo ma mu onranti, ohun ti ohun ti n ko awon elomiran ninu Korinti kini ori kerindinlogun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timotheo ba de eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise olowa bi emi pelu ti n se ari nihin wepe eni yi o je olooto o je eni ti n saapon o je eni ti o n fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul aposteli paapaa ti o gba iri re je wepe oun se ise olowa bi emi pelu ti n se nitori na ki enikeni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi n wo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi ori keji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi ori keji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheo siyin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si n ba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti ariko nipa Timotheo yi ari wepe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso wepe nisisin yi o je idunu wa o si je ayo eni kokan wa wepe ati da Timotheo yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja o n pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese ketale logun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihi ni ati je ki o ye wa wepe Paul o n gba ni imoran o n se ipinu wepe on yo lo ba awon ara Ebero lati tesiwaju lati ma ko won ati wepe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo papa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni ariko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran ti kan ara wa leti we pe nihi yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ariko nihi we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohun kan ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko Jesu ati wepe irin ajo wa papa ninu aye yi funra re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je wepe owo ago ti a n wo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsiyi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti wepe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu Petero kini ori kerin Petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa le aire koja ki ese ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisiyi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa le aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o n ki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin eyi je ki o ye wa wipe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se oniwaasu tabi oluso-agutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo wipe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranṣẹ si eni kokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihinrere wipe ore ofe o se pataki pupo fun eni kokan wa ti a wa ninu ebi Olorun lati ni igbala o gba ori ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ori ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ori ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ori ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu romu ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari oni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi onigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji yi wa o sin wa lati odo Jesu Christi nipa ori ofe re ninu Rome ori karun ese iketadinlogun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipase enikan na melo melo li awon ti ngba opolopo ori ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Christi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya nipa kun nipa Jesu Christi oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo wo pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si olorun ti yo le je itewogba ninu eberu ori kejila Eberu ori kejila ese ikejidinlogbon nitori na bi awa ti ngba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa yi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati eberu re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa yi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala eberu ese ikesan ni apa keji nibe ni o ti so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu ohun gbogbo eyi ma n je ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu eberu ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re rekoja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndojoko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wi pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisisin yi corinthians keji ori kejila ese ikesan ohun si wi fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wi pe wahala wa ninu ile o dabi eni wi pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wi pe ati ri je o soro popo fun wa ki a ranti wi pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ranti wi pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni wi pe isun gbogun ti o ki o ranti wi pe ore ofe o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so we pe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul we pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu korinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo korinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese ro ti akaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo Olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin Dafidi ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemono wa fun enikokan wa bi abani ore ofe olorun ninu orin Dafidi ori 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo Olorun ti o si je ti Olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti Olorun ti pese sile to ti se leri fun eni kokan wa yo je ti re loroko Jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se o ranti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu Oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje Jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o n fe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to n dari jini to n weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi n duro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe Olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe Olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu Olorun lori ore ofe ni bi a ba nfe ki Olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba nfe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a se nfe ki Olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa n gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori Iketa, Oluwa, awon ti yomi lenu ti po to yi, opolopo ni awon ti o dide si mi, opolopo ni awon ti o wi ni ti okan mi pe iranlowo ko si fun nipa ti Olorun, sugbon iwo Oluwa ni asa fun mi, ogo mi ati olugbe ori mi soke. Emi fi ohun mi kigbe si Oluwa, o si gbo ohun mi lati oke mi mo re wa, emi dubule, mo si sun, mo si ji nitori ti Oluwa ti mi leyin. Emi ki yo beru opolopo eniyan ti won rogba yi mi ka, dede Oluwa, gba mi Olorun mi, nitori iwo ni olu gbogbo awon ota mi ni egungun ereke, iwo si ka eyin awon eniyan buburu ti Oluwa ni igbala, ibukun re si nbe lara awon eniyan re.
2: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa, eje ki agbadura Olorun alaanu. Adupe wi pe e mu wa pejopo nihin. Adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo, ojo ti e fe se wa lore, ojo ti e fe bukun fo wa, ojo ti e fe mu wa larada, ojo ti e fe gun gbogbo ailera, gbogbo osi, gbogbo adanu, ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa, ojo na ti de. A mo wi pe ise iyanu ti a ti n gboro, ise iyanu ti a ti n reti, eyi ti a ti n gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa. A mo wi pe ojo na pe ti a o ri ti wa gba, a ki yin kaabo, eyin Olorun alagbara, Olorun olugbala, Olorun ti tun teni se, Olorun ti tun teni mo. A dupe wi pe e wa saarin wa, a ki yin kaabo, e kaabo loruko Jesu. A nbe yin wi pe agbara atorun wa, agbara ti tun taye se, agbara ti tun teni da, agbara ti wo lokurun san, agbara ti wo elese, ti gba ala kuro ninu ese, agbara ti so ni di mimo, agbara ti fi emi orun kun ni. A nbe yin wi pe ki e da lu wa loruko Jesu. A be yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a ti n gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa, ti o je ti awon elede Yoruba. A nbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu. E fowo kan eni kokan wa, bi e ti n fowo kan wa ki a ma ni iyipada, bi e ti n fowo kan wa ki a ma ri iwosan, bi e ti n fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la, ki aro ki o ma dide fo fayo, ki awon ti esu ti won ti soko lojo. A nbe yin pe bi e ti n fowo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu. A nbe yin wi pe ko si eni ti yo padanu laarin wa, ko si eni ti yo pofo laarin wa, wi pe eni kookan wa le o fowo kan, a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu. Leekan si a ki kaabo saarin wa, e wa dabira ninu aye eni kookan wa. A dupe wi pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. A n wo iwe Genesis ori ikejileni ogbon lati ese ikerinlelogun. Genesis ori ikejilelogbon lati ese ikerinlelogun. O si ko Jacob nikan, okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo. Nigba ti o si ri pe oun ko le da, o fowo kan ki Olorun ki o fowo kan, o fowo kan ni ihò egungun itan re, ihò egungun itan Jacob si ye ni orike. Bi o ti n ba jijakadi, o si wi pe je ki emi ki o lo, nitori ti ojumo motan. Oun si wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo, bi ko se pe iwo ba sore fun mi. Mo gbagbo wi pe eyi ni ipinnu okan re, wi pe o ja ijakadi ninu adura, o si segun, o ri agbara Olorun ni igbesi aye re. Eyi ni angeli n so fun Jacob wi pe je ki emi ki o lo, nitori wi pe ile fere motan. Ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo, bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bukun mi. o si bi pe oruko re o nbere wo pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo we boya o fe se atunse nitori wo pe ibere yi kan na ati bere lowo re le kan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibukun o dahun o wi pe jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni jacobo mo bi ko se israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori jacobo si bi owe o si we pe emi be o so oruko re fun mi o si we pe e se ti iwo fi nbere oruko mi o si sori fun nibe jesu yo sori fun nihin olorun fun ara re yo sori fun nihin jacob o si so oruko ibe na ni peneli oni nitori ti mo ti ri olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri olorun o ri ibukun olorun o ri agbara olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro ni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo olorun olodumare oba to ntaye eni se oba to nso aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko jesu oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba olorun pade ti oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fun onisinsin yi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo tan ganran ti afo to mo toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibukun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo olorun agbara olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki olorun ki o fowo kan ohun ki o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara olorun

pin ire orun alaba pin ibokun olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili olowa on si wa ninu ibinu je okan o si nbe olowa o si sokun gidigidi on si jeje o si we pe olowa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re ṣugbọn ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori on si se o si se bi o ti nbebe sibe ni waju olowa be ni eli kiyesi enu re nje ana oun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni eli fi ro pe o mu oti wine yo eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re ana si dahun wi pe be ko oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju oluwa ma se ka iranṣẹbirin re si obinrin belieli nitori pe ninu opolopo ero ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisiyi nigba na ni eli dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti tu teni da olorun ti funi ni ibokun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibokun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowokan latode orun aye re yo yi pada ibokun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibokun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala soti mo we pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wipe o ni si won wa saye o ni pare maye lara o daju wipe ibokun olorun ajemonu ibokun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wipe won si won wa awon to je wipe ibokun olorun ko je ti won mo be olorun wipe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketalelogbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun wi pe won fe ibokun olorun be na ni a ri awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo ti n lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe

0: ti wà ní aginjù ṣáájú àkókò yìí fún ogójì ọdún. Tó sì máa ń kó àwọn ẹran Jethro tó máa ń kó wọn rìn láti jẹun láti momi. Irú olùdarí bẹ́ẹ̀ alákòóso bẹ́ẹ̀ tó ti wà ní aginjù yìí kan náà fún ogójì ọdún, Ọlọ́run ò ṣe fi wọ́n sílẹ̀ kó sọ wípé ṣe bí Mose ti mọ̀nà. Àwa tí a wá wòlíì káàkiri, wòlíì ò tí fètò sí ìgbésí ayé tiẹ̀. Ìyàwó tiẹ̀ sá lọ kò mọ bó ṣe máa pè é padà. Àwọn ọmọ tiẹ̀ wọ́n ya igi, wọ́n ya kò gbọ́ kan alágídí sínú ilé tiẹ̀. Ohun ò tí fètò sí ilé tiẹ̀, ìwọ náà tún lọ kó tiẹ̀ bá. Ó fẹ́ ṣìnà nìyẹn. Mose tó ti lo ogójì ọdún nínú aginjù, Ọlọ́run ò fi ètò àti mọ ọ̀nà àmọ́ Ísíráẹ̀lì lé e lọ́wọ́. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó tún ṣáájú wọn. Jẹ́ kí n bí ọ nínú ìgbéyàwó tirẹ̀, ṣé Ọlọ́run ṣáájú ẹ? Ṣó ń sọ ọ̀nà? Ṣó ń sọ fún ọ? Nínú ìṣòwò rẹ, nínú ọjà rẹ, níbi tí o máa ń lọ, ṣé Ọlọ́run ṣáájú rẹ lọ? Àwọn tó ń lọ sílé ọtí tí wọ́n gbé bíbélì sílẹ̀ tí wọ́n sì ń ka bíbélì, wọ́n lè ka sáàmù ju kínì lọ, ó yẹ kí a bí wọ́n, ṣé Ọlọ́run ló ṣe àmọ̀nà wọn lọ sílé ọtí? Àwọn tí wọ́n lọ sí ilé sinimá tí wọ́n lọ ń wo àwòrán ara ògiri, àwòrán tí ó máa mú ènìyàn láti ronú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ṣé Ọlọ́run ló lọ ṣáájú wọn ló tẹ́lẹ̀ dè wọ́n síbẹ̀ wípé ẹ máa bọ̀wọ̀ ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ wá wo nǹkan àràmàǹdà láti India? Ṣé Ọlọ́run ló ń tọ́ wọn àbí ẹ̀mí òkùnkùn àbí ẹ̀mí èṣù? Àwọn tí wọ́n lọ sí ilé tẹ́tẹ́ ń kọ́, ṣé Ọlọ́run ló ṣe wájú wọn lọ? Tó sì ń roko sílẹ̀, tó ń lànà sílẹ̀ fún wọn wípé ó yá nílé tẹ́tẹ́, ilé ọtí ń kọ́, ilé ìjó ń kọ́, àbí àwọn tí wọ́n ń fi ẹsẹ̀ ṣeré ti bọ́ọ̀lù tó di pé ìgbà tí eré bá dójú ẹ̀ wọn abẹ̀ sí ní ju ìgò fúnra wọn, ṣé Ọlọ́run ló ṣe àmọ̀nà tiẹ̀ lọ síbẹ̀ tó sọ pé ó yá o? Kò rí ìwàásù gbélé ẹ lọ́wọ́, ìran wíwò ló gbélé ọ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n bó ṣe ti àmọ́ Ísíráẹ̀lì ni wọ́n sọ fún wa wípé Olúwa sì ń lọ ṣáájú wọn. Ẹ wo Númérì orí ìkẹwàá. Númérì orí ìkẹwàá. Ẹ jẹ́ kí a wo àṣìṣe tí ọmọ Ísíráẹ̀lì wọ̀nyí tí wọ́n ṣe nípa ìtọ́ni Ọlọ́run. Númérì orí kẹwàá, kí a wò ó láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Mose sì wé fún Hobabu ọmọ Raguẹli ara Midiani àna Mose pé, àwa ń ṣílọ sí ibi tí Olúwa ti wí pé èmi ó fi fún yín, wá bá wa lọ, àwa ó ṣe ọ́ ní oore nítorí pé Olúwa sọ̀rọ̀ rere nípa Ísíráẹ̀lì. Rántí wípé Olúwa ni ó ti ń darí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, òun ló ń ṣamọ̀nà wọn. Ọ̀wọ́n iná ní òru àti ìkúùkù ti àwọ̀sánmọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀wọ́n pílà ni à ń pè ní ọ̀wọ́n ní ọ̀sán gangan, ó sì ń lọ níwájú wọn. Áńgẹ́lì Olúwa pàápàá ń lọ níwájú wọn. Ṣùgbọ́n ó tó àkókò kan, ìtọ́ni Ọlọ́run dàbí ẹni wípé ó fẹ́ sú àwọn ènìyàn wọ̀nyí ká máa dúró de Ọlọ́run. Ó fẹ́ sú wọn ká sọ wípé a ò mọ̀nà, kí káṣẹ́ máa sọ pé Ọlọ́run ṣamọ̀nà wà. Ó fẹ́ sú wọn ni Mose bá sọ fún Hobabu ọmọ Raguẹli àna rẹ̀ wípé, wá bá wa lọ, à á sanwó fún ẹ. Èyí tó ń gbà lọ́fẹ̀ẹ́ bí owó ńlá ni wọ́n ń san níta fún ìwòsàn lọ́fẹ̀ẹ́ tọ́lọ́run wò wá sàn. Bàbá bèrè nínú àwọn tó wà nínú ayé, owó púpọ̀ ni wọ́n ń sàn. Ìwọ tó jẹ́ wípé láti ìgbà tí o ti di onígbàgbọ́ àtúnbí tí Ọlọ́run ti gba ọkàn rẹ̀ là, bí orí bá ń fọ, Jésù orí ń fọ́ mi o, a sì mú kúrò. Bínú ń rán ni Jésù, èwo ni mo tún rìn bá mú kúrò, a mú kúrò. Bó dàbí ẹni wípé o wà nípò ìlóyún ni bó bá sẹ́ àti bó ti jẹun, ẹ tó bẹ̀ sí ní jẹ èèwọ̀ tán kà fún ẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. se mo pe awon elese bi efo wa loko won ejo a so pe won gbodo fenu kan efo bo je agbalumo ni bo je osan ni ejo a so wi pe o gbodo je bo ba je ara ya funfun bi la jade ko gbodo je bo je ewa lo jade loko e ko gbodo je bo je osan ni a kan ma wo dan bo je ebepe ko gbodo je o si le wa ni pe iloyun gbogbo awon nkan to je wi pe ara nilo ni ru ipo be boya bi eyin ni won ti ma ka ewo fun wi pe orisha ni o gbodo je yin o orisha o fe rere fun e o fe ko ku sinu oyun yen ni o ti e se kan won le so de bi wi pe kan tun ma ka ewo mi mimu fun e o pari foluwa e sugbon gba ta ti di onigbagbo gbogbo ewo tele tele osan ni ibepe ni gbogbo nkan patapata la wa nje tara ndan sugbon ko si po tun sanwo mo be na ni pe o nfe imoran lati odo olorun o nfe itosona ko ni pe o nsanwo nkan to je pe ninu aye awon ti won pe ni counselor awon ti won gba ni imoran owo pupo ni won san fun won eyi ni isina ti mose ati omo israel ti won tun fe wonu re lo won san fun o babo wi pe a se olore a san fun o bo ba le ba wa lo ninu ese ogbon o si wi fun won pe emi ki yo lo sugbon emi o pada lo si ile mi ati sodo ara mi o si wi pe ma se fi wa sile emi be o iwo sa mo pe ni ijule awa do si iwo si ma se oju fun wa isina pupo ni eyi won ti ri owo olorun agbara olorun itoni olorun saaju akoko yi sugbon won fe gbekele ara ti won won fe gbekele eni ti won foju re eni ti won mo tani iwo fe gbekele ta lo fe ko yan iyawo fun o e to tin duro di olorun to lorun tin to nko o ranti igba to fe sise ni se bi olorun lo dari re o ranti ko to wa se ko se bo olorun lo dari re o ranti ile to ngbe ni se bi olorun lo dari re gba ti se to ti se won pupo ti o se ni to ri se se bi olorun lo dari re sibi ti o ti ri se gba to da be ni wi pe eyin kan won ni ta se bi olorun lo tin dari re o wa fi olorun isile o wa da be ni wi pe e ko ni to omo o wa lo ba awon eniyan wi pe e jowo eyi ni asise ti mose ati awon agba israel ti won se ni akoko yi sugbon o ba bu so pe rara o mo fe lo ba awon ara mi won ni ma se be to ba ba wa lo wa je oju fun wa mose fe fi ipo re gege bi adari gege bi oju awon eniyan o fe fi sile o fe fi fun o ba bu sugbon adupe lowo olorun wi pe o ri ijati e lodo eniyan bo ba ri ijatile lodo awon eniyan anu olorun ni fun o olorun fe ki o le teju mo oni ni o se je ki iru eje kule be ki o wa aye ni ese kejile logbon ni ese iketa le logbon won si si kuro ni oke oluwa ni irin ojo meta apoti majemu oluwa si si waju won ni irin ajo ojo meta lati wa ibi isimi fun won olorun lo nwa ibi isimi se won mo pe igba to ba fe gbe yawo o nso pe mo ti e fe isimi bi n ba gbe yawo nsin ile eni tin ba wa ma le mo wi pe mo debi ti mo nlo olorun lo ma nwa ibi isimi ori ti won so wi pe apoti majemu lo asi si waju won ni irin ojo meta lati wa lati se awari ibi isimi fun won olorun lo ma nse awari ibi isimi fun wa ile ti a o gbe oko ti a o fe iyawo ti a o fe olorun lo ma nwa to si ma nri to si ma je ki o di mo fun wa pe ohun ti ri ni ese ekerin le logbon awo samo oluwa nbe lori won le osan nigba ti won ba si si kuro ni ibudo o nso fun wa ni exodus ori ekerin la igba miran a ma nse asise pupo awon onigbagbo ki mo kini se ti a ma ni isoro ma so wi pe to ba je se wi pe olorun lo ndari mi ewo ni mo tun wa ba pade yi je ki a ko eko ki a si ko ogbon lara awon omo Israeli mo fe so fun o wi pe bi isoro ba wa le ona re ohun to ye ko wadi ni wi pe wadi ara re bere lowo Olorun wi pe eyi to de ba mi yi kini eredi re ohun kun lo le sele boya ni igbesi ni igbeyawo re bere lowo Olorun Oluwa kini de tele ide ba mi alaye o bo ba je wi pe isoro yi de ki a le fi agbara Olorun han ni igbesi aye re bo ba je pe isoro yi wa nibe ki ise iyanu ki o le sele ni igbesi aye re a fi han o ba si je pe afowo fa re a fi han o bo ba je wi pe o ye ki o ronu pe wada a fi han o bakan na ranti wi pe Olorun dari awon omo Israeli o si nto won o si nto won won lo ni jise ntele won tele Olorun won wo awon ikuku ni ati awon ina ni won o je ki oju won ki o kuro oro Olorun ni Olorun fun ani ojo oni bi o ba je ki oju re ki o kuro ninu oro Olorun yo ma dari re sugbon wa wo ibi ti Olorun dari won lo ni Exodus ori ikerin la lati ese ikewa ni gbati farao si sunmo to si awon omo Israeli gbe oju soke won si kiyesi awon ara Egypt nbo leyin won eru si ba won gidigidi omo Israeli si ki gbe pe Oluwa o sese nigbati o tin wa ti a tin to sona gege bi oro Olorun ti a tin ko gege bi oro Olorun ti a laaye o ni kini kini gege bi oro Olorun o si bere si tele oro Olorun yi ni igbeyawo re tabi ni ise re tabi ni bo se n ka bele bo se n gbadura sugbon o sese gege bi a tin dari re ti a to sona o wa gboju soke o wa ri e to ti bo ninu e tele ta n pe ni farao o le je farao aisan o le je farao aini o le je farao airisese o le je farao aiti niyawo o le jo lo tele o okun pa wa niwaju awon oke won si wa ni egbe otun ati egbe osi o si n so wipe ah se bi won so fun wa wipe baba gboto Olorun won so fun wa wipe baba tele ona ti Olorun pe alaafia ni ipese ni ati ore ofe ni ewo ni mo ri yi se bi farao ta ko sile ni jelo ni mo ri to n tele mi abi ki se aisan to fi mi si e lojo ti mo ri gbala onko lo tun de yi kini ki n se won ba ki gbe gbati farao de ranti o baba so nkankan fun o gege bi oro Olorun nipa igbeyawo re boya pe ko se atunse nta so fun e pe ore ofe Olorun yo to fun o pe bo ba ti ni iyawo meji dandan ni o lati se atunse bo ba fe wo ijoba Olorun tabi bo ba ti ni kankan o lati duro de akoko ati igba ti Olorun yo yan fun o pe o si lati duro de itoni Olorun o si je wi pe o tin gboran bo tin gboran yi Tolorun si n to tinu re n dun to n korin ayo to n so pe ah gbangba ijoba Olorun a jo debe ni bi na n jo bojo n ro a ma jo de ijoba Olorun ni iso wa ni ko foko ni so pe so n korin ni o so pe o bo lowo mi ah mi o ti ku mo lo sabule ni mo lo sise labule ni mo tun ti de nsin aya waja biru e ba sele lojo Monday wa ma so pe nje ma le lo ni ojo isegun lojo Tuesday ba nje ma le lo seko beli yen pe awon so pe ah o se bere ni awon ara ile won so pe ah mi o so fun e igbagbo en to ko se en to ka bibeli bi ti eyi ti ki daran bibeli ah e tan woyin bo kakaka ti o gbe won iwo na wa gbe iwo eyan dudu ifa na fi ko wa ninu ile ti wa oju orisa ti wa le o gbe bibeli ah o di nkan mi ma e lowo abere bo lowo adete o dete aye wa ja oni kini ki n se eyi ni o de ba omo Israeli ni won gboju soke na ri farao lo wa n bo na wa kigbe wo ese kokanla won si wi fun Mose pe nitori isa ko si ni Egypti ki iwo se mu wa wa lati kule agiju lati ku ni iju e se ti iwo fi se wa be lati mu wa jade ti Egypti wa bo ba je ni to ni igbagbo wa bohun gbato ba dele iwo to wa seko ibeli ta korin ta patewo ta gbadura ta ko eko oro olorun to si se ipinu wipe ah ko si nkan na gbangba ijoba olorun ma jo debe ni bo ti dele na ti lekun abi ere ni o kan lekun won daun o si ngbo radiogram o nkorin ninu le o ngbo boya oko eni o nkorin ti e o si pe awon mo ni e ma ju iya eju iya were iya je ejule o lo wa o lo mo nkan to wa kaki loru yi o tun kan lekun ko se to daun o pe omo e pe ade o to ba daun to ba si lekun ade na joko le abo mo mi ko yi ni isu a ma so pe se bo fe ka bibeli ni e o ti ka bibeli ibeli na o gbe ensin igbagbo na o gbe e daada o ti mo nkan oju a ri nkan aya be si ni ja amo israeli na ba be si ni kigbe na so pe mose se ko si isa oku ni egypt e o ba ti fi wale ka ku akudanu sinu oko eru sinu ese kakun lo sorun apadi ju eto mu wa jade wo eto wa de ba wa nsin na wa nkigbe wo ese iketala mose si wi fun awon eniyan na pe e ma beru eduro je ni suru mose fun ara e ko ti gbadura oni eduro je ma se alaye fun o yeke yeke e ti o fi je wipe eduro je to wi ni o ye ko wi be oni e ma beru eduro je ki e si ri igbala oluwa ti yo fi han yin le oni nitori awon ara egypt ti eyin ri le oni yi eyin ki o tun ri won mo lai lai nitori ti oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o pa enu yin mo oluwa si wi fun mose pe e se ti iwo nke pe mi so fun awon omo israeli ki o si so awon omo israeli ki won ki o duro je abi ki won ki o se kini olorun o ni ka duro eko bibele tori isoro olorun o ni ka duro pe a o gbodo sise sin o nitori isoro nitori wipe egba ti mo de fe gbe yawo na won de so fun mi o ka gbadu mo si gbadura wo isoro ti mo ri eyi ti olorun si yan fun mi a mo de ti gbe yawo nsin onu kan koja odun meji nkoja a o bimo olorun ni ko tesiwaju ni tesiwaju adura ni ko tesiwaju eko bibeli ni ko tesiwaju ati ma kon yin olorun logo ni ko tesiwaju ati ma jeri kaakiri pe jesu ngbala jesu so di mimo jesu fi agbara e mokun ni jesu wo san jesu si ma pese jesu ma fi omo fun agan iwo ni to si yagan o si ti bimo esu a ma so pe duro je o e to tin wa su tele tele yen panumo duro je olorun ni o ti olorun ni bo ti e ti bimo tesiwaju lati ma so pe olorun ma fun agan ni omo iwo to ti gbe yawo tawon obi e tan so fun e wipe o to su ena awa pada ko si ni o lati pada abi o na ni nsin o ti to omo ogbon no si ti loko o si ti gbe yawo awon eyan si ma so fun e pe tejeje ti eyi na ti poju iwo lo pa jesu ni ewo ni ti e ba ni ti e se wale o ti ngba were mesin o ti eyi ti poju won ma so fun e pe duro je olorun si so fun o wi pe eitan e bon se nsoro si yen ton se nunu bi ni se si yen oni ko tun tes waju ko ma lo o si ori ni ese ikenidinlogun sugbon iwo gbe opa re soke ki iwo ki o si na owo re si oju okun ki o si ya meji awon omo israeli yo si la aarin okun na koja ni eyangbe ile aarin isoro to wa nwaju eyin o na la fe rin koja okun pupa to wa nwaju yen aarin e na la ma gba koja awon ti o mo ona olorun se o mo pe awa bayi di ise olorun awon ti won o ni igbagbo afoju ni won gba ti okun wa ni waju ta so pe o ya emura o a fe bere rin ajo wa ton so pe afara ta se sibe da ko ni lo afara awon oko balu to ma nfo lo furu to ma gbe wa koja okun da won ni ko ni lo won sa so pe emura o eje ka tesiwaju o eje ka lo o iwo to n ri isoro nigbesi aye e ta so pe o ya o eje tesiwaju a fe se fọlọrun eyi to wa legbe akorin to je pe isoro lo ba de bi ni asale yi ti a si so pe o ya o e je ka tes wa jo tun lati wa akorin ni ola eyi to je pe o ti gbadura ati le ri iyawo ati le ri oko fe to ta si nko ni ona olorun isoro si de mama kigbe mama sunku mama so pe bo ba loko mi o ni sure fun e bi mo ku ninu sare bon shepe lorun mama shepe fun eni o si wa o so pe ejo e ba mi gbadura oko ni mo wa iyawo ni mo wa kini ka so fun a so pe ta tesi waju ni tesi waju adura tesi waju ati ma ka oro olorun tesi waju ati ma gbo on si olorun lenu tesi waju ati gbogbo igbesi aye re ati okan re ati gbogbo ona re file olorun lowo patapata boju moju ko ni isoro to ni teju mo jesu ko si ma tesi waju isegun daju mo so pe kini daju isegun daju awon apada seyin awon ni won padanu awa ta fe tesi waju isegun ni fun wa loni ni olorun be lo wa pe ewo lo fe se okun pa lo wa waju eyen fara o wa leyin bo ba pada olorun o ni be pada o olorun ti be ko ni ba ni keni pada si Egypt bo ba pada owo fara o ni wa ko si egbe o se sa lo oke wa nbe ti bi o se sa lo oke wa nbe iwaju nikan ni olorun wa o si si waju wa lo bọlọrun ba wo okun pa mo ro pe o ye ka ni igbo lati wo okun pa bọlọrun wa ninu na se na ki ju olorun abo ma ju olorun ina ti o ba ju olorun ko gbodo ju omo olorun se bi awon Sedraki Mesaki ati Abednego ati se ife olorun ni o wa ninu okan won ni Nebuchadnezzar wa pe won pe ah ete jeje o e ma je ki gbagbo yi ko di nkan mi mo yin lowo bo ba je wepe e le yi okan pada nigba te ba tin gbo fere ati duro ati gbogbo ohun elo orin te ba teri ba die otito ada ti won be ba ko tani olorun na ti o gba yin lowo mi ah won ni ba je be oba e to so yen o ti so ko je e teyin on so bo ba je be ni so ina na lo dale olorun yen a fe sin a sin fe ko ye oba wipe olorun ti a wa nsin o le gba wa inu ba bi Nebuchadnezzar awon elomiran ma ma se igbagbo won so pe ah ma je kinu bi awon agba o gba telese oba binu ta lo ma binu kon binu dada awon iya agba to wa nle awon baba agba to wa nle awon ko lọlọrun fi kan setan wa nle o ye kinu bi won abi o ye be inu ba bi Nebuchadnezzar o ba dana okun men to dana fun awon omo odo ti e lo dana fun lati pa oko simo o ba de awon omo olorun a ki de omo olorun owo to ba fi de omo olorun ma nro ni o ba de won won ba ni o ya o won ni ta lo ma le gbe awon eyan won ju sinu na awon ti won mo wi pe ojo ton ma lo keyin lojo aye won awon ton fe sise fun esu fun Nebuchadnezzar won ba bo si waju gbe awon eyan won ba ju won sinu na ina to owo ina to mi o ko pa won re patapata na bo se laju won ba ina run apadi na tun jade si lohun awon Sedraki Mesaki ati Abednego ton so pe bi na njo ma debi ton tin keke oro olorun bojo nro bi o so umbrella ma debe bo je pe fara n bo leyin okun po wa waju mo lati sin olorun ti won se ipin meta ni won opo rara bo ba ton denu na okun ta fi de won o jo rawrawu irun won aso won bata won ko si nkan to jo ni Jesu ba Jesu latoke onu Olorun wa lo ba so pe awon omo mi ni mo ri yen o ye ki n lo ba won ni won ba n rin kakiri ni una ni won ba n soro o le mo nkan ton so o le mo gba ti o ba se tan lati line na ti e koja ni wa mo nkan ti won so tori pe baba wa ninu una baba wa ninu wahala igba ni Jesu ma wa iru oro to ba won so ninu una yen a ba won so ru e iwo ta ya nja to debe o le gboru oro be a ki kan gbo ni ni ara ofosa ka kan ma lo ko si isoro ko si wahala a o fe gba igbagbo to wa pelu ninu bi ni oke o ni gboru oro be gba ti wo ba wo inu na ti e koja lo ti Nebuchadnezzar ti esu ti awon iya agba awon baba asale ti won da sile fun wa ta si so pe ko si nkan na ko si nkan to mi mi laya mo n lo ninu na yen Jesu wa pade nbe
1: on wa soro ni kadisari ba taju kan pe emo kini mori
0: ninu na won rin won ni ipa lara kankan
1: o wa so pe eyin omo olorun eyin omo oga ogo
0: o ni ejade na ba jade
1: ah won ni ko siru olorun to le gba yan biro eyi awon ton fe tele ona to olorun niyan
0: e kila tirisi ko pe na gbati nebukadnezar to ti ku ti omo e na to ti ku ni darius yen tun gori oye lawon kan ba fi ofin kale na ba so pe ofin ma gbadura
1: ati egbo ofin pe e onje won ofin wo pe eni to ba fe ra omi ni agbegbe gara wa kan kobo mewa ati egbo yen
0: ofin ma gbadura ofin ipaniyan niyan gbata ba gbadura ku lo patapata ni abi ki se be
1: ofin ofin to nwo oko loko le gbele ninu ile
0: ofin pe ti kin to jade nile wa nje fun mi ofin daada ni ofin wi pe ta so mi ba doti ni saturday ba mi koko fo ofin daada ni sugbon ofin ma lo seko bibeli
1: iyen ti koja
0: ofin pe nile bi o ni gbadura si olorun ta la tun fa gbadura si sesu la fe sin ni Daniel ba so pe
1: mo gbo ti gbogbo ofin ofin ile ite tun wa gbe kale yi o ti koja o ba be sin ni gbadura
0: awon otele muye ti won so lowo lese na ba ri won so pe aha ati mu o ti gbadura
1: ese to Daniel o
0: loju awon okunrin mi ninu ile to n ba yawo ja e pe won jo e ki lese yawo e
1: o nka bibeli ni
0: ese na ni kile se oko e aha e se oko mi ni pe tele tele bode joba wa ajo ma nlo bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon sin o wa lo nti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mu mo bale bale bi o ba je pe o lo seko bibeli ile e lo njoko sinsin iyen gan lo nta mi lara pe oju esu sile ko si fe sin esu ba se sin tele tele wọ́n sì gbé òfin kalẹ̀ wípé nítorí bẹ́ẹ̀ o nínú ilé bí kò sádùúrà kò sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kíkà o sì gbọ́dọ̀ ka bíbélì ò gbọ́ gbé bíbélì wálé ìwé tán máa ń fún yín láti kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ o gbọ́dọ̀ mú wálé irú òfin bẹ́ẹ̀ a máa ń re kọjá ni
1: irú òfin bẹ́ẹ̀ ni Daniel gbọ́ ló sọ pé òun mọ nǹkan tóun ṣe ibi kì í ṣe lé òun ọ̀run nílé bàtà àbágbàdúrà báwo la ṣe fẹ́ lọ síjọba ọ̀run kíá ló bá lọ ń gbàdúrà gbàtán wá wọn mú dé ọdọ ọba kò jiyan ó wò wọn lójú báyìí náà ni wọn sọ pé kò sí ṣíṣe kò sí àìṣe
0: inú kìnìún ni wàá parí ẹ sí
1: olóyè àwọn kìnìún ibi ti ń pa wọn wọn bá ju Daniel sínú ẹ ẹni tó ń gbàdúrà a lè pa ẹni tó ń gbàdúrà
0: ọlọ́run ayérayé wà pẹ̀lú ẹni tó ń gbàdúrà ẹni tó fẹ́ ṣe ìfẹ́ ọlọ́run tó fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe amọ̀nà rẹ̀ ọlọ́run ayérayé wà pẹ̀lú ẹ̀ kìnìún bá panu mọ wọn bá di ọrẹ Daniel ni Daniel sùn nínú oru kìnìún tí èkánná ò ya Daniel lára ni ọba bá dé láàárọ ọjọ kejì pé Daniel ọlọ́run tó ń sìn ṣógbà ọ ta bá ń sin ọlọ́run ó máa ń gba nínú Daniel bá sọ pé ọlọ́run tèmi sí o kì í ṣe àwọn ọlọ́run tó ń lójú tó ń ríran èyí tó létí tí ò gbọ́ràn kì í ṣe ọlọ́run ti igi àti ọ̀pẹ àti irin àti òrìṣà ọlọ́run tèmi sìn ó gbà mí oòrùn áńgẹ́lì rẹ̀ ó ṣẹ́ṣọ lórí mi
1: ó ní kó jáde ó bá jáde
0: àwọn ìyókù tí wọ́n ṣe ẹ̀sùn èké tí wọ́n fi òfin búburú lélẹ̀ ọba bá ní
1: ẹ̀yin náà adánra wo
0: àbí ẹ̀yin náà sáà ń sin ọlọ́run ẹ̀yin náà sáà tó ẹ̀ máa bójọ́ fọ lẹ́ ń pè bójọ́ dúró alẹ́ ń gbà ẹ̀ sáà ń ṣe kan ó yẹ ká mọ ọlọ́run tó ń gbà ní torí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ó yá o náà wá kó wọn jù nú ẹ
1: ìgbàgbọ́ yàtọ̀ sí ìgbàgbọ́
0: ìgbàgbọ́ àgálá máa ṣàkógbé èèyàn débi kankan o bí wọn ṣe jù wọn nú ẹ tegun tegun tẹran tẹran ló jẹ wọn pátápátá
1: irú ọlọ́run wo ni wọ́n ń sìn ṣé irú ti Daniel ni
0: àbí ọlọ́run Sedraki Mesaki àti Abednego ọlọ́run ti Mose ti Aaroni ọlọ́run tó máa ń ṣe àmọ̀nà àwọn ènìyàn rẹ̀ lọ sí ìlú ilẹ̀ ìlérí tó ti pèsè sílẹ̀ fún wọn àbí ọlọ́run tí kì í gbani lọ́jọ́ ọ̀pọ̀jú bọ́lọ́run bá lànà fún wa bá sọ fún wa pé ká lọ síbí má mi kàn bi wala wa loju ona t'olorun ni ko lo olorun wa ka kuro bo mi okun wa bi okun pa wa ni waju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni ko sewu fomo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo si fe se ewo ni pinu e se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se ohun lo fe joko ti abi o fe joko ti pe ohun kun t'olorun ba fe ibi kibi t'olorun ba ni kin lo ona kona t'olorun ba ni kin to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wi pe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya opo mi lori ohun ko nitori pe mo fe sin olorun yo si waju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni fere bi wahala bade ni oju ona na sa te siwaju ni ase oluwa bi o ba dabi eni wipe gbogbo nkan pin sa te siwaju ni ase re bi o ba dabi eni pe ota n doju ko sa te siwaju ninu ise esin olorun bi ileri re tile pe ki yo pale bekele oluwa ma se foya ni oruko Jesu Kristi oluwa wa adupe lowo re olorun wipe o je ki o da wa loju wipe bi o ba gba nila o ma nduro tini pe bi o ba gba nila igbesi aye wa ona wa irin wa o ma nwa lowo re je ambe o wipe ma je ki abule o lowo ma je ki ayan fun ara wa gbogbo eyi to ma nje ki a fe se tinu ara eni lai bere lowo iwo olorun alaye gbogbo iwo ori kunkun ti o ma nje ki a se ti ife inu ara eni lai bere itoni ati imoran lowo re yo kuro ni okan wa ni oruko Jesu oro re so fun wa wipe iwo gbe oro re gaju oruko re lo ati wipe oro re tan imole si ipa ona wa je a n be o wipe bi a se n gbo yi je ki a fi oro re si ise gbogbo emi isina ati okan isina mo kuro lodo wa ni oruko Jesu ma to wa ma saju wa lo lana sile fun wa je ki oro re ki o ye wa gbogbo isina ti a ti tori bo tele tele a be o wipe ki o ka won kuro niwaju wa a si n be o wipe iwon ibadie ti igbesi aye wa ku ki Jesu Kristi ki o to de saanu fun a ma je ki a sako kiri ma je ki a sonu ninu igbeyawo wa ninu esise wa ninu igbese ki igbese ti a fe gbe je ki itoni re ki o da wa loju ki a to gbese bi a se n lo loni je ki abo re ki o wa lori enikankan wa a n be pe ki o fi eje Jesu sami se enikankan wa lara ki o wo awon enibi ki o ma se te wa pa wa mo ki o si je ki a layo ninu isin re gbogbo wahala ti a siko wa si hin boya bi aisan tabi wahala tabi ikanju ohun kan ti o rin wu ki o je le won jiyan si wa ni oruko Jesu adupe ko ti gbo ti wa ma to wa lo.
1: ni orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.

gbogbo nkan awon omokunrin na ni o mo ati akara na si wa da bi akara miran papa nigba ti o je pe omiran o wa ti aya si mimo loni ninu ohun elo na be ni alufa na si fi akara mimo fun nitori ti ko si akara miran nibe bi ko si akara ifihan ti ati koko liwaju oluwa lati fi akara gbigbona tibe ni ojo ti a ko kuro okunrin kan ninu awon iranse Saul si nbe nibe ni ojo na ti a da duro niwaju oluwa oruko re si nje duro deogi ara edomu lo ni olori olori ninu awon darandaran Saul David wi fun Ahimeleki pe ko si okokan tabi ida lowo re ni nitori ti emi ko mu ida be ni emi ko mu nkan ija mi lowo nitori pe ise oba na je ise ikanju alufa na si wi pe ida Goliath ara Philistine ti wo pa ni afonifoji Ela ni nbe wo a fi aso kan we leyin efodu bi iwo ba mu eyi mu ko si omiran ni bi ko se okan na David si wi pe ko si eyi to dara fun mi ori kejilogun lati ese ikini si keta David si kuro nibe o si sa si o adulamu nigbati awon okun re ati idile baba re si gbo won so kale to nibe olukuluku eni to wa ninu ipoju ati olukuluku eni to ti je gbese ati olukuluku eni to wa ninu ibanuje si ko ara won jo sodo re o si je olori won awon ti o wa lodo re si to iwon iriwo omokunrin David ti ibe na lo si Mizpe ti Moabu oun si fun oba Moabu pe je ki baba ati iya mi emi be o wa ba ogbe titi emi o fi ohun ti Olorun yo se han mi ori ketalelogun bayi ese kini won wi fun David pe sawo awon ara Philistia n ba ara Keila jagun won si ja ile ipaka won ni ile ele David si be lodo Oluwa pe ki emi ki o lo ikolu awon ara Philistia bi Oluwa si fun David pe lo ki o si kolu awon ara Philistia ki o si gba Keila sile ese ikerin David ni to bere lodo Oluwa Oluwa si da lohun o si wi pe dide ki o so kale lo si Keila nitori pe emi yo fi awon ara Philistine le olowo kolorun bukun yin ibi kika wa la ri pe David o sa lo fun abo re lodi si Saul oba to njowu eleyi si lo si pa mo kuro ninu ati mu David o so o sa lo si awon ibi ti a le patan bo le je pe ko fura si bi to lo pelu idajo to se ati iberu David gbeke l'Olorun fun oko ati itoni ninu ori David ori 100 o le mesan ese kini si karun nibe la ri awon bi David se n gbadura fun iranlowo o ni won yi mi ka pelu ikorira won ba mi ja lai nidi nitori ife mi awon ota mi sugbon emi fi ara mi fun adua won si n fi bi san ire fun mi ati ikorira si ife eleyi ni ohun ti a ri pe olododo won ma n korira e awon agbodegba satani won a dide sugbon sibe olorun duro leyin olododo lori David kokodilogoji ese iketa o so pe opolopo ni iponju olododo sugbon olorun gba ninu gbogbo won tori pe olorun awon ota ma n tako eto olorun apa awon onigbagbo lase lafi foju igbagbo wa sori Peteru kini ori karun ese ikejo so pe ma sora nitori ota yin yen esu gege bi kini o ti nkera muramu orin kaakiri o nwo en to ma pa je nu Corinthians kini ori kendi logo ese ikesan o ran wa leti pe nigbati awon ilekun aitase sisile ari opolopo awon ota to ndide ari wipe bawo onigbagbo gbodo ma gbadura kan si ma ki sara olorun je olooto lati pa awon eni ami ore mo mo gbadura ni gbogbo ojo ni gbogbo igba olorun a pa gbogbo wa mo loruko Jesu ibere akoko oni mo fe bere lowo wa kini awon onigbagbo le ri ko lati inu ilakaka Saul lati pa David ki la le ri ko enikeni ko nde ko so fun mi

Eki hallelujah oo. E je kan de duro bi a ye fe to Olorun lo na duwa e je kan de duro lori ese wa. E je ka de duro ni ori ese wa gbogbo wa pata bi a ye fe to Olorun lo na duwa. Bibeli wi pe nu Rome ori ka edogun ese ikerin nitori ohun gbogbo ti a ko nipa ti wa ko ta ko tele ako fun kiko wa pe nipa suru ati itunu iwe mimo ki a le ni ireti gbogbo ohun ta n ko laaro yi a o kokoko bi pe ako sopolo bakan na o wa fun itunu ati suru wa bakan na o ma je ka le ni ireti kin se lori ile aye yi nikan sugbon nu ijoba olorun a fe to olorun lo na duwa bayi laaro yi ati ko nkan opolopo nkan laaro yi lati nu eko Davidi o sa lo fun Saulu eja oko dupe lowo olorun na fun ife re si wa bibeli so fun wa orile ede wo lo wa to dabi Israeli eni ti Olorun sumo to si e bi ati ri ilana ati idajo woyi Olorun ma ti da si wa nipa fifi okan re han si wa erongba re ife re awon nkan to ma ran wa lowo lati gbarade fun joba Olorun eja oko ti edupe lowo Olorun na kayin Olorun ka gbe oruko Olorun ga kin si akoko yi lati dake o e ma dake adua ni o eyi ni akoko nla nla ifihan t'Olorun fihan fun wa t'Olorun fun wa laaro yi eleyi ta o le ri nibomi ninu ipejopo mi Olorun mo mo si iwe mimo paya fun wa ni ko fodi tokan pa pamo fun wa eja yin Olorun ohun gbogbo ta nko yi lati nu majemu lailai fun ire wa ni fun itunu wa ni fun ireti wa nu ijoba Olorun ni yin Olorun fun nkan yi bi Olorun ga fun nkan yi ni oruko Jesu la gbadua ninu Samuel kini ta keko laaro yi ori ketalelogun ese ikerinla ti akeko laaro yi ni ese akosori wa laaro yi David si gbe ni agiju nibi ti o ti sapamo si o si ngbe nibi oke nla kan ni agiju sifi Saulu si nwa lojojumo sugbon o Olorun ko fi le lowo ko fi le owo ota re Saulu ota a fe to Olorun lo laduwa a se fe gbadua so Olorun pe Oluwa jo ipo kipo yi o le wu ti nba bara mi Oluwa jo je ki n wa ni abu abo re Oluwa eja lanu ka gbadua Oluwa jo ipo kipo yi o le wu ki n le wa mi o ni ma sa lo ba eniyan kan ani ki n sa lo sori oke kan bibeli so fun wa pe Olorun ni abo wa iranlo olododo sawo inu re oye Olorun ni ibi abo wa loni o ibi ipamo wa ohun la abo wa nibo lo nsa lo nigba to ba ni wahala nibo lo nre to ba ni banuje nigba to wa labe idamu to ta ba nle o Davidi o si wa labe abo Olorun Oluwa ni abo wa eje gbadua Oluwa ko ma da abobo wa kuro lowo awon ota ki se lati lo ba baba lawo tabi lati lo ba enikeni nibi kibi to wa ninu agbara okokun Davidi o wa labe isakoso Olorun eje gbadua pe Olorun ni
faaye gba oko ohun lati mu e jade ko nu ijoba olorun olorun jo ma je ko ohun ko ja ogba kuro lowo ko ja mi gba kuro lowo re oluwa bi asiri nibi ti akatan yi pe olorun ko fi David le Saul lowo pe ipenija ki penija to nla koja loni jo gbadura oluwa ko pa omo olorun ko ni fi ele owo ta re olorun ni fi ole awon to ma pa emi re ro olorun adabobu emi re adabobu okan re adabobu ise ranse re olorun adabobu ebi re ohun gbogbo to ni se nipa aye re olorun adabobu lanu ko gbadura o ni oruko Jesu lagbadua aso fun wa pe David lo gbadua o lo gbadua ninu orin David 89 ese keta ati ikere oni won yi mi ka won fi oro irora yi mi ka kiri won ba mi ja lai nidi nipo ife ni won se ota mi sugbon emi ngba adua emi ngba adua eyin ara ibi ta ka yi so fun wa pe ipo kipo yi o le wu ta babara wa boya ibi to le adua ma se koko o a o gbodo ru adua ti a o gbodo ka re na adua a o gbadua oluwa ko mi bi a se ngbadua ninu ipo kipo ti nba bara mi eja lanu ka gbadua be oluwa jo ta ba nso nipa adua awon elomi won kan diju won panu mo won ni soro jade won wa iran lowo nbi ti o si ran lowo eja wa gbadua oluwa ko mi koko olukuluku wa ba se ngbadua oluwa yo tu emi adua le ijo re lori ni gbogbo igba gbodo je ijo to ijo aladua ijo to wa laaye ijo to gbeke lọlọrun olorun jo ipo kipo to ye ki nbara bi laarin ota o won fe pa ijo run pe ohun ija wa yo je ohun ija adua ngba ta ba nla ipenija koja ohun ija wa o gbodo je adua eje aboluwa soro oluwa jo tu emi adura le ijo re loni lori loni gbadura alakunrin mi o alabirin mi gbadura o ni oruko Jesu la gbadura aso fun wa pe David paro fun Abimeleki koso to fun asiri igbe aye iro pipa idibo igbe aye ka ma se nkan ni koko ka ma le noto ka ma fe tan se nkan eje wa gbadua olorun jo ninu ipo kipo oluwa fun mi ni igboya ipo kipo yo lewu ki nbara mi to je pe o ba se kin so to ma so to eje lanu ka gbadua fun igboya lati ma so to ati imulokan le pe iru nkan ti David ise yi to nparo oni paro oni ma dibo lati sora re da nkan ti ko ye ko da lanu ajo awon keferi eje gbadua oluwa jo oro mi lowo lati gbe igbe aye to mo igbe aye ti o je igbe aye ododo o to jo to ni ma ma se o ti o to mi o ni dawo bo to ba ti se ru nkan ta nso e to nparo o gbodo gbadua fun idariji o nitori to ba lo tele ipa igbe aye David David se be David eni bi okan olorun ni o se nkan ti o da o se bo paro imi na paro o dibo o nse ra e
o so ra da nkan ti olorun so da emi na mo le se ru e arakore ati arabire mi o lewu o gbadua to ba ti dawo boru seru nkan be olorun adariji o ko olorun ko saanu fun o laaro yi o gbadua fun igboya ati imulokanle lati duro foti to ni gbogbo igba igboya la ati kiya lati so oro olorun pelu otito otito oro olorun lati ma so fawo eyan ibi ni ha ibi mo duro omo olorun ni mi kristeni ni mi ma dawo bo ma fi nkan kan pa mo ti o da gbadua ko olorun ko fun o ni iru ikiya be ni oruko jesu la gbadua ami bakana ari ninu ibika wata keko laaro yi ara edomu doegi elewu eyan kan a fe gbadua ko olorun ko ran wa lowo lati mo awon ota ota bi ore ore bi ota lati fe dibo lati se asawo nu ise iranse wa lati won wa da wahala ale won wa bere si pa ijorun a o gbadua laaro yi olorun jo eni kokan wa fun wa ni ebun emi lati da awon iko isumbo ninu ijo olorun alaye ati awon to fe wa to wa nu igbe aye wa ati nu ebi wa eja gbadua olorun ko fun wa ni ebun emi yi a ninu ijo yi nipa iranse olorun won ti n ba wa soro ipe ka ma safeli ebun emi bi o aba safeli e awon iko esu a wole wa lati wa to wa je o a wa subu sinu etan sinu ewu sinu iparun ti o ye ka subu sinu e eje gbadua oluwa fun mi lebun emi eje gbadua bakana awon eyan bi duegi nu ijo olorun alaye laarin wa pe olorun ko tasiri won iwa ibi won gbo aye nike won ni oni bo awon to fe pa igbe aye awon adarirun awon to fe pa ise olorun run eje gbadua so olorun laaro yi iru awon eyan be olorun atasiri awon iko esu laarin wa awon to so wonu ijo olorun alaye wonu e olorun atasiri won olorun a wo ife wo afo ijo yi mo awon eyan bi anania ti safira laarin wa awon to se ta ti ma paro lodi si emi olorun won se ta ti paro lodi si oro olorun won se tan lati mu etan wonu idari ijo eje gbadua lakoko yi ejo eje gbadua eje gbadua fa won adari wa o pe olorun ala won loju lati da won iko isumo ninu ijo eje gbadua fe mi ogbo eje gbadua fun ogbo nigba to ye ka sa kuro ninu ewu eje dupe pe oluwa ti gbo adua wa aso fun wa pe oluwa gba dafidi lowo gbogbo da idamu re ani ko lowo saulu eja yin oruko oluwa logo kayin ka dupe lowo olorun gbogbo igba lolorun wa leti odo wa oni ni ojo iponju eke pe mi lo so o le mi agbo emi o ha ti di ayin logo olorun ti wa ni awa nu ijo yi olorun ti je alaabo wa eje ayin olorun ka gbe ga baba adupe lowo yin tori ifihan otito yi laaro yi adupe tori pe o fi wa legun okukun ati si owo awon olubi ti won fe pa ijo to won fe tu ijo ka ti won fe darin awon adaru adariru ani to te fe ni ere bi lati pa awon adari ayin tori pe ti n bi o latete iwa loruko jesu awon
ti won si wa ti won ti fe pa wa lara ton wa nbe nu ijo oluwa tun ola siri oluwa ipa ijo yin mo ni mimo lai lego ni duro sisi olukuluku wa e o fu wa ni igboya lati duro fo tito ni oruko Jesu oluwa wa amen.

Eje ka nde duro bi a o se to Olorun lo na dua. Eje ki a wa ni dudu sibe. Olorun David so pe emi o gbe oga Olorun mi titi lae lemi o ma yin o lojojumo lemi o ma fi ibukun fun oruko re emi o ma yin oruko re lae ati lae lae idaji odun yin la wonu eyin ni odun 2026 nu aye ni kokan wa nu idile wa nu ijo a ma ti rowo Olorun si rere si wa lati wa eni to more eje adupe lowo Olorun laaro yi yin oruko Oluwa laaro yi Olorun ti fi ijoloto re han si wa Olorun ti se wa lore Oluwa ti pa emi wa mo Oluwa ti pese fun wa latate iwa titi de yin Oluwa ran wa lowo.

Ni orukọ Jesu alagbara lalagbadua idamewa ti ore bibeli so pe ni ojo ikini ose ki olukuluku yin fi sinu isura ni odo re ni apakan gege bi olohun ti sere fun ki o ma se si ikojo nigbati mo ba de eje ano ka mu ore ati idamewa wa jade ninu apo ati apamowo wa ohunkohun ta ba fe foluwa laaro eje mu jade nbe eje ano soke ka to fi ile eje gbadura sori e baba dupe lowo yin fun ibukun te dale wa lori ati fun anfani ti a ni lati wa si waju re loni baba mu gbadura eyi ta mu wa loni gege bi okan imore ibukun si aye wa amu gbadura oluwa ebukun ke ya ore isimi mo ki e si lo fun imudagba ijoba Kristi loruko Jesu gbogbo awon to nfile laaro yi ebukun won adupe pe ti gbadura wa ni oruko Jesu alagbara lalagbadura eje alaju wa ka fi idamewa ti ore wa sinu apo ore ti awon adari wa ngbe koja ti o ba je pe awa fe se transfer ti e ba wo oju ikanni ti e ti n wo wa yi e ri awon banki to wa nbe to je banki ijo ti ale te owo wa sibe e se nu kronika keji a fe gbadura forile ide wa kronika keji ori keje ni ese ikerinla bibeli so pe bi awon eniyan mi ti a npe oruko mi mo ba re ara won sile ti won ba si gbadura ti won ba si wa oju mi ti won ba si yi pada kuro ninu ona buburu won nigba na ni emi yo gbo latorun wa emi yo dari ese won ji emi o wo ile won san eyin ara a fe gbadura ko lu ko boju wo wa lorile ede yi ko lorun ko dari ese wa ji wa lorile ede yi o eje ngbu ami yi o pe ko lorun ko wa sonu gbogbo aran torile ede torile ede n sai so loruko Jesu eje gbadura forile ede wa o pe ododo bo ti wa ni nefe ti isoji ododo to be to bureke pe iru isoji ododo be a sele lorile ede yi latori gigade eni to kuru pe imole olorun atan eje gbadura o oluwa yo so orule ede wa ji pada oluwa yo fun wa ni alaafia oluwa yo tu awon nigbagbo ta nse nu ni bi ni si ninu kaakiri gbogbo agba laaye oluwa yo si fopin si awon ajalu to nsele lorile ede yi ailabo ara eni oluwa ko pa ijo re mo ni oruko Jesu alagbara lalagbadua a o gbadura fun baba wa nu oluwa oluso aguta agba wa a o kepe olorun nipase won akoko na a fe dupe lowo olorun fun bi tolorun tin ran lowo lodedo ni oloni a o wa gbadura foro olo fe si ifamu oyo si ilera si lori iranse olorun loruko Jesu ejo eja ladunu ka gbadura fun baba wa nu oluwa o olorun tin jolo to si won bo latate iwa won si je afojusun ati atijo mo won so ohun ti n se torun eje gbadura are oni mu won gbogbo ilakaka won lala won iwasu won ni kaakiri gbogbo agba nla aye lọlọrun a ki won leyin bawon eyan se ni iyipada okan awon okan oluwa ma pawo mo ara Kristi

Ni orukọ Jesu alagbara nla lagbadura. A n gbadura fun joba yi. Fun ijo a o gbadura Oluwa ti fun wa ni idaniloju. Nu Matthew ori kẹrin dilogun mo ka ese ikeji dilogun nibe emi wi fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi ni emi yo si ko ijo mi le enu ona ipo oku ki yo si le bori re enu ona ipo oku ko ni bori ijo Kristi loruko Jesu fun ijo wa je gbadura o pe koluwa ko ran wa lo ege bi omo ijo yi lati je tejumo ise ijere okan pe bi baba se ri be lawa omo pe enikan ninu wa koni gboju wo kuro lori ase toluwa pa fun ijo re loruko Jesu eje alanu ka gbadura ko lo ran wa lowo afojusun wa itara wa koluwa ko fun wa lori ofe lati ma fe si awon to ni iyipada okan mule gege bi ase toluwa pa fun wa eje akepe oruko oluwa o eje agbadura bakan na eto pataki kan nbo lose yi ipago awon akore to nbe loju alamisi yi ipade awon akore o ma yori si rere ni oruko Jesu alagbara nla lagbadura baba olubuko julo adupe lowo yin tori ijoba yin ijoba ayeraye ni ati ijegaba yin o toka gbogbo agbaye oluwa wa mo re ti kepe olaaro yi fun orileede wa baba ambere ododo re je o gbe orileede ileke loruko Jesu ambere ebo wa fopin si ijinigbe iparun to nlo kaakiri ni gbogbo agba nla aye lorileede wa a n gbadura olorun orun fun baba wa nu oluwa oluṣuaguta wa agba e ti pe won a n gbadura pe e ma fun olokun si bon ti en torile ikeda bo lorile ikede kan mi tonta ere kare e ma fun olokun si e pa won mo lalaafia e fun won lagbara oluwa ifamiroyin otun fun to n peleke si lojoojumo ko dale won lori a n kepe oruko yin fun ijo a n gbadura aare oni menike ninu wa enike ninu wa ko ni mu afojusun wa kuro awon igbe to n ke kaakiri nugboro ko ni fa fiyesi wa kuro nu afojusun wa iwaasu ire yoo je akomona wa gbogbo awon omoleyin te ti fun wa tojude ni gbalanu ijo yi enike ninu wa a ni silekun ikule silekan gbabe jade adure pe ti bu adura wa o ba se n tesiwaju ni ipade toni ikan kikan nu ibukun yin ko ni lole lai wa sori enikeni nu wa ni oruko Jesu alagbara nla lagbadura ami e jowo e joko mo fe ki olukuluku wa lakanse pe e kaabo si isin ajuso majumo se papo wa toni toni se pelu egbe akoko ta njo sin bi loni mo n ki awon to je alejo laarin wa lakanse fun awon to je pe ori ni igba akoko ti en ba wa josi papo nu isin laaro yi e jowo ti o ba je pe oni ni igba akoko wa yin te en ba wa josi laaro yi e ma tiju o enowo soke enowo yin soke mo fe mu ikini oluṣuaguta agbato yi wa e wa laarin awon omo olorun to feran yin alejo ni loni e jowo enowo soke e ma tiju e ma tiju egbe igbese mi ende laarin ijo nibi te joko ende duro ende duro e seun ende duro lori ese yin oluṣuaguta wa won ni kinkin kaabo sinu ijo si eyi ni olu iya ijo deeper life ni gbagada be se n wa loore koore
Olorun to ti mukun milioni awon eyan te ri legbe yin Olorun Olorisaguta agba lati bukun eyin na awon adari wa wa ntosi odo yin iwe pelebe kan wa lowo won egbawe yi lowo won awon ibere tabe nibe e ko ni leta gadagba gadagba eleyi lo ma ran wa lowo le tubo ran yi lowo si ele joko te ba ti gbawe ke sakosile te ba de mo ba se nkowe e fe n to wa legbe yin a le ran yi lowo e se e je ateti si awon ifilo pataki won yi am nbe gbogbo eyin alejo wa pe ta ba ti pari ijo sitan loni e ma kanju lo o e wa si waju nibi ti awon adari legbe bi ta awon adari wa joko si yen awon adari wa fe ri yin e ma kanju lo eyin alejo e duro leyin ni ojo mejo oni tin se ojo kerinla awon egbe keji lo ma wa nbi ni gbagada nbi fun isin ajumose papo won o si ma waye ni ago mejo o ku seju meedogun awa ta wa wa nbi laaro e tin se egbe akoko lojo mejo a ni wa nbi ni awon ijo ekun ati ijo adugbo wa la ma wa ni gbogbo ojo isinmi ni role la ma ni idapo oju ile ni role tawon omode wa tawon odo wa tawa agbalagba awa gan pelu ni ti wa agogo ti a nse awon idapo ojule won yi leleyi la ago merin ni fa won odo atawon omode ago marun ohun ni fun awa ti odo langba gbogbo oluso agutan ati awa omo ijo la gbodo wa ni idapo ojule kan lati je imuloko le fun awon toku ka won na le ri pe idapo lo se koko ola tin se ojo kejo osu kefa odun yi awon ara lati agege le ma darapo mo gbagada ketu ati somolu fun eko bibele ojo aje yin lola ni gbagada laago marun ku seju meedogun lola ago mefa ku seju meedogun ki se ago marun ku seju meedogun ago mefa ku seju meedogun ni awon ajegunle lo ma wa fun eko be lojo aje won yen lojo mesan pel a wa nibe iyan ara ajegunle lojo mesan ka wa nbi pel awon alejo wa ni ojo kesan ojo alamisi to nbo yi ojo isegun ni ojo isegun ojo ojo isegun to nbo yi a o ni ipade awon adari wa gbagada nbi la o ti ni ago marun ko je iseju meedogun gbogbo adari ojo isegun le gbodo wa nbi lojo isegun to nbo yi iyen lotun la ni ojo bo iyen ojo alamisi la ma ni wakati idanile isoji ati danileko fun ijere okan asiko ta si nse ohun ni ago mefa nibomi awon elomi n bere ti won la ago mefa abo nibomi awon akoko ti a nse ni awon adugbo wa yato sira won sugbon a gbodo ri pe awon wa nipade yi ni gbogbo ojo alamisi keta ni gbogbo osu la ma ni asale agbara olusaguta agba wa awon funra won ni won je agbateru ipade yi olusaguta gbogbo fun ijo dipale gbogbo agbalaye ni ojo saturday to nbo yi fun imudagba awon osise awa egbe akoko awa ta nche ijosi loni la ma wa nbi lojo saturday to nbo yi fun ipade osise lojo saturday ni awon toku won wa ni awon ibi ipade won imudagba awon onigbagbo isodoto awon onigbagbo ele ma waye ni saturday keta tin se ogunjo osu yi ni imudagba awon osise ma waye ni agbajepo atijo wa lo ma waye laago mesan awon osise ati ka to pe awon oluso agutan ijo mi kan wa isodotun awon odo wa eleyi ma waye ni ojo kerinlelogun ni ago mejila ni kete leyin ijosin egbe keji awa ma ni ijosin
ti a o wa fun isin ajumose papo lojo na ti wa o ma waye laago meta ni isore eko atijo wa ni asiko kan na lojo kan na bi a se n gboran si awon ifilo wonyi olorun abukun enikokan wa loruko jesu.

Atiko fun kiko wa atiko fun igbe aye mi wa a si ti ko ko ba le je wi pe a le ni ore ofe si okun si agbara si ifami royan si lati le tesi waju pelu yin lati tele ri ife yin lati tele oro yin ni gbogbo ojo aye wa ni oruko Jesu Oluwa dupe nitori e ti down ni oruko Jesu to ni agbara ni agbadura Olorun ti buku fun yin na ele joku ninu ibukun Oluwa awa sinu Samuel kini ori kokanlelogun mo si kese ipini David si wa si nobu sodo Ahimeleki alufan Ahimeleki si beru lati pade David o si wi fun pe iya ti ri ti o fi se iwo nikan ati ti ko si fi si okunrin kan ti o pelu re wo ese ikeji ori pe David si wi fun Ahimeleki alufa pe oba pase ise kan fun mi o si wi fun mi pe ma se je ki enikan mo ide ise na ti mo ran ho ati eyi ti emi ti pase fun o emi si yan awon iranse mi si ebe bayi bayi o te David so ni ye fun Ahimeleki Ahimeleki ko se dabi Elisha bo ba je pe Ahimeleki ba ni oro imemi oro ogbon oro imemi yato ati emi imemi yato Ahimeleki ba ti wi pe se mo gbo n to so daada o ti to ko lo so yi Ahimeleki ko dabi Peteru ti Ahimeleki ba dabi Peteru ni ti o si ni oro imo to ni oro ogbon to si ni ebun imemi yato ibati gbanti David gbo ko te gbegbe se be ibati wi pe so be lori kilode ti iwo fi tan mi o emi ko lo mo se kesi o ti se kesi emi mimo Ahimeleki ko dabi Jesu Kristi ti Ahimeleki bada Ahimeleki bada bi Jesu ni ibati down kankan bi Jesu se ma down ki lo de ti eyin fi dan mi wo e fi owo ide kan mi won si fi owo ide kan o si so pe aworan ati akole ta leleye won ba si ti so fun pe ti sisa ni iba ti wa da won lohun wi pe pelu ogbon ati oro ogbon leyin oro imo Ahimeleki o je ope Ahimeleki ko ni emi memi yato o si mu ipadanu nla wa si ilu nobu o mu ipadanu nla wa si ori awon alufa an wo iwasu pataki yi ta pe ni adanu nla nipa iwa ope ati aini emi memi yato koko meta la omo gbe yawo labi akori yi koko akoko o ni alufa to ni ifara eniji lai ni emi memi yato ikeji o ni fifi gbogbo agbara lepa ala ti ko wa si imuse koko keta o ni abo atoke wa pelu idande to gaju ti eda lo ewo koko akoko o ni alufa to ni ifara eniji lai ni emi memi yato ohun meta la mo wo labe koko ye abala akoko a fe wo iwasi etan ti alare kereke eletan ekeji a fe wo ifoju ti o lewu
láì sí ẹ̀mí ìmẹ̀mí yàtọ̀ ìkẹta. Afẹ́wo ìfẹ̀mísòfò tó burú jọjọ láti ọwọ́ ẹlẹ́sìn tó ti padà sẹ́yìn. Abala àkọ́kọ́ lábẹ́ kókó àkọ́kọ́ òun ni ìwà sí ẹ̀tàn ti alárekéreke ẹlẹ̀tàn náà àti ka Samueli kìíní orí kọkànlélógún 21 àti ti wẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì báyìí ẹ wẹsẹ̀ ìkẹjọ níbẹ̀ ẹ̀yẹ wẹsẹ̀ ìkẹjọ. Dáfídì sì tún wí fún Ahimeleki pé kò sí ọkọ̀ tàbí ìdà lọ́wọ́ rẹ níhìn-ín nítorí tí èmi kò mú ìdà mi bẹ́ẹ̀ ni èmi kò sì mú nǹkan ìjà mi lọ́wọ́ nítorí pé iṣẹ́ ọba náà jẹ́ iṣẹ́ ìkànjú. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀tàn nìyí àríkèrèkè ní ọ̀nà yìí nìké ṣùgbọ́n síbẹ̀ ẹ̀tàn ni ó wá láti inú ọkàn ẹni tí a bọlá fún ẹni tí a gbéga tá a gbé sókè tá a wò lókèlókè lọ́hùn ṣùgbọ́n síbẹ̀ ó hùwà ẹ̀tàn ní èyí lákòókò yìí Dáfídì ẹni ńlá ẹni tó ti pa Gòláyàtì báyìí ó wá di ẹlẹ́tàn èyí sì ń jẹ́ lọ́nà àríkèrèkè kò sì rò kò rò lẹ́ẹ̀mejì nípa ààbò ti ìgbé ayé Ahimeleki Dáfídì ó sì rí ẹnìkan níbẹ̀ tó bá wẹsẹ̀ kan níbẹ̀ tó bá wẹsẹ̀ ìkeje wà rí níbẹ̀ ìyẹn Samueli kìíní orí kọkànlélógún 21 ẹsẹ̀ ìkeje wẹsẹ̀ ìkeje yẹn ọkùnrin kan nínú àwọn ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù sì ń bẹ níbẹ̀ ní ọjọ́ náà Dáfídì ó rí ọkùnrin yìí níbẹ̀ bíbélì sì pé ọ̀rọ̀ kan wípé tó ò lè rí ọ̀rọ̀ yìí kó wọ́pọ̀ nínú bíbélì ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí kò wọ́pọ̀ lábẹ́ májẹ̀mú láéláé tí a ti dá dúró níwájú olúwa tí a ti dá dúró kíkàn sí wípé fún bẹ́ẹ̀ fún sáà díẹ̀ fúngbà kékeré a dá dúró síbẹ̀ ni níwájú olúwa báwo ni ẹnìkan tó máa wà níwájú olúwa tá a dá òní kan dúró pẹ̀lú Ahimeleki láàrin gbogbo àwọn àlùfáà olúwa tí wọ́n kíyè sí gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀mí tó ń lọ níbẹ̀ ní àárín nínú ilé ìjọsìn tá a mọ̀ọ́mọ̀ dá dúró fún ìgbà díẹ̀ síbẹ̀ kò sí ìmísí kò sí ìsọdọ̀tun fún kò sí ìyípadà àwárí àwọn èèyàn tí wọ́n jókòó ní iwájú olúwa láti inú iṣẹ́ ìsìn kan sí iṣẹ́ ìsìn mìíràn láti inú ìdàpọ̀ kan sí ìdàpọ̀ mìíràn láti àkókò ìjọsìn kan sí àkókò ìjọsìn mìíràn síbẹ̀ kò sí ìyípadà wọ́n sì wà níbẹ̀ ohun tí wọ́n kọ́ níbẹ̀ wọ́n pàdánù rẹ̀ lọ́nà tó lòdì wọ́n lò lọ́nà tó lòdì sí àlùfáà wọ́n yí padà wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa wọ́n gbádùn ìdàpọ̀ wọ́n gbádùn ìjọsìn síbẹ̀ wọn ti ẹni sájáde wọ́n adá wọn dúró níwájú olúwa síbẹ̀ wíwà níwájú olúwa wọn kò ní ìyípadà kò ní ìtumọ̀ kankan nínú ayé wọn ó sọ wípé tí a dá dúró níwájú olúwa àti pé orúkọ rẹ̀ sì ń jẹ́ Doegi ara Edomu láti Edomu olórí nínú àwọn darandaran Sọ́ọ̀lù àrí ọkàn rẹ̀ jẹ́ ti Sọ́ọ̀lù bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀ wà nínú ilé ìjọsìn tá a dá dúró síwájú olúwa níbẹ̀ kò sí ìyípadà kò sí ìgbàlà kò sí òmìnira bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ìdíbàjẹ́ yẹn kò kúrò nínú ayé rẹ̀ àti ìlépa búburú ti ọ̀gá rẹ̀ ti ọ̀tá síbẹ̀ ó wà nínú ọkàn rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìṣòro náà nìyí tàbí ìṣòro náà gan ni wípé Dáfídì
o le ri wi pe okunrin yi wa ni be doge yi wa ni be ko si pe sara dafidi ori okunrin yo si mo wi pe oun ni olori Saulu olori awon ranse Saulu so lero wi pe nkan kan be ti Ahimeleki yo se ni yi ti o je ohun abo ipamo so ro wi pe o fi emi alufa wewu nda aku gbojo ya o pe si arekereke ti awon eyan to dabi diogoni yi ti won gbe ninu ibi mimo sibe won ni ete fun esu ninu koniti keji ori kokanla koniti keji ori kokanla ese iketa sugbon eru ba mi pe ni ohun ko n gege bi ejo ti tan hefa je nipase arekereke re ki a ma se mu ero okan yin baje kuro ninu inu kan ati iwa mimo yin si Kristi o wi pe Paul Apostle so wi pe erun ba mi nipa awon kan ninu yin ati opolopo gan ninu ijo Corinthi pe won fi enu jewo wi pe awon ni ebun ti emi ni toto won ko reyin rara ninu okankan ninu awon ebun ti emi ni Corinthi sugbon sibe won ko fi awon ebun won yi si awon iha imose igbe aye won latojo di ojo won o si rorun fun won lati je eni ti won tan nipa rekereke wu ese iketala oni nitori iru awon eniyan be ni awon ike apostoli awon eni ti sise tan ni ayinike nana ona de kereke awon oni ti sise tan ti para won da de apostoli Kristi ewe se ikerin la 14 ki si se ohun iyanu nitori satani funrara re n para re da de angeli mole won soro lati nu okan to sokunkun sibe won yi ara won pada di angeli mole won soro lati nu okan etan sibe won fe nu je won wi pe awon so otito ti won so ti won pa mo rin ninu imole won yi ara won pada ninu ise won yi ara won pada ninu bi ere ori itage won fi soju se ninu etan won yi ara won pada nipase oro enu won soro jade ninu etan won para won dade angeli mole ese ike dogun 15 nitori na ki se ohun la bi awon iranse re pelu ba para won dabi awon iranse ododo igbeyin awon eni ti yo re gege bi ise won gege bi ise won ededi ni ye ti a fi gbodo je ni to kiyesara nitori pe esu o rin kakakere esu opuro esu o lo kakakere esu komo dare fun ara re lo nigbati satani to lo sinu ogba edeni ko lo gege bi satani o lo sinu ejo nipase ejo yi ejo wa tan efa je nitori na nigbati satani to ba lo kere loni lati tan ni je to lo soke sodo kakakere koke wa gege bi ifunrara re yo wo inu awon eletan ti won ni arekereke awon eletan ti won ni ayinike awon eletan ti won je alalo moro ki eda ti won wa yi ara won pada de angeli imole sugbon o so fun wa wi pe gege bi Olorun si o si ma se idajo
yo se idajo awon eniyan ti won je alarekereke yi sibe na ni yo se idajo awon ti won tan ninu efesu ori karun efesu ori karun lati ese ikefa e ma se je ki eni keni fi oro asan tan ni je ma je keni keni ma je ni to rorun rorun be lati ji je ti wa fi gba ohun gbogbo ti gbogbo eyan ba nso ni gbogbo igbagbo ma se je e ma se je keni keni ki o fi oro asan tan ni je oro etan oni nitori nipase nkan wonyi ni ibinu olorun bo wa sori awon omo alaigboran ewe se ikeje ni ese ikeje nitori na e ma se je alabapin pelu won ni ese ikeje la nitori itiju ti le ne lati ma soro nkan won ni ti won se ni ikoko an lati gba wi pe ojo ohun itiju fun Dafidi lati le se in to se ye lati so n to so ojo ohun itiju lati fun lati ru iwa o te tun wa lo wa gege bi asiwere oba mo Felix lati so pe kilo de kile ba fi were se ni afin mi ojo ohun itiju fun enikeni ni pataki julo eni to je ojulowo omo Olorun eni to ti ni igbala Oluwa eni ti o ti ni ifarahan Oluwa pelu re o je ohun itiju funrufe eni be lati wa fi ara re han ko wa huwa gege bi asiwere ko mo wa gbekele Olorun mo wi pe Olorun to lati da ohun nide nitori na akoko oni iwasi etan ti alarekereke letan e je ka wa bala page la be koko akoko oni ifoju ti o lewu lai si emi memi yato o de to lewu nigbati adari ba je afoju nipa temi to so pon gba ni moran o so wi pe ohun gba awon eyan ni moran o tawon eyan so na tawon eyan wa wa si waju re ohun gbogbo ti an ba so patapata o ni pe arakunrin lagbaja ni arabirin tamodun koko ni omo Olorun asagun segun sise to pegede ni mo mo sibe bi asimo Dafidi gege bi Ahimeleki se lero pe mo mo Dafidi baye o wa je n to lewo fun adari lati je afojo ko wa mo lo ni emi imemi yato ni to to mo wi pe nitori ifoju ti emi ye ti ayi to feli ni ti ayi Ahimeleki nitori ifoju Ahimeleki yi nitori ifoju temi Ahimeleki o mo padanu emi re ati anode ni adorun alufa lapa nitori eleyi eni ta de ti fi si iwaju Oluwa lodo re to je iranse to ti wa ninu ijosin to ti wa ninu idapo doge yi to ti mo gbogbo ti Ahimeleki se to si mo to so doge yi on to duro si waju Oluwa ohun ni o mu ida to si pa awon alufa manu din ni adorun 85 nigbati Saul pa se pe ki won pa gbogbo ilu na pe ki won pa gbogbo ilu nobu deoge yi lo wa ni waju o je n to lewu lati je afoju nipa temi o wa so pe ah so se leyin igbati Ahimeleki tabi eniyan Olorun to ni fara eniji kankan obin tabi okunrin lati tun foju nipa temi ewo Isaiah ori keji le logoji 42 mo kese kokandin logun ni Isaiah ori keji le logoji 42 ese kokandin logun 19 ta ni o foju ni afoju bi ko se iranse mi Ahimeleki o foju mo ma gbogbo etan mo ma
David dada. David na si mami. David feran mi. David gbẹkẹ le mi o gba mi gbọ. David o n bere ran lowo lowo mi lakoko yi e si mo. Gege bi alufa emi gege bi enikan mi o le se David no ko to ba bere sugbon ji o mo. O n fi nkan yi sile. O se ran lowo yi. Nitori pe o foju to ba mo to n lo ninu okan ninu emi ninu ero joy okunrin to wa nibe yen to ba mo ni to ba ronu nipa ti dogi ro ninu okan re ko si kokan sile o si ran ti o n gbogbo patapata lati lo jabo fun Saulu sugbon ta ni eni to foju bi ko se iranse mi tabi aditi bi ko bi ko mi ti mo ti ran ta ni afoju bi eni pipe nipa ti odi ara ayimeleke je niyan gidi o ni amuye amuye ta ba ni ka so nipa tomo lo abi gogo amuye to ye oda bi eli o ni amuye lati je alufa to duro alufa to duro shinshin ati alufa to gba bibeli gbo to duro lori bibeli ko si nkan kan to se lodi nipa ipo ya alufa re sugbon okunrin pipe yi o foju bi iranse olowa ewe se ogun Isaiah 42 ese ogun ni riri nkan popo sugbon won ko ni lopolopo eko sugbon won ko kiye si ni sisi eti sugbon oun ko gbo ifoju yi o si wa di nkan to lewo bi aba si foju be ki kan se wi pe a ma padanu ta ti se tele ni o se se ka padanu emi ni pelu o se se keyan ko padanu ise iranse re nitori pe enikan to e wa to wa nso itan o si wa gba gbogbo itan tin so yi gbo tabi enikan mu elomiran to e wa o ko si mo eni ti won mu to e wa yi sugbon mo eni to meni yen wa o mo eni to mo okunrin yen tabobirin yen wa nitori imo to ni nipa eni ta kokko yi eni to mu eni yen wa bayi o wa lero wi pe ko si ewu kankan ni hije owo abulawa ki lo to gbadura ki lo to wa oju olowa ki lo de to je koye koyi o wi pe a ko gbogbo nkan won yi fun kiko wa ati pe o je nkan to lewu lopolopo lati je ni to fojo laisi emi memi yato a so fun wa ninu Johanu keji ori kini ese ikeje nitori ele tan pupo ti jade wa sinu aye ani ninu aye ta n gbe nisisin yi opolopo awon ele tan ni won ti jade wa sinu aye nitori na a ko gbodo foju je ki oju re ko si je ki eti re ko la je ki okan re ati emi re ko si pa yasis fihan ifihan emi olorun oni awon ti ko jewo pe Jesu Christi wa ninu ara eyi ni eletan ati asodi si Christi eletan ati asodi si Christi enikeni ti yo ba tan okan to nigbala o je asodi si Christi nitori pe Christi o fẹran okan yen o gba okan yen la o fi ara re fun okan yi Christi o si sipe o jide be fun okan yi loke ninu ogo enikan ti yo ba wa ti yo mo fi ogbon aji ni ki ari kereke enikan ti yo ba wa pelu iwa ari kereke iwa itan pelu iwa etan la yi ni ke wa ti o ba tan eniyan ele je eletan ati aso
Jesu Kristi iriri gan niyi ti a ko fi gbodo je afoju nipa temi ni ese ikejo e kiyesi ara yin ki e ma se so ise ti a wa ti se nu ayimeleki ko wo nu ara re gbogbo rere to ti se gbogbo ifare nijin ati ifare nijin re ati yare ni soto re to ti fi fun oluwa gege bi alufa ati gbogbo egbe awon alufa to ti kojo won padanu gbogbo won padanu emi won won de tun padanu awon seranse miran idigan niji si oluwa fi so wi pe ba tin keko bibeli ka keko ro olorun pe ki awa ko le fi se akawe igbe aye ti wa loni oni ki awa ki o le gba ere kikun ni ese ikesan olokoloko eni ti o ba ru ofin ti ko si duro ninu eko kristi ninu otito kristi ninu ijoloto kristi ninu igbe aye kristi to han kedere gbangba wi pe ko gba olorun eni ti ko ba duro ninu eko ohun na ni o gba ati baba ati omo ni ese kewa bi enikeni ba toyin wa mo ke sara o bi enikeni ba toyin wa ke sara o e mo pe awon kan ba ta bu ola fun o si ye ka bu ola fa mi eyan ka abola fun Davidi ati won korin wi pe Davidi o ti pa egberun 1000 Davidi ti pa egberun 10000 o ye ka bola fun ro eyan be bi enikeni ti a ti bu ola fun lateyin wa be nitori ijolo to won nitori ise won enikeni ti a ti bu ola fun won ti ran wa lowo won ti gbadura fun wa lateyin wa won ti ran wa lowo lati bori lati segun awon ota fun wa lateyin wa enikeni ta ti bu ola fun tele bi igbe aye afara ati aikesara ati tabi tori on ko hun ti won ba wa di alayi nike ti an di eleton ti an wa to wa wa a o ni so wi pe ah bayi o mo ti ran mi lowo tele o gbadura fun mi nigba kan re o segun golayati fun mi tele mo ranti ohun la to ti se fun mi lateyin wa sugbon nisisin yi Davidi to ran orilede tele baya o wa di elewu fun ayimeleki nitori na bi enikeni ba toyin wa ti ko si mu eko yi wa to ba ti yegere to ba ti wa sinu ayineke ninu etan e ma se gba si ile ki e ma si se ki ni ese ikokanla nitori eni ti o ba ki o ni owo ninu ise boboro re an wa sinu abala keta labe koko akoko abala keta o ni ife mi sofo to boro jojo lati owo elesin to ti pada seyin ife mi sofo to buru jojo tele yo wa buru jojo wi pe solu o seto lati sele ye je nkan to buru jojo ni pe doge yi o jade o si lo sise iparun sugbon nje mo wi pe ni akoko solu gbogbo eleyi sele sugbon awon eniyan ti won gbe leyin solu ati leyin iku ojiji iku buburu jayi ti ayimeleke ati awon alofa won o tun ke sara e je ki fi han ninu Jeremiah ori ogoji ese ketala Jeremiah ori ogoji 40 ese ketala sugbon Johanani omo Karia ati gbogbo awon olori ogun
ti o wa ni oko to ge dalaya omo wa si mispa ese kerinla won si wi fun pe iwo ha mo daju pe balishi oba awon omo amoni ti ran ismaeli omo Netanaya lati pa o sugbon Gedaliah omo Ahikamu ko gba won gbo nje omo wipe emi re wa ninu ewu Ismaeli o si nbo lati wa pa won ti e tun so fun sugbon okunrin yi o sa gbagbo to be ninu Ismaeli wi pe rara irole npa mo Ismaeli ni ese ikerin din ni ogun 16 o wi pe sugbon Gedaliah omo Ahikamu so fun Johana omo Karia pe iwo ko gbodo se ikan ye nitori eke ni iwo se mo Ismaeli koni oju inu kankan koni emi memi yato ami yo ti so fun o gbo won jise yen fun o gbo oro na won soro yen fun won se ikede re nipase ero ibani soro inu okan re won so fun pe ewu nbo iku nbo sugbon sibe enikan wa so fun wi pe Ahikamu so fun pe won biketa ki lori to nda na ki lori to gbadura npa re ko le ro ati gbadura kankan nti mo mo pe oni lo ko se ewu kankan ki lori te nkilo fun mi eni ewu ori kankan le logoji 41 iwe Jeremiah 41 ewe se ikini o si se ni osu keje Ismaeli eni ti a kilo fun nipa re niyan o ni Ismaeli omo Netanaya omo Elisama ninu iru omo oba ati awon ijoye oba ati okunrin mewa pelu re wa wo leyi won si to Gedaliah omo Ahikamu wa ni mispa nibe ni won jumo jeun ni mispa eni ti okunrin ye ta kilo fun nipa re o pe okunrin ye lewu eyan ni o ekunrin yi nwe mi re o okunrin yi yo mo pa o ni ipa ko pa ni o mo fi pa o oni rara mi o gba ten so yen gbo gbadura ko si pataki lati gbadura mo gbagbo pe Ismaeli o le ronu nipa ru re si mi leyin ojo die Ismaeli wa o si pe si onje mo ti jumo jeun papo ewe ese ikeji o wi pe nigba naa ni Ismaeli omo Netanaya ati awon okunrin mewa ti won wa pelu re won si fi idakolo Gedaliah omo Ahikamu omo Safani won si ohun eni ti oba Babeli ti fi je baale lori ile naa bayi okunrin yi oku ni gbose oku nitori pe ko gba ikelo o ti gbagbo o gbekele niyan to be ge Ismaeli o le se leyi simi role npa mo Ismaeli role npa kini mo so ti Ismaeli o ronu lati wa se ru nkan be lati gbe mi ni toto ore ti elemi ati ore la je sugbon Ismaeli o le se nkan kan be si mi Ismaeli yi wa o de
pèsè oúnjẹ wọ́n jùmọ̀ jẹun papọ̀ lẹ́yìn oúnjẹ Ismaili yìí kan náà ó pa Gedaliah. Ẹ wo ẹsẹ̀ kẹta a wá sọ fún wa pẹ̀lúpẹ̀lú Ismaili pa gbogbo àwọn ará Júdà kì í kàn sí pé ó léwu fún ọkùnrin yìí nìkan ó tún léwu tó bá jẹ́ adarí tó jẹ́ ti ń sọ́nà tó jẹ́ ti ń kíyèsí ara kì í ṣe torí ẹ̀mí rẹ̀ nìkan ṣùgbọ́n ẹ̀mí àwọn tó wà tó ń tẹ̀lé ọ lẹ́yìn náà wà nínú ewu tó bá jẹ́ wípé tó bá ti ronú jinlẹ̀ tó bá ti ronú nípa ẹ̀tàn rẹ̀ ni ó léwu fún ọ ó léwu fún àwọn tó ń tẹ̀lé ọ tó bá ti lọ rí ara rẹ̀ bọnú ẹ̀tàn tí ó ní pẹ̀lúpẹ̀lú Ismaili sì pa gbogbo àwọn ará Júù tí ó wà pẹ̀lú rẹ̀ ní pẹ̀lú Gedaliah ní Mispa àti àwọn ará Kaidia tí a rí níbẹ̀ àwọn ológun ṣùgbọ́n jẹ́ mọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ní ìwà rékèrékè yìí wọ́n máa ń kó wà ìdìbọn kì í ṣe ọ̀rọ̀ wọn tàbí ìṣe wọn nìkan àní nínú ìfisí ìṣe gan wọn ó lè jẹ́ kí wọ́n sọ ẹni tó fọ́jú di aṣiwèrè ẹwu ẹsẹ̀ ìkẹfà ẹwà wu ẹsẹ̀ ìkẹfà a sọ fún wa pé Ismaili ọmọ Nathaniah sì jáde láti Mispa lọ ìpàdé wọn bí ó ti lọ ó sì ń sunkún àti nígbà tó ti pa gbogbo àwọn ọjọ́ àti àwọn ará Kádíà yìí tán báyìí ó wá jáde kúrò níbẹ̀ láti lọ pàdé wọn àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n ń bọ̀ wọ́n fẹ́ wá lọ ṣe wọ́n fẹ́ lọ rí Nathaniah ṣùgbọ́n bó ṣe fẹ́ pàdé wọn sí ló ń sunkún ó sì ń ṣe bí ó ti ń pàdé wọn ẹ wá wo Ismaili yìí ẹni tó ti hùwà búburú jáì yìí ìwà ìṣekúpani búburú jáì yìí bó ṣe ń bọ̀ tó sì rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń bọ̀ láti wá pàdé láti wá sí rí Nathaniah ó wá ń sunkún lójú ọ̀nà ẹ mọ̀ ìsunkún yìí ó lè tún tàn omi ojú lè mú kọ́ ọ bọ́ sínú ẹ̀tàn ọ̀fẹ́ káàánú wọn kí ló dé Ismaili ìwo odidi ọmọ ọba kí ló ń pa ọ́ lẹ́kún ìwo tó wá láti po ilé ọba ó ń sunkún ó sì ṣe bí ó ti ń pàdé wọn ó wí fún wọn pé jẹ́ kí a lọ sọ́dọ̀ Gedaliah ọmọ Ahikamu báyìí ó ti pa Gedaliah àwọn èèyàn tí wọ́n sì ń bọ̀ láti wá pàdé láti wá kí Gedaliah yìí ó pàdé wọn lọ́nà ó sì sunkún sunkún wọ́n ní kí ló ń pọ́ lẹ́kún ni mo fẹ́ rí Gedaliah ní mọ̀bọ̀ ń ó mọ̀ lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ wá wò ẹwù ẹsẹ̀ keje ó sì ṣe ní ẹsẹ̀ keje nígbà tí wọ́n sì dé àárín ìlú ni Ismaili ọmọ Nathaniah pa wọ́n ó tún pa àwọn yẹn náà òun àti àwọn ọkùnrin tí ó wà pẹ̀lú rẹ̀ ó sì sọ wọ́n sínú ihò ṣé o kò gbàgbọ́ nínú ẹ̀kún omi jẹ́ àwọn ẹlẹ̀ tàbí àwọn alárèékérekè tí wọ́n sunkún níwájú rẹ̀ tó léwu ó léwu fún ọ ó léwu fún àwọn èèyàn láyìíká rẹ̀ ó sì léwu fún àwọn ènìyàn tí wọ́n tẹ̀lé fẹ́ wá láti wá ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ rẹ̀ mọ̀ yìí ní àwọn ẹlẹ̀sìn àwọn apadà sẹ́yìn ẹlẹ̀sìn wọn ò bìkítà fún àwọn àlùfáà wọn ò bìkítà nípa ìgbé ayé adarí oníwàásù kankan wọn ò bìkítà nípa ìgbé ayé ọmọ ọlọ́run wọn jẹ́ alárèékérekè wọn mọ nǹkan tí wọ́n ń wá kiri ìyẹn tí wọ́n sì ń wá kiri yẹn ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ fún wọn ju ipò ọlá àti ìgbé ayé ẹ̀mí rẹ ẹ wá sí kókó kejì báyìí kókó kejì fífi gbogbo agbára lépa àlá tí kò lè wá sí ìmúṣẹ
Samueli kini ori kejilelogun ewu lati ese ikefa. Saul si gbo pe ari Dafidi ati awon okunrin ti o wa lodo re. Saul si gbe ni Gibea labe igi kan ni Rama. Oko re si nbe lowo re ati gbogbo awon iranse re si duro ti ewe se ikeje ni ese ikeje o wi pe nigba na ni Saul we fun awon iranse re ti o duro ti pe nje egbo eyin ara Benjamin egbo Saul o wa lati ibatan Benjamin eya Benjamin o si dabi enikan to dabi ni o ni lepa eleyameya omo ara Benjamin eya re pelu omo Jesse yo a fun olokoloko yin ni oko ati ogba ajarabi to si so gbogbo yin di olori egbe egberun ati olori oro orun bi ni ni Saul to wa pe awon eyan eya re ni jan ewu ese kejo ti gbogbo yin fi di malu si mi o wa ibakedun ti ko si fi si enikan ti o so ni eti mi pe omo mi ti ba omo Jesse mole be ni ko si si enikan ninu yin ti o saanu mi to saanu mi se saanu mi ni e ba mi kedun ni e saanu mi rara ti o ti so ni eti mi pe omo mi mu ki iranse mi dide si mi lati ba de mi bi o ti ri loni ni ese ikeje ese kesan doge ara edomu ti a fi je olori awon iranse Saul si down wi pe iranse Saul doge eni to mu ni ipo to dipo nla mu lati je olori je adari lori gbogbo awon iranse Saul to ku Dafidi se wo mi le tele ni ki lori to fi Ahimeleke sinu wahala ni iwaju doegi Ahimeleke okunrin yi doegi ta ti momo fi siwaju re ni gbogbo ojo yi lati duro ti o ni do ti e ba soro rara ri kini to nse ninu ibi mimo ta momo da duro siwaju Oluwa Doge ara edomu ti a fi je olori awon iranse Saul si dan wi pe emi ri omo Jesse o wa si nobu sodo Ahimeleki omo Ahitubu nitori na baya wa ko nipa fifi gbogbo agbara lepa ala ti ko wa si imuse e ma ala re oba ni o si fe pa ipo oba yi mo ala re ni gbogbo igba o ni lati duro sori ite ohun ti olodun ti gba kuro ni owo re iba ti san fun Saul ki o ti momo finu findo kona wo soke nto pe Samuel ti je ko han gbangba wi pe Oluwa ti gba ijoba na kuro ni owo re o si ti wa okunrin kan o si ti fi fun okunrin ti o san ju iwo lo Saul ele je ijoba taye yi jowo Olorun ti gba ko lowo re nda na Oluwa Olorun jo sibe je ki n le de ijoba ti orun eleyi iba ti dara lopolopo bi Olorun ba ti gba nkan kan kuro fi nkan yen sile sowo re ti o ba fe da pada fun e
iyan ku mo fa igba mi kin se ti bi mo fa igba mi kin se tohun bi olorun ba ti gba kuro lowo e iyan o ja mo kankan yen da be o dara be mo ja mo fori gba ni tori kankan mo je bi pe oun le pa nkan bo ti wu ko ri lori ala ti ko le wa si mu se je ka wo meta labe koko keji yi abala koko oni iwa kiri ti ko leso fun ola to ti sonu iwa kiri ti ko leso fun ola to ti sonu ikeji oni nini mo lara ibanuje ti alala to ni ibanuje okan eri se oni ibanuje fun mi ni bo te pelu omo mi Jonathan gan fun ara re o ti dapo pelu Dafidi omo Jesse gbogbo nkan ti an fe se ohun ni ki won gba ite yi kuro lowo ninu ebi mi se esanu mi ni nini imo lara ibanuje ti alala to ni ibanuje okan abala iketa oni ijiya ojo iwaju ti gbogbo awon alagidi asiwere akoko bayi oni iwaki iwakiri iwakiri ti ko leso fun ola ti o ti sonu awo Samuel kini ori ketala Samuel kini ori ketala ni ese ikejila ni be ese ikejila ni tori na ni emi se wi pe nisisin ni awon Philistine yo so kale to mi wa si Gigali be ni emi ko se ti tu Oluwa loju emi si ti ara mi si mo si ru ebo sisun na ele ni jewo Saulu mo mo pe mo ti se nti o dara ni toto mo mo mo ti ara mi si ni lati se nkan ti o ye ki n se ni ese iketala Samuel si wi fun Saulu pe iwo ko hu iwo logbon iwo ko pa ofin Oluwa Olorun re mo ti ohun ti pa ni afẹ fun o nitori nisisin yi ni Oluwa iba ti fi idi ijọba re kale lori Israeli lai lai ani o ba ti wa to dara ni to ba je wi pe o ti gboran si ohun Oluwa to ba je wi pe iwo ti pa ase Oluwa mo Oluwa iba ti fi idi ijọba re kale lori Israeli lai lai ni ese ikerinla sugbon nisisin yi ijọba re ki yo duro pe o padanu re o padanu ipo laye ti jije oba lori Israeli Oluwa ti wa fun ara re okunrin ti o wu ni okan Oluwa ti pase fun ki o se olori fun awon eniyan re nitori pe iwo ko pa ase ti Oluwa ti fi fun omo o padanu ipo laye sugbon sibe ko fe gba o sonu nipa igboran sibe pelu gbogbo re ko si fe gba po ti lo o si wa eredi to fin wa to fin se wa kiri wa kiri o wa kiri o si je iwa kiri ti ko leso bo si wa wori kedogun lati ese ketalelogun si ese ogbon 23 to 30 Oluwa fun ni anfani miran o tun fi ye na sofo sonu o ni mo beru awon eniyan eredi ni yi ti n ko fi se ohun gbogbo ti Oluwa pase fun mi lati se Samuel si wi pe Saulu o pari fokunrin yi o ti padanu ijoba yi ipo ola yi ipo ola yi o ti padanu nitori na o so pe bayi mo mo Saulu ni mo sugbon bola fun mi niwaju awon eniyan o si n wa ipo ola ohun gbogbo to si se leyin eleyi o je aileso iwa kere ti ko leso fun ola to ti sonu e wa bala keji la be koko keji baye oni ninu imo lara ibanuje
ti alala to ni ibanuje okan o mo wepe oro Samueli koni bo sile lasan sugbon o ti padanu ijoba yen ipo ola yen o ti sonu ipo oye yen sibe o ti sonu sibe o si ni ala wi poruko ngodo wa ninu akosile wi pe ohun je oba fun opolopo odun yi sibe ohun to wa fi so wo si omo ohun ore mi eleyi le mo fi gbogbo gba je fi olorun wi pe ki o fi sile le omo e lowo awon omo kan si wa to pe oye yi ko ye won ni papa ju lo labe majemu tuntun wi pe ijoba olorun ipo adare ninu ijoba olorun o ti se ipo ebi ti se po molebi awon ikan sin wi pe bayi bayi o wo ti je alakoso bawo ni omo re so lawon omo ni se o ni gbe ipo yi le awon ipo idari le omo re lowo ipo oba ipo olayi alayi so ni fi sowo si omo re ko mo gba ipo re bayi olorun ni yan olorun yo si so ta le ni na to ye lati gba ijoba sugbon Saulu o fe ni akoko to gun lori ite bakan na lo si ba fe fi le Jonathan omo re lowo o si wi pe iwo omo asiwiri obirin se o ko mo ni wi pe ni won igba ti David ba nbe laaye o ko ni de ipo ite oba oni mo wa fun mi kin pa nitori tire ko ba ri pe David o ku o je alala toni banu je to de to ti padanu iran yere so o wa so pe o mo ri pe nitori tijo ara re o lo fi yan David lore awon kan be ti won sa sorege be ti won tabi ti won tabi ti won so pe ase yo gbe ijo le omo re lowo okankan ninu awon omo re won wa omo re akoko an wa ko bi re an wa omo re keji nibo ni an wa nibo ni an gbe se ko ni fi ijo le won lowo bayi ki se ijo re ni to pe ko ki se ijo re Jesus lo so wi pe ni ori apata yi ni emi ko ijo mi le lori apata Jesus Christ pe o pe ijo ni ijo re ko ki se ijo pe teru ko ki se ijo enikeni o je ijo ti Jesu Kristi fun ara re ko se si enikeni to ni eto lati gbe ijo na le omo re lowo pe teru ko gbe ijo le omo re lowo Paulu ko ti e lomo kankan na Paulu ko wa mo gbe ijo le omo re Joanu ko gbe ijo le omo re lowo gbogbo awon eyan ta se ti ka to je pe won duro dede ti won duro sinsin ti won duro ninu igbagbo ti won si duro fun ijoba Olorun ijoba Olorun yi ki si se fun jije ati mimo o je fun ododo ati otito ati ayo ninu emi mimo a ki si a o se tan lati gbe ijo le omo kankan ife Olorun lo gbodo wa si mimo se loruko Jesu ami miran itori na ninu Samuel kini orikeji le logun 22 an wese ikeji okunrin yi o dun ni gbogbo ona o dun ni gbogbo ona o si so fun awon omo awon ranse re to wa leyin negbe re o wa so fun pe ije egbo eyin ara Benjamin omo Jesse yo afu olokoloko yin ni oko ati ogba ajarabi ti o si so gbogbo yin di olori egberun ati olori ogorun bi ese ikejo 8 ti gbogbo yin fi di mo lu si mi ikanu ara eni
ti ko si fi si enikan ti o so ni eti mi pe omo mi ti

E je ki a lano lati gbadura. Oluwa ti ba wa soro laaro yi. Iwaasu na jinle o de lagbara. E je gbadura. Kọlọrun ko ran wa lọwọ lati je oluse oro na. Ati ri apẹrẹ Dafidi. Igbe aye etan. Ari apẹrẹ Saulu. Bakan na ari atuti ko laaro yi. E je ki a lanu ka gbadura ka fi ara wa le Olorun lọwọ. Oro Olorun ti to wa wa adanu nla nipa ailoye aiti aini imo emi emi imo emi yato eje gbadura arakunrin ati arabirin eje gbadura ka ma se je alailoye alailoye o pe si oro Olorun o pe si otito oro Olorun pe Olorun a ran wa lowo a o ni se alaini ebu emi imo emi yato yi eje alanu ka gbadura ka boluwa soro.

ma je ki nkan ko tete ma gbe bi ewe oju omi latodo awon eletan awon opuro yi ta ba kilo fun e ma so pe mo lero gbadua ki esara sora ohun to ma lewu ni fun o bi kristiani gege bi osise gege bi adari ta ba lo to pere eje alanu o eje boluwa soro nadua o ni oruko jesu lagbadua bakana aso fun wa nipa ilepa keyan ma alati o le se keyan ni lokan lati ma lepa ojiji alati o le se solu amako sugbon o sa nfe kan ma bola fun o nfe ka ma buyin fun ni gbogbo ona bakana o je o nfe pa ijoba yen mo de idili e idini yen to je ipe o le de omumu leyin dafidi e je gbadua o pe ko lorun ko ran lowo lati le ma lepa keyan ma lepa lati o le se pe ko lorun ko ran lowo lati ma gbegbe aye eleyi to sipaya eleyi to ran gbangba eleyi to je gbe aye olooto to si setan lati gboro sero olorun lenu eja lanu ka gbadua solu o le pa ni gbogbo ona lati ma wo lati oto ako nitori aigboro ako nitori iberu eniyan lo ni ako nitori pe o ti ara ebo o inu ohun tolorun o so pe ko se nje ro eyan be ni o nje o ngbe nu igbe aye igboro nje ohun to lorun pa o lase lo nse nje o nwa iyi o nwa ola nigbati igbe aye e ko tona pelu olorun nigbati o je ki aye re ko to pelu olorun gbadua so olorun laaro iko olorun ko ran lowo ko mama lepa lati o le se mi o gbo won nadua o be boluwa soro o biti aigboro ka igboro kan ba ti wole wa ronuku oda nu e bọlọrun bọlẹ ti gba nkan kúrò lọwọ ẹ torí o nkan tó ṣe má jà fún un o jẹ kí ọlọrun kó rọnà lọ nu ayé rẹ jọwọ ara rẹ sínú ìfẹ ọlọrun jọwọ ara rẹ sínú ètò ọlọrun jọwọ ara rẹ sínú ìpinnu ọlọrun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ejeki agbadura Olorun wa Baba Jesu Christi ati baba ti wa papa adupe wepe emu wa se akoko yi nisisin yi ke abale mo ohun ti e lana sile fun wa. Ejeki oro yi ki o ye wa ke se fun ani ore ofe lati dide lati gboran ni kia kia bi ati n gboro yi adupe upe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa. Ninu iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji, iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji lati ese ikewa, eyin li eleri mi le Oluwa wi ati iranse mi ti mo ti yan ki eyin ki o le mo ati ki esi gba mi gbo ki o si ye yin pe emi ni a ko mo Olorun kan saju mi be ni okan ki yo si hu leyin mi loni. Oro ti anyewo lati inu iwe mimo lo duro lori akori yi, eyin ni eleri mi, eyin li eleri mi. Ni ibi ti akayi ni ati je ki o da wa loju wi pe Olorun yan awon kan ninu majemu lailai gege bi eleri lati se eleri ohun wi pe ohun je Olorun alagbara ati wi pe ko si Olorun miran leyin ohun ati wi pe ko si olugbala miran wese kokanla oni emi ani emi ni Oluwa ati leyin mi ko si olugbala kan. Ese kejila emi ti so mo ti gbala mo si ti fihan nigba ti ko si ajeji Olorun kan laarin yin, eyin ni se eleri mi le Oluwa wi pe emi li Olorun. Bi Olorun ti gbe opolopo dide ni aye igbani ni iran kan si kan miran si iran miran lati je eleri re be ni o gbe awa onigbagbo dide lojo oni lati je eleri tabi lati je enu fun Jesu Christi. Ninu majemu titun ni ati ka wi pe gbogbo awa onigbagbo awa ti ati ba Olorun laja nipa etutu eje Jesu Christi, awa ti ati ni idariji ese, awa ti emi Olorun ti o tin ke aba baba lati inu wa, awa ti ati ni alaafia ti ati mu idalebi kuro, awa ti ati di eda titun nitori iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Christi, awa ni ati so di eleri wi pe ki a lo si awon si odo awon ti o wa layika wa lati gbenu so fun Olorun wi pe Jesu Christi ohun ni olugbala ara aye. Ninu ihire ti Luko ori kerinlelogun, ihire ti Luko ori kerinlelogun ni ese ikeji dini adota, ese ikeji dini adota eyin si ni eleri nkan wonyi nihi ki se wi pe awon aposteli nikan ni Jesu n ba soro, ki si se wi pe awon okunrin nikan ni Jesu n ba soro, gbogbo awon ti won ti ri wi pe Jesu ku fun ese wa asin ati ni ojo keta o jinde kuro ninu oku o si farahan won, won si ri ayo si kunu okan won nitori wi pe agbara Olorun o ji Jesu Christi dide ati wi pe aji dide fun igbala wa, aji dide fun idalare wa, aji dide fun idariji ese wa, aji dide ki o ba le je eni ti o so wa po pelu Olorun oni nisisin ti e ti ri mi nisisin ti e ti to ebun orun wo nisisin ti e ti ri ase pe igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo oni eyin ni eleri nkan wonyi bi o ba je ti Olorun bi a ba ti gba okan re la bi a ba ti dari ese re jio Jesu Kristi o so di alore o so di ajihin rere o so di eleri ti yo ma jeri ni bi gbogbo ni ayika re wi pe Jesu Kristi ni olugbala wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ati titi de opin ile aye ni bi gbogbo ti omo Olorun ba lo ni bi gbogbo ti aba ti ba omo Olorun pade ni omo Olorun ni lati ma jeri wi pe Jesu Kristi ni olugbala nitori be bi o ba ti mo Jesu Kristi gege bi olugbala ti o ti gba iye aini pekun nipa se re ti ati koruko re si iwe iye Olorun ti emi Olorun ba emi re jeri wi pe o ti di omo Olorun o ti di ajumojogun pelu Jesu Kristi ati pe nisinsiyi bi o ba ku o fi orun rere sere je iru eni be o ye ki a mo wi pe enikokan wa ti a ni eri yi wi pe Jesu ngbala ati wi pe Jesu Kristi o ma npese wa sile fun orun rere o ye ki a mo wi pe ati di eleri Jesu Kristi wi pe Jesu ni olugbala ye ki a wo eko yi ni finifini ki a ye ipa meta wo ninu eko yi ikini eleri otito ati eleri eke bawo ni a se le da eleri otito mo yato si eleri eke ikeji iwaasu ati ogbon awon eleri otito iwaasu ati ogbon awon eleri otito iketa agbara ati eredi iwaasu awon eleri otito ikini eleri otito ati eleri eke awon wo ni a npe ni eleri eke bi abari eleri kan yala ni ile ejo tabi ni agbole bi enikan ba wa nibi ti a ti n se idajo se o mo wi pe bi a ba fe se idajo a n fe mo kini otito ti a le mo nipa eni ti a n fe da lejo yi boya eniyan rere ni tabi eniyan boboro ni bi eleri kan ba jade wa bi o ba si so nkan sugbon ti a wa se ayewo tabi awari re wi pe nkan ti o n so

emi ko mo awon eleri ekedide won bi mi ni ohun ti emi ko mo awon eleri eke won fi otito sile won joko si di ro awon eleri eke won fi oju ona sile won ya si ona miran ti ko ni gbe ni debi ti an lo awon eleri eke won ko ni so otito to wa ni di oro ti a gbe kale nitori be awon ti won o ti iba Jesu Kristi pade won o mo itan agbelebu won o mo iwasu ihirere won o ni idaniloju iku Jesu ati isiku Jesu ati ajinde Jesu fun igbala wa won o ni idaniloju pe Jesu Kristi nikan soso o ni olugbala iru awon be bi won ba tile nwasu ohunkohun ti won ba nso a ka won si eleri eke wo iwe owe ninu iwe owe ori ikejila ese iketadinlogun eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan eleri eke ma nfi etan han jade o sese ki a ri awon to je wi pe won wa bi won se le di atunbi won wa bi won se le ni iye ani pekun enikan gbe ara re kale gege bi eleri a so wi pe a ti fi ami oroyin ohun lati ma waasu lati ma waasu fun awon ti won wa ona otito o sese ki iru eni be ki o ma so fun wi pe bi won ba fe ni alaafia bi won ba fe mo olorun bi won ba fe ki inu olorun ki o dun si won bi won ba nfe idariji ese o sese ki o so fun wi pe ki won ki o lo peran ki won ki o lo se sahara tabi ki won ki o be si ni fun alagbe lowo tabi ki won ki o lo ma jewo fun afa kan alufa kan ni ojojo satide iru awon be ele tan ni won won je awon eleri eke won o mo ise irapada ti a se lori igi agbelebo nipasẹ Jesu Kristi awon elomiran won so wi pe bi abari eni ti o fe ni igbala bi abari eni ti o fe bo lowo ese wi pe ko ma tiraka ninu agbara ti ara re lati doju ija ko ese lati doju ija ko esu won o so nipa ore ofe atoke wa won o so nipa alaafia atodo olorun wa won o so nipa idariji ti a ni lofe lati odo olorun won o so nipa iyebiye etutu ti Jesu Kristi ti o fa ara re se fun wa won o so nipa eje Jesu Kristi ki wenimo lau lau fun fuju slow lo iru awon eniyan be won je awon eleri eke igba miran a ma n ri boya ninu oko ero tabi ni tosi wa awon elomiran won gbe agogo sita won ma lago won ma ni won waasu wi pe awon jeri Jesu sugbon eri ti won je yi igba miran a dabe ni pe won sepe fawon eyan igba miran a dabe ni pe won fi awon eyan gegun eyi ki se wi pe won jeri awon wonyi ki se awon ajeri otito fun Jesu awon elomiran won ma pera won ni ajeri paapa won ma lo kaakiri won ma so pe baba se ti baba se tohun wi pe a o ri igbala epe baba se be a o le ba Jesu joba nikeyin sugbon o mo nipa atunbi won mo nipa iye ani pekun won mo nipa bi a se le jewo iso wa ki ako sile ki a di atunbi ki a di eni ki a ti yi pada won mo bi a se le wa sinu Jesu ki a di eda titun ki awon atijo ki o koja lo ati ki ohun gbogbo ki o di otun awon wonyi won je awon eleri eke awon wo ni a le pe ni awon eleri olooto je ki a wo iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon olooto eleri gba okan sile ki a kankan so wi pe olooto eleri gba okan la nitori pe gba ti eniyan ba ti wa ninu ese ti o je wi pe idajo olorun ro dede lori re a si ti sami sile fun wi pe eni yi bo ba ku ninu ese wi pe yo lo si orun apaadi idajo ayeraye iya ayeraye o n bo lori iru eni bee eleri olooto lo ma n gba iru okan bee la kuro ninu idajo olorun eleri olooto ni

Ori kefa ese ikerin dini adota nihi ni o tin je ki o ye wa Jesu bi o bi awon won yi lero ni e ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati ngbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu bi wa lere we pe e se ti a fin pe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samuel kini ori kedogun Samuel kini ori kedogun ni ati nka ese ikeje le logun apa keje ninu ese yi o ni kiyesi igboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si npe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigbati a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon iliri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli Ise awon aposteli ori karun eyi to nje ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeje le logbon awon si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wepe a nwa emi emi kemi la o ri gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wepe ati so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero a n ka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o pe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o se se ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kayefi wo pe a se le so wipe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru ohun ti o je ki o so bee ni wipe o n so nipa orun o n so nipa awon angeli o n so nipa jesu o n so nipa aroni o so nipa melkisedeki o so nipa awon majemu aye majemu lailai o so nipa majemu titun o so nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wepe o ge won kuru die die o n so wepe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eyi ni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi a n wo ikeji oro imu lọkànle fún òṣìṣẹ́ tí ó nílò rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ẹ mọ̀ pé Adá Timotiu arákùnrin wa sílẹ̀ bí ó bá tètè dé

eje bi ati nwa sunihin nisisiyi o je wepe an se se ranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wepe lati ma ko yin lati ile de ile eje wepe an se se sin fun enikokan tabi si enikokan ninu ijo ninu Galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yin ni kokan o ye ki a mo we pe ani lati sin enikokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun enikokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o sese ki a wa ninu egbe awon akorin o sese ki a wa ninu egbe awon tin sona o sese ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o sese ki a ma dari idapo oju ile o si sese ko je wepe adari ekun la fi wa se o sese ki a je oniwaasu awon iru ise ti an so won yi won je ise ise ti an se si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti an se fun ara lapapo be ni ani ti an se si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Kristi bi o se ni ise esin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise esin ti ani lati se si gbogbo agbaye e lo ki e waasu irere fun gbogbo aye ani eyi ti ani lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihinrere bi olokoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo wepe irele ni lati gbe wa wo abi ani lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa wepe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so wepe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wepe ki a rele o gba wepe ki a bere o gba wepe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba wepe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi ti gberaga ani lati ko sile lati mo wepe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wepe ki a rele o gba wepe ki a teriba o gba wepe ki a je olooto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a n lo si ipa keta sisa apon lati gba awon ti o nula.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa tin be le orun adupe fun ireti ti e fun gbogbo awon onigbagbo wi pe lojo kan ipe yo dun a o si gbe awon ayan fe soke a o mu okuro ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a nbebe wi pe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifaseyin tabi nipa ese koko ko si enikan ninu wa ti ni o padanu iru ireti ologo bayi ni oruko Jesu amo wi pe igba na nku ferefe asimo wi pe ki yo pe te o fi si wa lowo lati wa shiro ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara an bebe wi pe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba ki igba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile isi tabi nibi kibi ti o ti le de ba wa a nbebe wi pe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa n dun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to a nbebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa a nbebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile e ma se je ki a padanu iru ipe ti a fi pe wa ti a si fi sumo odo yin a nbebe wi pe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa bi a si se n wo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa ki a ma seso lori re ki oro yi ki o si ma seso lori wa se wa pe ki o si se waye ki a si je alabapin pelu awon eniyan mimo adupe ipo ti gbo iruko Jesu Kristi Oluwa wa a n se ayewo ninu oro Olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipasẹ re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki Olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na eyi ni ireti gbogbo awon eniyan Olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihin rere ti o ti te won lowo Jesu so nkan nipa ipadabo re awon aposteli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wi pe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wipe oluwa wa yi ki o jafara bi o ti le je wipe awon eyan ka si ijafara wipe o pe ti won tin wipe o nbo ko si de sugbon ikilo pupo wa fun wa wipe a ko gbodo sun a ko gbodo jafara ani lati wa ni imura sile wipe anreti oluwa wa nitori ope oya ni jesu nbo awon angeli papa won so nipa bibo re beni awon woli ti igba lai lai won ko sai menuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gbati olorun tun si Johanu loju ti o ri fi han ohun tin bo wa o tun je ki o di mimo fun wa wi pe Jesu nbo a bere lati ileri ati asotele ti Jesu Christi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro Olorun Johanu ori ikerinla anka lati ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba Olorun gbo e gba mi gbo pelu ninu ile baba mi ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Christi otito ona ati iye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re ni igba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso asotele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wi pe ohun nbo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wi pe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wi pe ohun nlo beni o tun te mo won leti wi pe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wi pe won ti gbo alaye lori wi pe o nlo bi o ti le se wi pe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wipe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wipe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru isebe to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbianju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wi pe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wi pe eyan gbadun aye o si ni ayo o rerin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan tan pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa n so fun awon omo ehin re o si n so fun a pelu pe e ma se je ki okan yin daru a gbiyanju pe bi a ba gbe iyawo nkan rorun a se laala titi a kowo jo a gbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo sibe yen emi lo so fun be yen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe iyawo pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere an omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo tan bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o dabe ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo rori sun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wahala ngori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye lo simi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e kin mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bosin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa koni ri le elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti Jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun won pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba Olorun gbo e gba ileri re gbo o nferan yin dara dara awon adi tuto wa ni igbesi aye yin bi e ba gba Olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa so fun o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo samo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan onsin bo ba bere lowo iru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo ani orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki Olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo Olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wi pe emi nlo o ti lo o abi gba tan bi e saye o ba Jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi lo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipadabo Jesu Kristi o ni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se se ko je pe gbagada ni Olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wanta koni oja de latinu yara kolon se fun eni iru ile be titi aye koni eto ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wi pe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to n ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe ni bi ti emi gbe wa ni bi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa ni be pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wepe ni bo ni o n gbe wa toro so wepe ni bi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa ni be pelu lati dahun ibere wi pe ni bo ni o ngbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon ohun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani Jesu nduro li owo otun olorun Jesu Kristi wa ni orun ni owo otun olorun kosi laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe ni bi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa ni be pelu Stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni Jesu Kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Kristi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti a gba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wi pe awon okunrin meji alaso ala nihi Jesu Kristi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun won wi pe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o kokko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo ki si ni
2: Olorun alaanu baba wa ni toto adupe wo pe atun wa si waju yin loni lati ko eko bibeli amo we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan soso ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi a ti wa loni e o fun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oroko Jesu Christi Oluwa wa loni a n tesiwaju ninu eko bibeli wa a n ko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketadinlogun Kolose ori keta ese iketadinlogun ohunkohun ti eyin ba si n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won ni oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye eyi ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoru je ki n la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po eyi ti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro olorun we pe o ti poju ko ye ohun ohun o mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase olorun ti o po to bayi eni o fi je wi pe ninu majemu lai lai ni olorun fun mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mu wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo le fi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon mo israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon iti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki ranti pe nigba ti jesu christi de o tun se akojopo gbogbo oro olorun gbogbo ofin olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe olorun ki yo pe oruko oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki o ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e ti o wa ni isale ile abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ran ti ojo isimi lati ya asimi mo yo ran ti wo pe o ye ki asin olorun o ye ki abu ola fun olorun eyi ni jesu christ fi so wi pe ofin akoko ni wo pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun a wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe eni keji wa gege bi ara wa eni keji wa ti a wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe eni keji wa a o ni ja lole bi a ba fe eni keji wa a o ni se panshaga pelu iyawo re bi a ba fe eni keji wa a o ni se agbere tabi panshaga pelu oko re bi a ba fe eni keji wa a o ni gbemi re bi a ba fe eni keji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe eni keji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti eni keji wa eni jesu christi ni o fi so fun wa wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fi yesi wi pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si eni keji wa oro na ni ife eyi je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihin ni ese ti a nko loni ni paul aposteli bi o tun je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a ti n keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je kin tin kin to ka si o leti Kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je wipe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti nso fun wa ohun kohun ti eyin ba si nse li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun a wi pe ohun kohun bolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti koni yi pada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihin ani lati koko ni iyi pada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi we pe ohun kohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe iliri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohun kohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe ohun je onigbagbo tabi pe ohun je Kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigbati a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkankan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ronipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronipo wada ani ijo lo ni kin ronipo wada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ronipo wada ko mo wi pe bi a ba n wa si ronipo wada a n wa si ronipo wada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ironu pe wada o ronu pe wada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba se atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko ohun je tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun won so wi pe awon se atunse nitori wi pe ijo dipa o kan dandan gbon fun awon lati se atunse eyi je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun oni o kan dandan gbon fun onigbagbo wipe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si n fe lo be won o n fe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wipe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara sugbon gba ti mo ti de ijo deeper ijo deeper wa ran mi nisinse wipe kin se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o nse ohun ti oro olorun so ni wipe ki a ni eri

0: gẹ́gẹ́ bí bàbá yìí ti ń fẹ́ gbà tí ọlọ́run ti yàn wá tí ó sì fẹ́ wa tí a jẹ́ olùfẹ́ níwájú rẹ̀ àti lọ́wọ́ rẹ̀ a ó rí wípé ohun gbogbo tí à ń ṣe ó jẹ́ mímọ́ ó jẹ́ pépé nítorí a ò fẹ́ ṣẹ̀ sí ẹni tí ó fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi rán ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo sí wa kí a ba lè ní ìyẹ́ ẹni pẹ̀kun nígbà tí a gbà á gbọ́ àwọn wọ̀nyí ni a wá ń bá sọ̀rọ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún wípé ohun gbogbo tí ẹ̀yin bá ń ṣe ẹ̀yin tí ó jẹ́ àyànfẹ́ ọlọ́run ẹ̀yin tí ó jẹ́ ẹni mímọ́ ẹ̀yin tí ó jẹ́ onígbàgbọ́ ẹ̀yin tí ó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ẹ̀yin tí a ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ yín nù ẹ̀yin tí a ti kọrúkọ yín ní ìwé ìyè lọ́run ẹ̀yin tí ó jẹ́ ẹ̀ka lára àjàrà Jésù Kristì ohun gbogbo tí ẹ̀yin bá ń ṣe lí ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lí orúkọ Jésù Olúwa èyí ni òfin ọlọ́run fún wa èyí ni àṣẹ ọlọ́run fún wa irú ojúṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ nílò ìgbàgbọ́ nínú Kristì àti ìpèsè oore ọ̀fẹ́ àti ti ẹ̀mí rẹ̀ nítorí wípé kò ṣeé ṣe láti wo ọlọ́run nínú ara wa nínú agbára ti ara wa àfi bí a bá ní ẹ̀mí ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run a ní láti ṣe ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Kristì ní agbára rẹ̀ àti fún ògo ọlọ́run nìkan ṣoṣo àti nípa àpẹẹrẹ tí ó péye tí ó ti fi lélẹ̀ fún wa èyí ni ìtumọ̀ wípé kí a ṣe wọ́n ní orúkọ Jésù Olúwa yẹ kí n tún ṣe àlàyé fún ọ jù bẹ́ẹ̀ sí yẹ kí a wo ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún yìí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lí ọ̀rọ̀ àti tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa mo fẹ́ kí o yẹ ọ̀rọ̀ yìí wò Jésù kí ni ṣe tí a ń pè ní Jésù ó ní ẹ ó pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù nítorí pé òun ni ó gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn àwa tí a ti gba Jésù Kristì Olúwa gbọ́ àwa tí a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá àwa tí a ti mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò nípa ètùtù tí ó péye tí Jésù Kristì ṣe lórí igi àgbélébò àwa ni a ń sọ fún wípé gbà tí a ti dáríjì wá gbà tí a ti yí wa padà gbà tí a ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù gbà tí a ti fún wa ní ìyẹ́ ní pẹ̀kún ní orúkọ Jésù Kristì ó nítorí bẹ́ẹ̀ ohun gbogbo tí a máa ṣe láti ìsinsìnyí lọ láti àkókò ìdáríjì àti ìwẹ̀nùmọ́ yìí ohun gbogbo yẹ kí a máa ṣe wọ́n ní orúkọ Jésù ó tún wá sọ pé orúkọ Jésù Olúwa bí a bá sọ wípé Jésù jẹ́ Olúwa ọ̀rọ̀ yìí Olúwa ó túmọ̀ sí ẹni tí ń ṣàkóso ó túmọ̀ sí ẹni tí ó gùn wà gẹ́gẹ́ bí ọba ní ìgbésí ayé wa ó túmọ̀ sí ẹni tí ń lànà nǹkan sílẹ̀ fún wa Olúwa alákòóso ẹni tí ń tọpasẹ̀ wa ẹni tí ń pàṣẹ fún wa ẹni tí ó ní àṣẹ lórí wa ni à ń pè ní Olúwa nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ìgbà tí a ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa gẹ́gẹ́ bí alákòóso gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ lórí wa ohun gbogbo tí a ó ṣe ohun gbogbo tí a ó sọ ìrìn gbogbo tí a ó rìn aṣọkáṣọ tí a ó wọ̀ ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí a ó lọ ibikíbi tí a ó gbé ibikíbi tí a ó lọ iṣẹ́kíṣẹ́ tí a ó ṣe ohun gbogbo tí a ó ṣe ó yẹ kí a máa ṣe ní orúkọ ní àṣẹ ní ìlànà àti ní ìṣàkóso tí ó wá àti àṣẹ tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì ẹni tí a fi ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wa bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti jẹ́wọ́ Kristì wípé o ti gbà ọ́ là bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti jẹ́wọ́ Kristì wípé òun ni alákòóso rẹ òun ni ọba rẹ òun ni aláṣẹ lórí rẹ ó yẹ kí o mọ̀ wípé o ò dá wà o ò lè ṣe ohunkóhun tí o ń fẹ́ nínú ara rẹ o ò lè sọ ọ̀rọ̀ tí o ń fẹ́ fún ara rẹ o láti ṣe ohun gbogbo ní orúkọ àti ní àṣẹ àti ní ìṣàkóso àti lábẹ́ ọwọ́ agbára Jésù Kristì ẹni tí ó jẹ́ Olùgbàlà àti Olúwa lórí rẹ èyí ni èrò tí ó tọ̀nà fún ojúṣe èrò ní máa mú ìṣe wá èrò tí a ní ní ọkàn wa ní máa jẹ́ kí a ṣe ohunkóhun bí o bá jókòó sí ojú kan nísinsìnyí kí o tó lè dìde èrò ní láti wá sínú ọkàn rẹ wípé ó yẹ kí n dìde bí o bá jókòó bóyá o ń gbatẹ́gùn ni kí o tó lè dìde lọ sí ibi ìdáná èrò kan a wá sínú ọkàn rẹ wípé kí n dìde láti lọ sí ibi ìdáná àbí bí o bá jẹ́ pé èbi ló ń pa ọ́ bí o bá di wípé èrò kan wá sínú ọkàn rẹ wípé ó tó àkókò láti jẹun o ní lè ṣe é èyí ni a fi ń sọ wípé èrò tí ó ń wá sínú ọkàn wa èyí ni ó máa mú àwọn nǹkan tí à ń ṣe ni ó máa mú wọn wá sí ojúṣe èrò tí ó yẹ kí ó wà nínú ọkàn wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ni wípé àtìgbà Jésù gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó dáríjì wá gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wọ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù gẹ́gẹ́ bí ẹni nípa orúkọ rẹ̀ ni a ti kọ orúkọ wa nínú ìwé ìyè lọ́run àti wípé torí agbára rẹ̀ torí ohun tí ó ṣe fún wa òun ni a fi wá sí abẹ́ ìṣàkóso ìjọba rẹ̀ èrò yìí ni ó yẹ kí ó ṣe ohun gbogbo ní ìgbésí ayé rẹ̀ bí o bá fẹ́ sọ̀rọ̀ èrò yìí ni ó yẹ kí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ohunkóhun tí o bá fẹ́ ṣe èrò wípé Jésù Kristì ni Olúwa Jésù Kristì ni Olùgbàlà mi òun ni ó yẹ kí ó pilẹ̀ òun ni ó yẹ kí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ àwọn gbogbo ìṣe rẹ jẹ́ kí n fún ọ ní àpẹẹrẹ ó ṣeé ṣe àwọn àna rẹ ni wọ́n wá sí ilé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo wọ́n fẹ́ fi ọ ṣe wàhálà kí o tó lè sọ ọ̀rọ̀ kankan ó yẹ kí o mọ̀ wípé ẹnìkan wà tí ó ń ṣàkóso ìgbésí ayé rẹ ẹnìkan wà tí ó láṣẹ lórí rẹ èyí ni Jésù Kristì nínú ọkàn rẹ ó béèrè wípé Olúwa kí ni kí n sọ tí kì yóò mú ẹ̀gàn bá orúkọ rẹ kí ni kí n ṣe tí kì yóò mú ẹ̀gàn bá orúkọ rẹ ìwà wo ni ó yẹ kí n hù ọ̀rọ̀ wo ni ó yẹ kí n sọ iṣẹ́ wo ni ó yẹ kí n ṣe ìgbé wo ni ó yẹ kí n wà tí kì yóò mú ẹ̀gàn bá orúkọ mímọ́ tí a fi ń pè ọ́ èyí ni a fi ń sọ wípé ohunkóhun ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ nínú ẹbí lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀tá lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó wà ní ibi iṣẹ́ lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó wà nínú ìjọ lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó wà gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó wà gẹ́gẹ́ bí aláìgbàgbọ́ ní ibikíbi tí a bá wà ohun gbogbo tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe níbikíbi ìbáàjẹ́ ní àsìkò ọdún ìbáàjẹ́ ní àárín ọdún ni ìbáàjẹ́ lóòrọ̀ lọ́sàn-án tàbí lálẹ́ ohun gbogbo ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa a ò dá ohun kan sí a ò dá ohun kan yàsọ́tọ̀ wípé a lè ṣe èyí láìronú Kristì a lè lọ sí ìhín láìronú Kristì a lè jẹ oúnjẹ yìí láìronú Kristì a lè mu ọtí wáìnì yìí láìronú Kristì onírara àti wá sí abẹ́ ìṣàkóso abẹ́ àṣẹ Jésù Kristì Olúwa o fẹ́ rìnrìn àjò ni ṣé yóò mú ògo bá Ọlọ́run o fẹ́ wọṣọ kan ni ṣé yóò mú ògo bá orúkọ Ọlọ́run o fẹ́ sọ̀rọ̀ kan láti ẹnu rẹ sí ẹni tí ń ṣe núnibíni sí ọ ni kí o tó sọ̀rọ̀ yìí ronú ṣé yóò mú ògo bá orúkọ Olúwa o fẹ́ bá ẹnikẹ́ni dọ́rẹ̀ ni ṣé ìbádọ́rẹ̀ papọ̀ yìí ṣé yóò mú ògo bá Olúwa wọ́n sọ fún ọ wípé kò wá sí nǹkan kan ní abúlé tàbí kí o wá bọ òrìṣà ní abúlé ó yẹ kí o ronú sí i wípé bí n bá ṣe nǹkan yìí bí n bá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni yìí ṣé yóò mú ògo bá orúkọ Olúwa wọ́n sọ fún ọ wípé ẹnìkan wà gẹ́gẹ́ bí ìyálóde ẹnìkan wà gẹ́gẹ́ bí bàbá àṣàlẹ̀ ẹnìkan wà gẹ́gẹ́ bí gbogbo ìṣe wípé ì máa ṣe báyìí ì máa ṣe tọ̀hún wá tí o bá lọ bá yóò mú gbogbo ìṣòro rẹ kúrò ó yẹ kí o béè lọ́wọ́ rẹ wípé bí n bá lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá yìí bí n bá lọ sí ọ̀dọ̀ ọkùnrin yìí ṣé yóò mú ògo bá Ọlọ́run bá Olúwa ẹni tí ó ti pè mí jáde kúrò nínú òkùnkùn wá sí ìmọ́lẹ̀ ó ní nítorí bẹ́ẹ̀ kí a tó gbé ìgbésẹ̀ kan nítorí bẹ́ẹ̀ kí a tó sọ̀rọ̀ kan jáde láti ẹnu wa nítorí bẹ́ẹ̀ kí a tó ṣe ohunkóhun ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ wípé èdè àìyedè ni ó fẹ́ wà láàrin ìwọ àti ẹnìkan kí ẹnì kejì tí o bá sọ̀rọ̀ yìí kí ó fi ìjà pẹ́ ta kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kígbe lé ọ lórí pé ẹ̀yìn báyìí ni òun fẹ́ òun á bá ọjà òun á ṣe tí bí òun á ṣe tọ̀hún kí o tó lè dá lóhùn kí o tó lè sọ̀rọ̀ ó yẹ kí o béè lọ́wọ́ rẹ wípé nínú ipò tí mo wà yìí nínú ìjàngbọ̀n wàhálà tí ó délẹ̀ yìí kí ni ó yẹ kí n sọ tí ó mú ògo ọlá bá Olúwa ẹni tí ó pè mí kúrò nínú ayé wá sínú ìjọba rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ onígbàgbọ́ kì í ṣe ohunkóhun láì ronú jinlẹ̀ bóyá nǹkan tí òun ṣe yìí yóò mú ògo àti ọlá àti ìyìn bá orúkọ Olúwa ẹni tí ó pè wá gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wò Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe ohunkóhun kò dá kankan sí kò yọ ẹ̀ kankan sílẹ̀ ohun kohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eniyan fi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eniyan fi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wi pe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wi pe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi a ba so wi pe ki o dari idapo oju ile o ti a ma nri ni wi pe bi o ba ri wi pe ko si awon tin se ibewo koni tete de be awon nkan ti o ye ki o se koni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi a ba ni Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe oni gbagbo wo mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise Oluwa ki ana soke ki agbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe o le so agotan fun ara re ni o so sugbon bi o ba ti je iranse Olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo Olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won je eni tin ka bibeli ki ato wasu ninu ijo won si be sin dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani beni ani ojuse Sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati Paris nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohunkohun ti abanse ke a ma se fun ogo Olorun se o wa fun ogo Olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo Olorun bi a ba wa ninu ileesin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ileesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri bee o ni itori bee boya a n jeun ni o ye ki o wa fun ogo Olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won wọ́n máa ti ojú ilé dé ojú ilé wọ́n máa jẹ bọ́ wọ́n máa jẹ sàárà wọ́n máa jẹ ẹbọ àwọn kẹfẹ̀rí awon papa awon o sese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wi pe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fogo olorun eyi o fi won wi pe awon kristi awon miran o ti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wi pe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi onkon ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran o ti won ma je o ti won ma mu won ma so wi pe o je akoko igbeyawo nitori inu wa ndun nitori be ani lati je on ti a fe ani lati mu ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fe je Jesu Kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe ni toto eniyan mimo ati olufe ohun kon teyin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohun kon teyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa apa keji e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re fifi imore han si Olorun nipase Kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun Olorun ki a ma fi ope fun Olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si Olorun o ye ki a se ohun gbogbo li oruko Kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si Olorun nipase Kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo Olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo Olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo Olorun fun ohun ti Olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wi pe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo Olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo Olorun awon elomiran won so wi pe awon dupe lowo Olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wi pe awon ologun awon keferi ni o ma n lo nkan wonyi awon aborisa ni o ma n lo nkan wonyi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni okokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wi pe won dupe lowo Olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wi pe awon dupe lowo Olorun a ki a fi nkan wonyi sile fun awon ti o ni eko ihinrere idupe lodo Olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa iwa iteriba nipa kika bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo Olorun lati ma wo oro Olorun gege bi o ye ki a ti mu oro Olorun lo eyi ni a fi n dupe lowo Olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin Olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o n so fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi Olorun si nigba ti a ba n fi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun nitori be e ma fi ope fun Olorun nipase Jesu Kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan o kan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo o le merin ese ogojo o le merin o kan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re o ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati nigba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko Oluwa bi a rije ki a yin Oluwa bi a orije ki a dupe lowo Olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin Oluwa bi o ba dabi eni wipe ise o to lowo wa nisisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo Olorun bi a ba yo ninu Kristi ti a ri wipe Olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo Olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo Olorun ki a ma so fun Olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo Olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a tin wo ese ikeji dini ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo oni e ma dupe ninu ohun gbogbo se oranti wipe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni wipe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko sinu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won o ri wa won o mo isoro ti a n la koja won o mo omi jinjin afonifoji ti a rin koja sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin Olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wipe ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won loruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase Jesu Kristi e je ki a dede duro ki a so fun Olorun wipe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wipe a o se ohun gbogbo gege bi o ti n ko wa wipe ohunkohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki deshe nitori ko le deshe a ti pa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun Olorun wi pe won o wa fun ogo Olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o n dupe lowo Olorun ni igba gbogbo.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ori keje, Oluwa Olorun mi, iwo ni mo gbeke mi le, gba mi lowo gbogbo awon tin se nu ni bi ni si mi, ki o si yo mi kuro, ki o ma ba fa okan mi ya bi kinun, aya perepere nigba ti ko si oluran lowo. Oluwa Olorun mi, bi mo ba se yi, bi ese ba nbe ni owo mi, bi mo ba fi bi san fun eni ti temi ti re wa ni alaafia, ni tooto. Eni tin se ota mi le ni di emi ti le gbala ye ki ota ki o se nu ni bi ni si okan mi ki o si mu ki o te emi mi mole ki o si fi ola mi le inu ekuru dide oluwa ni ibinu re gbe ara re soke nitori ikanu awon ota mi ki wo ki o si ji fun mi si idajo ti wo ti pale ase be ni ijo awon eniyan yo yi oka akire nje nitori won iwo pada si oke oluwa yo se idajo awon eniyan oluwa se idajo mi gege bi ododo mi ati gege bi iwa tito inu mi je ki iwa buburu awon eniyan buburu ki o de opin sugbon mu lotito duro nitori ti Olorun lododo ni o nda aya ati inuwo aabo mi nbe lodo Olorun ti o nse igbala olotito le aya Olorun ni onidajo ododo Olorun si nbinu si eniyan buburu lojojumo bi ohun ko ba yi pada yo si pon ida re mu o ti fa orun re lena o ti mura re sile o si ti pese elo eku sile fun o ti se awon ofa re ni onina kiyesi o nro bi ese o si loyun iwa ika o si bi eke jade o ti wa ofin o gbe o si bo sinu iho ti o na wa iwa ika re yo si pada si ori ara re ati iwa agbara re yo si sokale bo si atari re emi o yin oluwa gege bi ododo re emi o si koreyin si oruko oluwa oga ogoji lo.
3: E je ki agbadura.
4: Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin wi pe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo Olorun. Adupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo. Adupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura. Adupe wi pe agbara yin wa ba kan na titi di oni a se dupe wi pe bi e tin se fun awon elomiran be le se fun enikokan wa e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje agbadura loni wi pe ibikibi ti aisan ba wa ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa e mu won kuro loruko Jesu e gbo adura wa e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idani loju wi pe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristu Oluwa wa. Ninu orin Dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin Dafidi yi ni ati ri ohun ti Olorun le se ati ohun ti Olorun se ni lo lo bayi fun awon ti o je ti re o so fun o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada awada bi eni tin laala nigba na le enu enu wa kun fun erin ati ehan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe Oluwa se ohun la fun won Oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo Oluwa mu iko lo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ki nto se alaye lori eti akaye mo fe ke a lo si orin dapidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti dapidi ko nitori dapidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be ni kan o je jagun jagun o je eni ti ori wahala eni ti o ni isoro eni ti ori inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun awi pe bi ekun pe di ale kan o nso fun awi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adiwo pe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan bo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe di ale kan wi pe o daju wi pe idandi ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wi pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wi pe o ro jina si igba ti a sun wi pe daju daju oro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran bi eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju o wa eni olorin yi fi so fun awi pe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi pe nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wi pe koni si idande won ti ro wi pe ota yi o ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wi pe ki a to mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a to mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a to mu awon nkan ti won ti padanu re ki a to mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wi pe abi be ni abi be ko awa ti ati nsun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti aje eru tele tele awa ti ani lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wi pe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi ati fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan ape oruko jesu a so fun olorun wi pe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi to to to to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo o ye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyun ri ti won o bi mo ri o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo won ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale nigbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati irewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun o ni awon tin fi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o so nipa wi pe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o ma nse ise agbe popo awon ti o si ma nse daran daran won po ninu won nitori wo pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele owo ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o ka nkan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nitooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisinsiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o seese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le pade re lojorun wa ni ki o fo ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wi pe oni ori lo n dun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe ah ah iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni we pe o fi omije furugbin sugbon bi o ba duro ti olowa bi o ba gbekele olowa o daju we pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabiamo yi wi pe koni si onkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti olowa o se gbekele olowa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ah ma saka kiri ki o gbekele olowa nitori wi pe olorun yo mu iku lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni ti nfi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire ni ikore oko ti o ti gbin tele je ki awo awon elomiran kini awon ini lara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa eti won iba fi gbekele olowa kini ini lara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto ini lara mu ologbo eniyan siwin ni toto ini lara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihi ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele eni ti a ti mo si omoluabi tele eni ti kija ki da si oro oloro tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon ini lara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba de ba eni yi fun ara re nigba ti ini lara ti o ba de ba eni yi fun ara re a dabi eni we pe gbogbo ogbon ti o ni we pe o ti so wonu a dabi eni ti nsinwin a dabi eni ti nsoro radarada a dabi eni ti nso nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won a ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo oju le tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o de asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti ko gbon mi si omi oto ko si wi pe an bara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti nbo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi wi pe be ni pe iyawo yi tun ni ale nita bi oko ti n gbo ko ti mo kini kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti n dabi eni ti o logbon o ti n dabi eni ti ki se eni ti a mo tele si oniwo tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ki a sora ki a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ki a wo ese ikokandinlogoji ewe won buko won si fa sehin nipa inira iponju ati ikanu on ti won je ki oye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma boku won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ti a ma ri ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile eko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e daun ibere kan a mari yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo n ba wa yanju wahala jesu lo n ba ru wahala wa lo on lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese on lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba won ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu agbo ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si nigba inira ati nigba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi o se le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje oluwa si wi pe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si so kale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun Abraham wi pe Abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atunbi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan Job ni an pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buruju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun jobu wo jobu ori keta le logun jobu ori keta le logun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigba ti o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigba ti o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi ngba awon nkan kan laye sugbon jobu o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigba ti o ba dan mi wo nigba ti o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bi ki ba se wi pe a yiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se ja papa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won siwaju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o se se ki eyi ki o ya o lenu sugbon je ki n so fun o awon eniyan wa o ma n so fun a wi pe ikoko ti o se be to dun ide re agbona eyi ni wi pe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa ounje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wi pe adana si idi re ki se be nikan ikoko ti a n so nipa re yi ki o to di wi pe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wi pe adabi awon jagunjagun ki awon jagunjagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti a ni lati la koja bi a ba n so nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba n so nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya o ni igbagbo ninu olorun o saisan ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigba ti o tile ni wahala kan to n gbadura lori re ri eyi ni olorun ma se n fi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigba ti awon nkan wonyi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti a n so ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti a n la koja o si daju wi pe olorun le gba wa wo orin dafidi lekan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo si ibi ailewu kuro lowo eni ti nfe si nihi ni olorun so fun wa we pe bi talaka ba je eni ti an ni lara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa we pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o n gberaga lori won we pe owo gba won
5: o ye ki a mo we pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni wi pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo we pe olorun to bi ju awon ota wa.

ti a o fi ni idandi pipe idandi kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idandi pipe yi lati pa idandi na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo olowa ati ni eni ti olowa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo dali ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le olowa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse olowa e ni wi pe bi aba fe ni idande ti a se fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse olowa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a se ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo je mo fe ki o di mo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori keta dini ogoji Isaiah ori keta dini ogoji se kia kia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o fa aṣọ rẹ ya o si fi aṣọ ọfọ bora o si lọ sinu ile olúwa ohun kan ni o ṣẹlẹ nihin ọba Assyria ni o ran awọn iranṣẹ rẹ lati dẹroba Hezekiah ọba Assyria si n sọ fun wipe ko si bi o ṣe le gbadura to ko si bi o ṣe le gbẹkẹle ọlọrun to wipe owo ṣẹgun rẹ owo ṣẹgun awọn eniyan rẹ owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju olowa nihi ni olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wipe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wipe bi abaje eni bi tinu olorun eni ti o gbekele olorun wipe bi atile dide ogun si wa bi atile koju ija se wa bi awon alaigbagbo bi won tile do ti wa ti won fe se wa ni ibi we pe olorun ni owo da wa sile olorun ni owo gbeja wa wo ese iketalelogbon ese iketalelogbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi be ni ki yo ta ofa kan sibe ki yo si mu asa wa asa wa siwaju re be ni ki yo si wo ki yo si wa odi odi ti nihi ni olorun so fun Hezekiah we pe o mo pe ko so ija ti oba Assyria se si o ti o le se o ni nkan nitori we pe olorun ti setan lati daabo bo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju we pe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagbara okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin le ni aadota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan Isaiah o ran awon omo Israeli leti ki won ki o ranti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun ija ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ranti agbara Goliath o ni sugbon ko si ohun ti Goliath

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Bi a ba ri eni ti o ni ibeere ninu eko ti a sese ko tan ki a fi han nipa gbegbe owo wa soke. Arabirin ti o wa ni gbongan nla.
2: Ejo sa nibi ti a ka ninu iwe Rome ori kejila. Ese ikokola. O so fun wa wipe ni ti ise sise ma se ole. E ma ni igbona okan. Ejo sa ibi e ma ni igbona okan yen ni mo fe beere ibeere fun. Pe bawo ni a se le ni igbona okan? Se nipa ti ara ni ati nipa temi ati bawo ni a se le ni igbona okan?
1: Se onigbagbo ni eyin funra yin.
2: Beni sa.
1: Iru igbona okan wo ni o ye ki onigbagbo ni se le so fun wa?
2: Igbona okan si ise Olorun ati lati le gbadura fun ise Kristeni.
1: Ase popo. Rome ori kejila ese ikokanla. Ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e ma se Olowa. Ohun ti Paul apostle so fun wa ni wepe ki a ni itara, ko so fun wa wepe ki a ni igbona okan nipa ti ara, ṣugbọn so wepe bi a ba fe se ohunkohun fun Olorun wepe o ye ki a fi itara han pẹlu ife Olorun pẹlu ina emi ti o n jo ninu okan wa lati le se ife Olorun ati lati le se ise fun Olorun gege bi ona ti o la sile fun wa. Ṣe a gbọ́ nígbà tí olùkọ́ ń kọ́ wa wípé àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọ́n bá fẹ́ dá okòwò sílẹ̀ tàbí ọmọ ilé ẹ̀kọ́ ń lọ sí ilé ẹ̀kọ́, wọ́n máa ń jára mọ́ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, wọn kì í ṣe ọ̀lẹ rárá. Wọ́n máa ń fi gbogbo ohun tó nílò sí yálà nípa ti àkókò, yálà nípa ti owó, yálà nípa jíjá àwọn nǹkan mìíràn sílẹ̀ ní ìgbésí ayé wọn tí ó lè dí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ tí ó yẹ kí wọn kí ó ṣe. Èyí ni Paul apostle ló ń sọ fún wa wípé àwa pàápàá bí a bá fẹ́ ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run tàbí a fẹ́ ṣe ohun kan tí Ọlọ́run ti là sílẹ̀ fún wa wípé irú ohun bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a ṣe é ní àkókò tí ó wọ̀, ní àkókò tí ó dára. Èyí ni ó ń sọ wípé nípa iṣẹ́ ṣíṣe ẹ má ṣe ṣe ọ̀lẹ, ẹ máa ní ìtara tàbí ìgbóná ọkàn, ẹ máa sin Olúwa. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé onígbàgbọ́, bí a bá fẹ́ sin Ọlọ́run ní tòótọ́, ó yẹ kí a jí gìrì, kí a ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe. Ṣé a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó wà? Bí a bá sọ̀rọ̀ ìgbàlà fún wọn, wọ́n máa sọ fún wa wípé wọ́n á gbé ọ̀rọ̀ náà yẹ̀wò, yóò sì gbà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù tàbí ọdún kí wọn kí ó tó lè tẹ̀lé Jésù. Ṣùgbọ́n bí a bá wo àwọn àpẹẹrẹ tí a rí nínú Bíbélì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Jésù ti pe àwọn Pétérò, Jọ́hánù, Jákọ́bù àti àwọn Ándérò, Bíbélì sọ fún wa wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n tẹ̀lé Jésù Kristì. Bí a bá sì wo ìpè Matthew, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Jésù pe Matthew, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ó tẹ̀lé Jésù Kristì. Àti ẹ̀rí ọ̀gbẹ́ni Saulu ará Tarsu nígbà tí Olúwa pàdé rẹ̀ ní ojú ọ̀nà tí ó lọ sí ilẹ̀ Damasku, tí ó ń sọ fún wípé ohun ìṣòro ni fún Paulu tàbí fún Saulu láti tàpá sí ẹ̀gún, tí ó sọ wípé ìwọ ta ni Olúwa, tí Olúwa sì fi ara rẹ̀ han Saulu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pẹ̀lú ìtara pẹ̀lú ìgbóná ọkàn. Ni a rí wípé Paulu ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà rẹ̀. Bí a bá sì wo ìṣe àwọn apọ́stélì pẹ̀lú ní orí kejì, ìṣe àwọn apọ́stélì ní orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì, nígbà tí wọ́n sì gbọ́ ọkàn wọn gbọgbẹ́, wọ́n sì sọ fún Pétérò àti àwọn apọ́stélì yòókù pé ará kí ni kí àwa kí ó ṣe. Pétérò sì wé fún wọn pé ẹ ronú pìwàdà, kí a sì bàtísì olúkúlùkù yín lé orúkọ Jésù Kristì fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ yín, ẹ̀yin yóò sì gba ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ ẹsẹ̀ ogójì àti ọ̀rọ̀ púpọ̀ mìíràn li ó fi ń jẹ́rìí, tí ó sì ń fi gbà wọ́n ní ìyànjú wípé ẹ gba ara yín là lọ́wọ́ ìran àrékérekè yìí. Nítorí náà àwọn tí ó fi ayọ̀ gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ a bàtísì wọn li ọjọ́ náà a sì ka ìwọ̀n ẹgbẹ̀ẹ́dógún ọkàn kún wọn. A rí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ó pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run be ni won fi itara tabi igbona okan gba oro olorun ti won si ronu pada ti won si jowo aye won fun Jesu Christi eyi ni apere ti a fi lele fun awe pe awa paapa lese kese ti a gbo oro olorun a ko gbodo fi akoko igbala tabi idariji wa dola ke ma so we pe bi o ba di ojo miran bi akoko ba wa fun wa a o gbadura a o ronu pada o wa oju olorun be na ni bi a tin gbo nipa atunse gbogbo awon nkan woyi je ojuse ti a ni se yala si olorun yala si ara wa yala si awon aladugbe wa tabi si awon ti o je omo ijo awon ti o je ni olorun bi ti wa o se se a ni atunse lati se ti emi olorun ti o n toka si fun wa ti o si nkan nipa fun awe pe o ye ki a gbe igbese yi tabi ki a gbe igbese ni bi eni ti o mo olorun a ri awon elomiran we pe won ma fi akoko fale a ma so we pe emi n fe sugbon o se alera fun ara we pe nigba ti mo ba goke agba awon onigbagbo ju be lo boya ti n ba ni iriri tabi iriri miran o se se fun mi tabi yo se se fun mi lati gboran si olorun lenu sugbon ohun ti a so fun wa ni wipe lese kese ti a ti gbo oro olorun ti o n so fun wa wipe atunse wa ni ona wa lati se ni iru igba bee ni a lati fi itara tabi igbona okan si oluwa ki a si so fun olorun wipe gege bi o ba ti fun wa ni ore ofe a o gboran si lenu tabi o n so fun wa nipa isori mimo a ti mo wipe bi eniyan ba ni igbala o ni idariji ese o ni alaafia olorun ni okan re a ko oruko re si iwe iye lorun eyi ko mo nipa wipe a ti ni igbala nisinsinyi nitori bee ko si omiran ta ni lati se oro olorun n so fun wa wipe a ni lati tesiwaju wipe iriri onigbagbo miran wa ti a n pe ni isodimimo isodimimo yi ni yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ni yo mu koro ni yo fa ti o patapata ti ailera ti o wa ninu okan wa ti ko je ki a le ma sare si nkan ti n se ti olorun tabi ki a le gbe igbesi aye wa mimo lati inu emi wa wa nigba ti a ba ni isodimimo gbogbo nkan wonyi ni olorun yo mu koro lese kese ti a ti gbo wipe nkan kan ku fun wa gege bi iriri onigbagbo awon elomiran won ma fi dola won ma so wipe boya ni ojo miran boya ni odun ti o n bo sugbon bi a ba ni igbona okan lese kese ni o ye ki a le lo ba olorun wipe ohun gbogbo ti o je gbongbo ikoro tabi gbongbo ese ti o wa ni okan wa ki olorun ki o ba wa fa ti o a ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo fun odun pupo sugbon itara lati wa oju olorun lati wa lejin to be ege ti a fi ohun gbogbo rubo eyi je pe ti a fi ohun gbogbo lele ni ese agbelebo jesu we pe ohunkohun ti o ba fe ki a se ona ti o ba fe ki a rin igbesi aye ti o ba fe ki a gbe a fe gbe a ri awon elomiran to je pe ko si igbona okan ko si itara won a wa ni odun pupo lai ni agbara emi mimo olorun lati le se ise ti o wa ni iwaju won lati se eko ti a n ko ni wipe ohunkohun ti olorun ba n so fun wa o n so fun wa nipa igbala ni o n so fun wa nipa isodi mimo ni o n so fun wa nipa agbara emi mimo ti yoo kun wa nigba ti a ba baptisi wa pelu emi mimo ohunkohun ti olorun n bere lowo wa olorun pa lase fun wa wipe ki a ni itara ki a ni igbona okan tabi o sese ni bi a ti n jere okan awon elomiran wa wipe won ti di onigbagbo odun kan odun meji odun meta tabi ju be lo won ko le toka si enikeni ti won jere fun Kristi o dabi eni pe isupa won lenude o dabi eni pe okan won tutu pupo si awon elese ti o wa ni agbegbe won o dabi eni pe awon elomiran ti won ti le wa ni agbegbe won gege bi awon ti o n ba won gbe gege bi awon abanisise tabi awon agbanisise tabi awon to n sise ni abe won won ko tile mo nipa igbala ti won so pe won ni sugbon bi a ba wo awon apere ti o wa ninu bibeli lese kese ti awon ti a ka nipa re ninu bibeli ti won ti gba jesu kristi gbo lese kese ni won so fun awon elomiran we pe awon paapaa ni fi aye won fun jesu e je ki a wo johanu iwe ihinrere ti johanu ori kini lati ese ogoji okan ninu awon meji ti o gbo oro johanu ti o si to Jesu leyin ni Andero arakunrin Simoni Petero oun tete ko ri Simoni arakunrin oun ti kara re o si wi fun pe awa ti ri Messiah itumo eyi ti je Christi o si mu wa sodo Jesu Jesu si wo o wi pe iwo ni Simoni omo Jona Kefa li aom le o si ma pe o itumo eyi ti je Peteru wo iru igbona okan ti Olorun bere lowo re ti Olorun bere lowo mi wi pe bi a ba ti mo Jesu a ko gbodo fi igbala awon elomiran di ojo miran ke a so wi pe boya nigbati mo ba mo oro Olorun ju be lo nigbati mo ba le gbadura ju be lo nigbati mo ba ri awon iriri onigbagbo ju be lo yo sese fun mi lati lo so fun awon elomiran ṣugbọn lẹsẹkẹsẹ ti Andero ti o ba Jesu pade ti iyi Olorun alaafia Olorun ti o wo inu okan re be ni pelu igbona okan ni o lo so fun Simoni Petero we pe awa ti ri Messiah ati ri Christi o si mu wa si odo Jesu ni ori kerin Johanu yi kan na ni ati ri obirin ti o ba Jesu pade ni ibi kanga Jacobo lese kese ti obirin yi ti o ti gba Jesu gbo ti o si mo wi pe eyi ni Christi na ohun ti bibeli so fun ani wi pe lese kese ni obirin yi lo ni o so fun awon ara ilu e je ki a wo Johanu ori kerin lati ese ikeji dilogbon nigba kan na ni obirin na fi ladogbo re sile o si mu ona re kan lo si ilu o si wi fun awon eniyan pe e wa wo okunrin na eni ti o so ohun gbogbo ti mo ti se ri fun mi eyi ha le je Christi na nigba na ni won ti ilu jade won si to wa eyi ni a so fun wa wi pe ki a ni igbona okan bi o ba je bi ohun kan ba wa loni ti Olorun ba ejo wi le lori oni wi pe o dabi eni wi pe opolopo ninu ijo ni ko gbona ko tutu ko si itara ko si igbona okan lati je iranwo ninu ise Olorun yala gege bi adena yala gege bi awon egbe akorin yala gege bi awon afadura jagun yala gege bi awon ti o nda ori dari idapo ju ile ti won ko awon elomiran ni eko oro Olorun yala gege bi ajere okan yala gege bi eni ti o ka bibeli fun awon elomiran ti ko le ka bibeli tabi gege bi eni ti yo gbadura tabi nibi kibi ti a ti le sese fun Olorun tabi o sese a n so fun aloni we pe ijo ni ede Yoruba esin wa ni ede Yoruba yo bere o sese elomiran ko ni itara tabi igbona okan lati so fun awon elomiran bi ohun ko n ba wa ti Jesu to je oko lori ijo olori lori ijo ti o n ba ijo wi si loni oni wi pe opolopo ni o ja joko taka ogbera ti won ko mo wi pe won ni ojuse lati se gege bi ise esin si Olorun si idile wa si awon eniyan ti o wa ninu aye ati si awon eniyan ti o wa ninu ijo eyi ni Jesu fi n so ni ori keta ifihan e je ki a wo iwe ifihan lati ori iketa ifihan ori keta lati ese ikeedogun emi mo nse re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi ba fe pe ki iwo koko tutu tabi ki iwo koko gbona nje nitori ti iwo se ilowo owo ti o ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi eyi ni idajo ti Jesu papa fi lele fun awon ko gbona ko tutu awon aka ogbera awon ti o wa lai rise fun Olorun awon ti ko ni itara awon ti ko ni igbona okan awon ti ko mo wi pe lakoko ti a n gbo oro Olorun lakoko ti ina emi n jo ninu ijo tabi ni okan wa tabi ni ayika wa ni iru akoko bee ni o ye fun olukuluko wa lati fi itara tabi igbona han o n so fun a wi pe bi a ba wa gege bi oni lowowo tabi a wa bi eni ti ko gbona ti ko tutu o n so wi pe oun ko wa gege bi omo yo po wa jade kuro ni enu re e je pe yo ya awa ati ohun a ki yo je tire mo sugbon so fun wa wi pe e wo ese ikokan din ni ogun gbogbo awon ti emi ba fe ni mo nba wi ti mo se na nitori na ni itara nitori na ni itara o so fun wa wi pe bi a ba ti ba ara wa ni ipo ti ko gbona ti ko tutu ni ipo ti o se ilowowo o so fun wa pe oun ba wa wi oun sin fe ki ajigiri se awon ojuse ti o nbe ilowowo o fe ki a ni itara ati igbona okan o si so fun wa pe ki a ronu pada e je ki a tun pada si Romu ori kejela Romu ori kejela ese kokanla ni ti ise sise bi a ba so nipa ise sise apostoli sise fun olorun evangelist sise fun olorun awon ti a yan gege bi alore gege bi woli ni majemu titun ti won so ona igbala fun awon araye won sise fun olorun awon ti a mo gege bi oluso agutan tabi eni tin koni ninu ijo won se ise fun olorun awon ti won sin ba wa toju ile olorun ti won se ti won je ki ile olorun ki o wa ni imototo won se ise fun olorun awon ti won korin awon ti won se adena awon ti won te iwe ihire jade awon ti won pin iwe ipolongo ihire e ta ma pe ni track ni ede oyibo awon ti won pin iwe ipolongo ihire fun awon eniyan won se ise fun olorun awon ti won fi moto sile lati ma ko sinu re lati ma mu wa sinu ijo olorun won sise fun olorun o nso fun awi pe nigba ti ise po to be ti a le se ninu ogbaja olorun e se ti iwo fi nkawo gbera o nso wi pe ni ti ise sise asari awon elomiran ti won sise fun olorun ari awon akorin ari awon adena ari awon ni waso ari eni to nko wa nisisi gege bi oro olorun ari awon elomiran ti won mu kan tabi omiran se ninu ise olorun e wa ti se ti a fi joko lai ri kan se fun olorun nipa ise sise e ma se se ole ki a ma se awa wiwi pe omo lo di mi lowo oko lo di mi lowo iyawo ni o je kin raye sise fun olorun tabi ise ti mo nse ni o je kin se ise fun olorun e ma se ole eni igbona okan ki e si ma sin oluwa mo n gbadura we pe gbogbo awa ti a wa loni iru itara be iru igbona be olorun yi o fi fun wa a o si ri opolopo ninu wa te o fi akoko ati aye wa sile ati owo ati dukia ati awon ini ti a ni te o fi sile lati le sise fun olorun e je ki a dide lati gbadura si olorun wo pe ibi ti a tin se ole tele tele ibi ti ilowo owo ti wa ni igbesi aye wa tele ibi ti ole abi imele wa ni igbesi aye wa tele pelu ina emi mimo olorun yo gba ogbon kuro ni igbesi aye wa a o si fi aye wa akoko wa ohun gbogbo ti a ni a o fi sile lati se ise fun olorun pelu itara pelu igbona okan a o sise fun olorun o ti gbọ nipa ti igbala se o ti onipo ada a si ti gba ọkan rẹ la o ti gbọ nipa ti atunse se o ti mu ọna rẹ tọ niwaju oluwa o si ti se atunse ti o ye ti o si tọ o ti gbọ nipa ti isodi mimọ se oni itara okan igbona okan lati gbadura lati kunle ni ese agbelebo lati se ohun ti olorun beere ile owo re o ti gbọ pe bi a ba ni isori mo a ni lati tesiwaju lati ni agbara emi olorun ki o kun wa ni akunwo sile o ati se ohun ti olorun beere lowo re o ti gba nipa ati ijere okan lati lo lati ile de ile lati so fun awon eni ti a ba pade nipa Jesu Kristi olugbala nje oni itara tabi igbona okan lati se ohun ti olorun beere lowo re o ti gbo nipa ise isin wa nipa adura gbigba wepe ki a ma gbadura le aisimi le aisaare o wa ni igbona okan lati gbadura titi olorun yio fi dahun lati gbadura fun awon elese ki won ki o le ni igbala ni ti ise sise e ma sise ole e ni igbona okan e ma se olowa.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun Alaanu a dupe lowo yin wo pe a tun pejo po loni lati ko eko. A nbe yin wo pe ki emi mimo ki o wa laarin wa. Ki o ka oro yi pelu wa. Ki o ko wa ni eko ti o ye ki o ye wa. Ki o si fun wa ni agbara lati se ohun ti e fe ki a se. A dupe wo pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Pẹlu ore ofe Olorun an tesiwaju ninu eko bibeli wa nisisiyi an ka ebero ori ketala lati ese ogun titi de ese ikokanlelogun ohun ti an ka loni je adura ti eni ti o ko episteli yi ti o gba fun awon oluka episteli na bi o ba wo ese yi ori wi pe o je gbolohun adura ti apostoli Paulu ti o gba fun awon oluka iwe na o ni nje Olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani olowa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti se itewogba niwaju re ninu wa nipase Jesu Kristi eni ti ogo wa fun lai ati lai lai ami bi o ba wo ohun ti a ko ni ose ti o koja o ri we pe aposteli yo nbe awon ti won je onigbagbo laarin awon ebero na we pe ki won ki o ma gbadura fun ohun ninu ese ikejidinlogun o ni e ma gbadura fun wa nitori awa gbagbo pe awa ni eri okan riri a si nfe lati ma wa lododo ninu ohun gbogbo sugbon imi nbe yin gidigidi si lati ma se yi ki a ba le tete fi mi fun yin pada ari awon eko pataki ko ninu ohun ti ari nihin lakoko ohun ti eni yi so we pe ki awon omo ijo ki o se fun ohun ohun pelu mura tan lati se fun awon elomiran ohun ti a n so ni we pe o paro wa si won we pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun paapa si n gbadura fun won eko kini ti akoko ko nibe ni ari ninu Matthew ori keje ese ikejila nitori na ohun gbogbo ti eyin ba nfe ki awon eniyan ki o se si yin be ni ki eyin ki o se si won gege nitori eyi le ofin ati awon woli bi aposteli se so we pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun ti ohun fe ti o si nreti lati owo won ohun paapa se tan lati se fun won ohun ti iwo ba nfe lati odo awon elomiran o fe ki won ki o gbadura fun o o fe ki won ki o feran re o fe ki won ki o sori fun o awon nkan ti o nreti lati odo awon elomiran o ye ki iwo paapa ki iwo na ki o le se fun won eko keji ti a ri ko ni we pe nitooto ni o ti gbadura nitooto ni o ti waasu oro Olorun fun won sugbon o mo we pe laisi we pe a fi adura ti iwaasu wa leyin iwaasu yi ko le sise ninu okan awon ti n gbo eyi n je ki o ye wa we pe awa ti a n waasu awa ti a je adari awa ti a je bi oluso agutan tabi adari ekun o ye ki a ma waasu nitooto sugbon o ye ki a ma gbadura fun awon ti a n waasu si ninu Samueli kini ori kejila ni Samuel ti n so fun awon omo Israeli we pe o mo ojuse ti o n gba lowo Olorun ojuse meje pataki lati ma ko won ati lati ma gbadura fun won ninu Samuel kini ori kejila ese keta le logun pelu pelu bi o se ti emi ni ki a ma ri pe emi dese si Olowa ni didekun gbigbadura fun yin emi o si ko yin li ona rere ati tito bi o tin se ipinu we pe ohun yo ma ko won li ona rere ati li ona tito li o tun je ki o da won loju we pe won ni ohun ni lati ma gbadura fun won o ti le so fun a we pe bi ohun ko gbadura yi fun won a je we pe ohun dese si Olorun o ye ki o ye awa ti a ni anfani lati ma to lati ma dari lati ma ko awon eniyan Olorun wi pe o je ojuse wa bakan naa lati ma gbadura fun won ki a wa wo eberu ori iketala lati ese ogun oni nje olorun alaafia eni ti o tun mu olusu agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemu ayeraye ani oluwa wa jesu ki o mu yin pe ohun ti mo fe ki a wo ni hin ni we pe bi apostle se ngbadura o nfi adura yi sowo si olorun baba oni ki olorun alaafia ki o mu yin pe opolopo ti won ko ni eko ihinrere tabi ti won ko ni eko bibeli loni won ma ngbadura si awon angeli bi won ba fe gbadura won ma daruko angeli awon miran o sese ki won ma daruko oludasile ijo ti won lo sugbon e je ki a mo wepe bi a ba ngbadura o ni ohun gbadura si olorun alaafia eni ti o ji Jesu Kristi dide kuro ninu oko ki si ni adura to ngba o ngbadura wepe ki a se won pe ki a se won ye ki gbogbo ife olorun ki o le di ekun rere ni igbese aye won eyi ni eko ti Jesu Kristi ko wa wepe bi a ba fe gbadura a ki gbadura si Jesu tara a ki gbadura si angeli a ki gbadura pelu oroko oludasile ijo ninu Johanu ori kerin din logun lati ese iketa le logun ni Jesu te fi han awon omo ehin re oni ni ojo na eyin ki o bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba li oruko mi ohun fi fun yin eni a fi ri we pe adura ti apostle igba ninu eko ti an ko loni o wa ni ibamu pelu oro olorun o ni ohun gbadura si olorun orun olorun baba olorun alaafia eni ti o tun mo olusu agutan nla ti awon agutan ti o mu jade kuro ninu oko o ni nipa eje majemu ayeraye ki o mu yin pe loni bi a ti wo eko wa a o ma wo ipa meta ninu eko wa ikini alaafia pelu olorun alaafia pelu olorun ikeji alaafia olorun iketa ailaba won ati iwabi olorun alaafia pelu olorun bi abawo ohun ti anka loni ari we pe ogbeni yi ti o je ni olorun ti o si je oni waasu apostle ti o lagbara o ngbadura o ni nje olorun alaafia ki a koko menu duro nibe na ki a mo we pe adura ti eni yi ngba o mu le ori we pe olorun ti o wa le alaafia pelu wa ti a wa paapa ti a wa ni alaafia pelu re nje bi a ba bere we pe bawo ni a se wa ni alaafia pelu olorun ti olorun si wa ni alaafia pelu wa nitori ye ki a mo we pe ohun amuye ti a koko ni lati ni ni we pe a wa ni alaafia pelu olorun nigba na ni ru adura ti a gba nihin ni o le je itewogba lodo olorun o si ye ki a mo we pe ki se gbogbo eniyan to wa loke erope ni o wa ni alaafia pelu olorun nitori awon kan wa ti won ko ni alaafia pelu olorun o si ye ki ru awon eniyan be ki won ki o mo bawo ni a se le wa ni ipo alaafia pelu olorun ki a to ma tesiwaju ninu gbigba adura ti a nkeko lori re loni ninu Isaiah ori ikejidini adota 48 ni o ti so fun wa ni ese ti o keyin we pe alaafia ko si fun eniyan boboro le olowa wi o ni alaafia ko si fun eniyan boboro ni olowa wi kini se ti ko si alaafia fun awon eniyan boboro ki lo si se ti o je we pe ko si irepo ko si alaafia ko si ilaja laarin awon eniyan boboro ati olorun ninu Isaiah yi kan na ori kokan din ni ogota 59 ori kokan din ni ogota ese ikeje ati ese ikejo ese won sare si ibi yi so fun wa e ti o fi je we pe awon elese awon eniyan boboro awon ti won ko ti ito igbala olorun wo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikejo Oluwa Oluwa wa oruko re ti ni eyin to ni gbogbo aye iwo ti o gbe ogo re ka ori awon orun lati enu awon omo owo ati omo omu ni iwo ti se ilana agbara nitori awon ota re nitori ki iwo ki o le mu ota olugbesan ni dakeje nigba ti mo ro orun re ise ika re osupa ati irawo ti iwo ti se ilana sile ti le eniyan ti iwo fi se iranti re ati omo eniyan ti iwo fi nbe wo iwo sada ni onirele die ju olorun lo iwo si ti fi ogo ati ola de ile ade iwo mu joba ise owo re iwo si ti fi ohun gbogbo sabe ese re awon aguntan ati awon malu pelu ati awon eranko igbe awon eye oju orun ati awon eje okun ti o n koja lo nipa ona okun oluwa oluwa wa oruko re ti ni eyin to ni gbogbo aye.
2: Ni oruko Jesu Christ Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pe jopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de a mo wi pe ise iyanu ti a ti n gboro ise iyanu ti a ti n reti eyi ti a ti n gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa a mo wi pe ojo na pe ti a o ri ti wa gba a kiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo a dupe wi pe e wa saarin wa a kiyin kaabo e kaabo loruko Jesu a nbe yin wi pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni a nbe yin wi pe ki e da lo wa loruko Jesu a be yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a ti n gbo wipe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba a nbe yin wipe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e ti n fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e ti n fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e ti n fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo a nbe yin pe bi e ti n fo okan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu a nbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu lekan si a ki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe upo ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacob si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo suri fun mi tabi iwo bukun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re le kan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibukun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si wi pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja e je wi pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacob si bi owe o si wi pe emi be o so oruko re fun mi o si wi pe e se ti iwo fi nbere oruko mi o si sori fun nibe Jesu yo sori fun nihi Olorun fun ara re yo sori fun nihi Jacob si so oruko ibe na ni Penieli oni nitori ti mo ti ri Olorun lojukoju mo gbagbo wi pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbese aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro ni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisinsin yi o so nipa egbe kini egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo ton garan ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti so ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba Olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni an so nipa ti Ana ninu Samueli kini ori kini an so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Ana si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranse birin re ti o si ran ti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re ṣugbọn ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana oun soro ni okan re kiki ete re ni o mi ṣugbọn a ko gbọ ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile ṣugbọn okan mi ni emi tun jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re si obinrin Belieli nitori pe ninu opolopo ero ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni Eli dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Olorun pelu agbara Olorun pelu igbala Olorun Olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki Olorun Israeli Olorun ti se ni lore Olorun ti tun teni da Olorun ti funi ni ibukun ti orun ki Olorun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe Ana ri ohun ti o nbere lowo Olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun Olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge Olorun Olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowokan latode orun aye re yo yi pada ibukun Olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihirere ṣugbọn ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade Olorun ati ifowokan ologbala soti mo wipe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sisin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni bo wa woran ni bo wa wo kini won se nbe ṣugbọn mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibukun Olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun Olorun ko je ti won mo be Olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketalelogbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be Olorun wi pe won fe ibukun Olorun be na ni a ri awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo Olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki ohun ti a n so ki o le ye wa daadaa a wo iwaasu yi ni ipa mẹta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lẹẹkan si ikini ikini ni ifowokan ma ni gbagbe pẹlu ika kristi ifowokan ma ni gbagbe pẹlu ika kristi ikeji isodotun nipa ifowokan kristi isodotun nipa ifowokan Kristi iketa igbagbo tun fowokan Kristi igbagbo tun fowokan Kristi ikini ni ifowokan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun ni o nfe ifowokan to je wi pe oni gbagbe titi aye loroko Jesu ifowokan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje oni Oluwa Olorun si fi eropẹ ile mo eniyan o si mi emi iye si iho imure eniyan si di alaye okan nigba iseda Olorun amokoko nla fi eropẹ mo eniyan li aworan ara re eropẹ je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo Olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowokan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti a nbo la fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki o ran ti ati ka Genesis ori keji ese ikeje nisisi an wo ebero ori keji ese ikeje oni iwo da o so nipa dida eniyan iwo da rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti Olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si Adamu ati awon omo iran Adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju Olorun o di eni ti Olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ise wa nigba na bi a ba nfe ki owo Olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu Olorun po Olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu Korinti keji ori ketadinlogun Korinti keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala Olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese

0: ti aye ti su emura lati damuso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko Jesu nitori wepe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti kaanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikaanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati o ri opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka akiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan ton kanu awon agotan re o ni an pe ni abanikedun are ni lekun ifowo kan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi kibi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan ayago lona osi ani odegbo se aisan asepora nitori wipe Jesu oni olodande oni olotunu oni abanikedun eni tin re ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamọ si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loruko Jesu ini o je ki a sare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyin mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so wepe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo wepe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu powada bi abawa pelu igbagbo wepe ki o we ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri wepe yi ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli tin tan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo wi pe o je farisi adani loro elesin sugbon o di aji ririn o di alaanu o di onife o n paapa nigba ti o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je wepe tele tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada on wa de eni to n gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan eni kokan wa bi o tile je wepe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun au di ojulowo omo Olorun au si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi abaje ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni eni kokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese ade eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin Olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki aturawa ni waju Olorun eyi je wepe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju Olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun Olowa wepe a n fe yi pada a n fe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun Olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba Jesu pade a so di olododo olooto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o si je oporo eleke ibo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo wepe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wepe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wepe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wepe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi eni kokan wa wepe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki o ri awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan ese iketa ni logun Marko ori kesan ese iketalelogun Jesus si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a tin to olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesus ran wa leti wo pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni keni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o se gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbese aye re loroko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o we pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo we pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbese aye re bi o ba gbagbo we pe arun ko gbogun to wa ni igbese aye re we pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re we pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon we pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wonu igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki n so eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ena oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agberin ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresha tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o kokko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbese aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbese aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbese aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironu poada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan o ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun re da o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan eni kokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omije gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada tooto oni leyin na bi o ba se alaini iwosan ilera ayo ibukun oni owo se fun o
1: bi o ba je wo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba je wo ise wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ise wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa bi ise ba wa ni igbese aye re ese le dena ibokun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu jewo sere ki o se ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o so fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo n fe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o si se ileri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o tin nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese kuro ti n gba ni ila adupe wipe iwo lo pe wa we o si wipe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wipe bi o ba le gba won la wọn ò ní padà sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àtijọ́ abẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ dáríjì wọn lórúkọ Jésù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti di báraku àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ já dànù ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe agbára wọn ò tó láti kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ à ń bẹ̀yìn wípé kí ẹ dáríjì wọn kí ẹ sì fún ọ ní agbára láti gbé ìgbésí ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ wẹ̀ wọ́n lé àwẹ̀ mọ́ ẹ sọ wọ́n dọ̀tun ẹ yí wọn padà ẹ jẹ́ kí ìgbà ọ̀tún kí ó wọ inú ayé wọn lórúkọ Jésù ayọ̀ ìgbàlà àtòkèwá ẹ jẹ́ kí ó wọnú ọkàn wọn ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè lọ́run lórúkọ Jésù ẹ ṣàánú fún wọn ẹ jẹ́ kí orin ayọ̀ orin ìgbàlà kí ó máa kọ láti inú ọkàn wọn nísinsìnyí lórúkọ Jésù adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmì nísinsìnyí a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn tí ó ní àìsàn ní ìgbésí ayé wọn tàbí ní àgọ́ ara wọn ohun kan tí Jésù ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ni wípé ṣé o gbàgbọ́ wípé òun lè ṣe èyí pé o lè mú àìsàn rẹ kúrò àrùn ọjọ́ pípẹ́ pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ni pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ bo je ogbe enu bo je jejere lo nba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu kan won yi kro ni igbese aye re iwo ti o si dabi eni wi pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu eni kan wa ti o di ti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi ba adura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu pota ni bi a ti gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se se ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran kin to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihin ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbese aye wa mo gbagbo wi pe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le seri ko bere si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bere si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo okay hallelujah o yin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisiyi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbese aye re fi owo le ara re nibi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wipe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o tin ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko Jesu bi o si ti n ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e ti n la oju afoju bi e ti n mu aro dide lati rin bi e ti n mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu kuro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko Jesu emi mimo olorun akiyin kaabo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kankan won loruko Jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisese mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni Lorun ni labiya ni nikun ni lesson ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni ikofe mo gbadura nisisi pe ikofe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wi pe ki Jesu ki o fowo kan yi ki awon aisan awon arun yi ki won ki o pora loruko Jesu nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbese aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisi yi nitori wipe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba ndaruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi ti njobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan woyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu echi ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o je wipe won loju won oriran nitori wipe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisiyin mo gbadura wipe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisiyin iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tun won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu onkun ti baje ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisiyin a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisiyin ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wipe lese kese nisisiyin eti ti o di ela ni oruko Jesu ahon ti ade ti ko le soro e gba itusile ki ese bere si ni soro loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wipe abio gege bi aro abi o je pe nigbati aisan ko le o ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wipe ki agbara Olorun ki o ba le o nisisiyin ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo gbadura wipe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisiyin dide ki o rin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to saka kiri eyi to fa pamọ nibi kibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisiyin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise so lagbara mo e kuro loruko Jesu awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je wipe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura wipe nisisiyin awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wipe bi a ba ti nke pe ile o ma dahun eni ki a ti le to pari adura e fun wa ni ibeere wa nje nitori na ni mo se n bere wipe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kookan abi e odarako ni kookan awon ti o ni aisan arun igun ni igbesi aye won lese kese nisisiyin e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fonikaluku loruko Jesu eje ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan enikokan nisisin loruko Jesu adupe upe ti gbo ti wa adupe upe ti se fun wa adupe upe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri we pe ohun ti o wo si o lara tele tele we pe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri we pe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori we pe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin kesan, emi o fi gbogbo aya mi yin Oluwa, emi o fi gbogbo ise iyanu re han, emi o yo, emi o si se nu didun ninu re, emi o si ko reyin si oruko re, iwo oga ogoju lo, nigba ti awon ota mi ba penda, won subu, won si sebe ni waju re, nitori iwo ni o ti mu idajo mi ati idi oran mi duro, iwo ni o joko lori ite ti o nse idajo ododo. Iwo ba awon orilede wi iwo pa awon eniyan buburu run iwo pa oruko won re lai ati lai lai ni ti ota iparun won pari tan lai lai iwo ni o si ti run ilu won ni iran ti won si ti sede pelu won sugbon oluwa yo wa titi lai lai o ti te ite re sile fun idajo won o si se idajo aye ni ododo yo se idajo fun awon eniyan ni otito iwa oluwa ni yo se abo awon eni ni lara abo ni igba iponju awon ti o si mo oruko re o gbekele o nitori iwo oluwa ko ti ko awon tin se afere re sile e ko rin si oluwa ti o joko ni sioni e fi ise re han ninu awon eniyan nigba ti o wa de ejo eje o ranti won o n ko si gbagbe ekun awon olupanju saanu fun mi oluwa ro ise ti emi nse lowo awon ti o korira mi iwo ti o gbe ori mi soke kuro ni enu ona iku ki emi ki o le ma fi gbogbo eyin re han li enu ona omobirin sioni emi o ma yo ni igbala re awon orilede jin sinu ofin ti won wa ninu awon ti won de sile ni ese ara won ko amo oluwa nipa idajo ti o se nipa ise owo eniyan buburu ni a fi n dekun mu ori awon eniyan buburu ni a o da si orun apade ati gbogbo orilede ti o gbagbe olorun nitori pe a ki yo gbagbe awon alaini lailai aba awon talaka ki yo sebe lailai oluwa dide ma se je ki eniyan ki o bori je ki a se idajo awon orilede niwaju re deruba won oluwa ki awon orilede ki o le mo ara won pe eniyan sa ni won
2: Oluwa Olorun wa adupe lowo yin we pe agbara yin ki kuna adupe we pe bi abato yin wa eje eni ti o ma nfi ileri funi ti o si ma mu ileri na se an bebe we pe loni bi ati wa ti a o si gbadura si yin we pe e o gbadura wa ni oruko Jesu gbogbo ibi ti isoro wa gbogbo ibi ti aini wa gbogbo bi ti idani loro owo iso wa ni igbese aye wa e ba wa mu o kuro ni oruko Jesu a nbe yin we pe bi elese se nto yin wa ni asale yi e o gba kan re la bi awon alaisan ti nto yin wa ni asale yi o da won nide ati bi awon ti an da loro lati owo emi esu bi won ti nto yin wa ni asale yi a nbe be we pe idande lati atorun wa idase lati owo yin wa e o fun won ni oruko Jesu e gbo adura wa e saanu fun awon eniyan yin e je ki a pada lo si ile pelu ayo ati alaafia ni okan wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen ninu Peteru kini ori kini ese ikeji dinlogun ati ikokan dinlogun le ati mu akori oro wa ni asale yi Peteru kini ori kini lati ese ikeji dinlogun si ese ikokan dinlogun niwon bi eyin ti mo pe a ko fi ohun ti dibaje ra yin pada bi fadaka tabi wora kuro ninu iwa asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iyebiye ti bi ti odo agutan ti ko le aboko ti ko li abawon ani eje Jesu Kristi ohun ti a sọ̀rọ̀ lé lórí ní àṣálẹ̀ yìí ni ẹ̀jẹ̀ kristi ẹ̀jẹ̀ iyebíye ẹ̀jẹ̀ kristi ẹ̀jẹ̀ iyebíye ẹ̀jẹ̀ jésù kristi jẹ́ iyebíye níwájú ọlọ́run fún ìràpadà wa fún ìmúláradá wa fún ìdáǹde wa àti fún bí a ṣe lè súnmọ́ ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ kí jésù kí ó tó wá sí ayé yìí ẹ̀jẹ̀ àgùntàn ni a fún àwọn ọmọ Israeli láti fi máa ṣe ètùtù fún ọkàn ẹlẹ́ṣẹ̀ ní Lefitiko orí 17 ni a ti ń ka ẹsẹ̀ ìkọkànlá Lefitiko orí 17 ẹsẹ̀ ìkọkànlá nítorí pé ẹ̀mí ara ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ èmi sì ti fi fún yín láti máa ṣe tutù fún ọkàn yín lórí pẹpẹ ni nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ní ṣe ètùtù fún ọkàn gege bi ati man gbo ni igba gbogbo ninu oro olorun wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun lati igba ti adam ti sobo kuro ninu ipo ti ada ipo ti a fi si lati owo olorun lati igba na ni ese ti njoba lori gbogbo awon eniyan ti won wa si aye yi lati igba na ni asiti fi eje ewure tabi eje agotan tabi eje akomalu tabi eje eranko fun won lati le se itutu fun ese won ti ti o fi di igba ti jesu wa si aye ti olorun pinrun lati se asepe igbala ati irapada wa eje eranko won yi ni a ma fi se itutu fun okan won eyi ni aka ninu lepitiko ti a ti ka si wa nisinsin we pe eje won yi ni o nse etutu fun awon okan ti won ti sakolo awon okan ti won ti dese awon okan ti won ti fi ibi ti olorun fi won si tele ti won ti fi iro ipo be sile sugbon nigba ti o di akoko ti olorun fe se asepe igbala awon eda to si fe fi irapada nla fun wa o ran Jesu Christ omo re lati ko fun wa lati igba na ni o fi je wi pe eje eranko ko niye lori mo ko si je itewogba lowo olorun mo bi abari enikeni loni ti o si nta eje eranko sile tabi eni tin se etutu tabi eni tin rubo o ye ki o ye iru eni be wi pe lati igba ti Jesu Christ ti ku lori igi agbelebo ni eje eranko ko ti niye lori fun igbala tabi fun idande tabi fun etutu tabi fun irapada wa ninu Heberu ori kewa lati ese ikarun Heberu ori kewa lati ese karun nitori na nigba ti o wa se aye o wi pe iwo ko fe ebo ati ore sugbon ara ti ara ni iwo ti pese fun mi ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nigba na ni mo wi pe kiyesi ninu iwe kika le agbe ko nipa ti mi mo de lati se ife re olorun ni ati odun di odun fun odun popo gege bi egberun odun ni ona merin ni awon wonyi ni won tin se irobo ni awon wonyi ni won tin mu eran wa si waju olowa sugbon nigba ti akoko to ti jesu yo wa si aye aso fun a wi pe olorun ko ni inu didun si awon ebo wonyi mo nitori be lati igba na ti jesu ti de ni o ti je wi pe ni waju olowa awon ebo sisun tabi eran pipa tabi anse tutu tabi anse onkohun ti o jo wi pe anta eje sile lati mu ese tabi aisan tabi aini tabi ori buburu kuro ni o ti je wi pe awon nkan wonyi ko je etewogba ni waju olowa mo eyi ni o fi so ni ese kefa ti a ti ka nisinsin wi pe ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nitori na bi enikeni ba wa ni hin ni asale yi ti o je wi pe o n ka akiri o n robo o n peran ni ireti wi pe eran ti a pa yi tabi eje ti a ta sile yi yo mu ese ati ori buburu tabi aisan tabi aini kuro a n so fun a wi pe iru nkan wonyi olorun ko ni inu didun si mo sugbon o wi pe nigba naa ni mo wi pe kiyesi ninu iwe kekale ati pe ko nipa ti mi eyi je ohun ti a ti ko sile nipa Jesu Christi wi pe mo de lati se ife re olorun ife re olorun ti a n so nihin ni wi pe Jesu lo si ori igi agbelebo o ku o ta eje re sile fun iwo ati fun emi ti o ba ranti ni oju kan naa ti Yohanu ri Jesu Christi ni o tọka si wipe oun ni ọdọ agutan Ọlọrun ti yoko ese ara aye lo ninu Yohanu ori kini ese ikokandilogbon ni ijo keji Johan ori Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo ije wi pe lese kese ti Jesu ti de ni ati fi opin si eran pepa ni ati fi opin si irobo ni ati fi opin si ebo sisun tabi iru ebo miran ti awon omo Israeli ma nru nitori pe Jesu Christi ni awa fi fun anisisin yi lati ko ese wa lo eyi ni Isaiah woli ti ri lati ojo pepe ti o si so fun awon omo Israeli we pe igba kan wa ti Jesu Christi yo de eti se omo Olorun ti a pe ni Emmanuel ti se wi pe Olorun wa pelu wa wi pe nigba ti o ba de yo je eya fun ese wa ati nigba ti o ba ti je eya fun ese wa ni a re we pe yo ko awon ese awon ti o ba gbagbo lo bi o ba wo Isaiah ori keta di ni adota lati ese keta Isaiah ori keta le ni adota lati ese keta akegon re a se ko lodo awon eniyan eni kanu ti o si mo ibanuje o si dabi eni pe o mu ke a pa oju wa mo kuro lara re akegon re awa ko si ka si eyi so nipa Jesu Christi ti o wa si aye lati ko ese wa lo lati je etutu fun ese gbogbo agbaye ki se fun awon ju nikan sugbon fun awon kefiri pelu o n so fun a wi pe akegan re bi o ba ti ka iwe ihinrere ti Matthew tabi ti Marko tabi ti Luke tabi ti Johanu o ri wi pe akegan Jesu lopo lopo lese nigba ti a ti bi nigba yi ni a ti n kegan re nigba ti o si wa se ise iranse fun awon omo Israeli ti o fi lo si ori igi agbelebo lati ko fun wa ni ati n kegan re ni ese kerin looto o ti ro ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo sugbon awaka si bi eni ti ana ti alu lati odo Olorun ti a se pon loju sugbon asale ogbe nitori ire koja wa apaale ara nitori aisedede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le a fi mu wa lara da bi a ba so wipe asa eniyan le ogbe o mo wipe ohun ti yo jade ni eje bi a ba sa eniyan logbe nigbati asa Jesu logbe nigbati a kan mo ori igi agbelebo nigbati a fi ade egun de Jesu le ori nigbati a fi oko kan le egbe eje Jesu ti o jade eyi wa fun irapada wa eyi wa fun idande wa o si wa fun igbala wa pelu nitori tire nitori temi ni a fi sa Jesu le ogbe nitori irekoja re nitori irekoja mi eyi je nitori ohun ti a se ti a fi re ofin Olorun koja ohun ti a se ti a fi dese ohun ti a se ti a fi se si Olorun nitori eyi ni afisa le ogbe apa alara nitori aisedede wa bi a ba so nipa aisedede nigbati eniyan ba rin segesege ti ko rin deede eyi ni bibeli n ka si ese tabi aisedede nitori nkan wonyi ni a fi pa alara ti a si sa le ogbe ina alaafia wa n be lara re ati nipa ina re le a fi mu wa lara da mo fe fun o ni ohun mejo ti eje Jesu Christi ti o se fun mi ikini ni wipe o ra wa pada lowo igbekun esu o ra wa pada lowo agbara esu o ra wa pada lowo ese wa ti o ti de wa ni igbekun je ki a tun pada si Peteru kini ori kini lati ese ikejidinlogun Peteru kini ori kini ese ikejidinlogun de ese ikokandinlogun niwọn bí ẹyin ti mọ pé a kò fi ohun ti di bàjẹ́ ra yín padà bí fàdákà tàbí wúrà kúrò nínú ìwà asan yín tí ẹyin ti jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn baba yín bi ko se eje iye biye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li aba won ani eje Kristi gbogbo eranko ti awon mo Israel pin robo bi abawo ni pinipini gbogbo aye ni ati lati asiko Adamu ni o ti wa labe igun Olorun nitori be ati eniyan ati eranko ati ohun ogbin ati ohun ti o wa ni ilu ati ohun ti o wa ni oko ni o wa ni abe igun Olorun eyi ni o fi je wipe awon nkan wonyi ko le mu won pe ko si le mu won je mimo patapata sugbon Jesu ni o wa ni ailaboko ailaba won nitori be eje ti o ta sile o je eje pipe eje mimo eje ti o se yebiye eyi ni afinra wa pada bi a ba so nipa irapada bi o ba ti je eni ti o ka awon iwe itan ni ile Yoruba o mo we pe ni akoko eru bi a ba mu eni keni leru a lo gege bi eru a le lu gege bi eru a le pi aje gege bi eru ati le pa pa pa gege bi eru sugbon nigba ti oludasile oludande nigba ti a se ofin titun wipe ko si eni ti o ye ki o wa ni abe esinro mo nigba yi ni awon eru di ominira nigba ti awon eru won si di ominira a ko le fi aje won tabi ki a lu won tabi ki a pa won gege bi eru mo eyi ni Jesu Kristo se fun wa wipe ati je eru tele tele eru nitori ese wa eru nitori asere ti o wa ni igbesi aye wa eru esu o si ti kan abamo wa lese o si n fi iyaje wa nigba ki igba ti o wo o le fi aisan ti o ba fe si wa lara nigba ti o ba si wo pelu o le so wa di alaini o si le pa wa ohunkohun esu le se fun awon ti won wa ni abe ikawo re sugbon nigba ti o ba gba Jesu Kristi gbo eje Jesu yi ni afinra wa pada bi o ba wo Galatia ori keta

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun alaanu adupe lowo yin o je ayo kan wa lati wa se waju yin nitori pe amo pe nigba ti a ba wa elso kun adi imole amo pe nigba ti a ba wa aisan yo pora amo wo pe nigba ti a ba wa gbogbo osi gbogbo ise yo dopin ni igbese aye wa amo pe nigba ti a ba wa e o ton imole sinu okan wa ati si ipa ona wa ati sinu aye wa amo pe nigba ti a ba wa si waju yin gbogbo awon agbara okunkun ti o tin je gaba ti o tin te wa mole we pe a o ni idande kuro ninu awon nkan won yi to nda wa loro amo we pe nigba ti a ba wa a o le gbadura e o si le gbadura wa an bebe we pe bi a ti wa loni we pe igbagbo aye igbagbo otun yo soji ninu okan wa loruko Jesu a si n bere we pe gege bi igbagbo aye igbagbo otun yo ti dide ninu okan wa wi pe bi a o ti ma gbadura e o gbadura wa e o so kunkun di imole fun wa awon ikanu tabi awon ohun ti o nda wa loro e o mu won kuro ni oruko Jesu e ba wa soro e mu wa sumo odo ara yin adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni mo so nipa igbagbo o ye ki a mo wi pe a ti man soro nipa igbagbo ohun ti igbagbo le se ere ti o wa ninu igbagbo ipa ti igbagbo ko ninu adura ti a man gba bi abawo Heberu ori kokanla ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri bi a ko ba ti ri ohun kankan bi owo wa ko ba ti te ohun ti a n fe ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí ọlọ́run jẹ́rìí nínú ọkàn wa lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbàdúrà wí pé ohun yìí tí a kò tí ì rí yóò jẹ́ tiwa èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bí a bá ń retí ohun kan tí kò sì tí ì dé ṣùgbọ́n tí a ní ìdánilójú tí a sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ọkàn wa wí pé ọlọ́run kì yóò jẹ́ awakulẹ̀ àti wí pé ọlọ́run yóò fún wa ní nǹkan wọ̀nyí a sì ní ìdánilójú yìí a ní ìjẹ́rìí yìí nínú ọkàn wa èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ti ń gbàdúrà fún ọmọ rẹ wípé ìyípadà titun yóò dé nínú ọmọ rẹ ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ohun tó ń retí kò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ kò tí ì rí kí o fi ojú ara rí ṣùgbọ́n o ní ìdánilójú ẹ̀mí ọlọ́run sì ń jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé nǹkan tí o ti gbàdúrà fún yìí wípé dandan ọlọ́run yóò ṣe wípé ó tilẹ̀ ti ṣe ká fojú rí i lókù èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ń gbàdúrà fún ọkọ rẹ wípé ìyípadà rere nínú ẹbí ìyípadà rere ní ti iṣẹ́ ìyípadà rere ní ti ìgbéga yóò dé ṣùgbọ́n a kò tí ì fi ojú rí lójúkojú a kò tí ì rí ìgbéga tàbí ìyípadà tí a ń béèrè lójúkojú ṣùgbọ́n a ní ìdánilójú nínú ọkàn wa balẹ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe pàápàá bí a kò tilẹ̀ tí ì fojú rí ẹ̀mí ọlọ́run sì ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa inú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn bí a kò tí ì fojú rí bí a kò tilẹ̀ tí ì rí síbẹ̀síbẹ̀ a ní inú dídùn nítorí pé a mọ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe é èyí ni a pè ní ìgbàgbọ́ ó sọ nínú ẹsẹ̀ ìkejì wípé nítorí nínú rẹ̀ li àwọn alàgbà ní ẹ̀rí rere bí a bá ń sọ àwọn alàgbà kì í ṣe àwọn tí wọ́n léwó lórí a mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n léwó lórí wà tí wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run a ń sọ nípa àwọn alàgbà àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí Abrahamu tí ó jẹ́ wípé bí ìlérí ti ọlọ́run ṣe fún bí ọwọ́ rẹ̀ kò tilẹ̀ tí ì tẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó ń yọ̀ wo àpẹẹrẹ yìí nínú Rómù orí kẹrin Rómù orí kẹrin nínú láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé mo ti fi ọ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ níwájú ẹni tí ò ń gbàgbọ́ ọlọ́run ti kára rẹ̀ tí ó sọ òkú di ààyè tí ó sì pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà yẹ kí ó yọ wípé ní àkókò yìí Abrahamu kò tí ì bí ọmọ ìlérí ṣùgbọ́n a ti ṣe ìlérí fún a sì ń sọ fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò tí ì fojú rí i ọlọ́run pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ìjẹ́rìísí nínú ọkàn rẹ̀ yìí ìdánilójú tí ó nínú ọkàn rẹ̀ yìí èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ wẹsẹ̀ kejìlélógún nígbà tí ìrètí kò sí eni ti o gbagbo ni ireti ki o le di baba orilede popo gege bi eyi ti a ti wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ailera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun ati kiku inu sara ko fi agbagbo siye meji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo e je pe o duro sinsin ni igbagbo o nfi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti o ba ti leri oun si le se ini a pe ni igbagbo wi pe bi a ko ti le ti ipojuri sugbon ati gbadura debi wi pe emi olorun ba emi wa jeri o sin je ki o da wa loju wi pe ohun ti a nbere olorun ti se nigbati a ba gbadura ti a ba de akoko yi ti a be sinu inu didun ti emi olorun ba emi wa jeri ti a ni idaniloju ati ifokanbale wi pe ma dupe lowo olorun ohun to nbere olorun ti se ma yin olorun logo nitori wipe ohun to nbere olorun ti fi ifo bi o ti le je wipe o ko ti ri nigbati o ba be sin yin olorun logo nigbati o ba be sin dupe nigbati o ba be sin bu ola fun olorun nigbati o ba be sin ki olorun nigbati o ba be sin so nipa agbara nla olorun bi o ti le je pe o ti o ko ti fi ojuri nkan wonye yi ni a npe ni igbagbo bi o ba wo heberu ori kokanla ese kefa sugbon lai si igbagbo ko le sese lati wu nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa eni o so fun wa pe igbagbo ki duro lasan igbagbo ki wa lo nikan wi pe bi a ba ni igbagbo a o ma gbiyanju lati wu olorun bi a ba ni igbagbo a ma to olorun wa ni igbagbogbo bi a ba ni igbagbo wi pe a ma ke pe olorun a ma gbadura bi a ba ni igbagbo a ma fihan nipa ohun ti a n so lenu igbagbo je ohun ini ti o se iyebiye aigbagbo je ohun ti o ma n ja wa tile aigbagbo je ohun ti o ma n pani aigbagbo je ohun ti o ma n je ki igbala olorun iyi olorun ibukun olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma n so nipa ohun ti o dara aigbagbo ma n so nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma n so ni o ma n fihan eyi ti a ni yala a ni igbagbo tabi a ni aigbagbo bi a ba ni igbagbo igbagbo yio so osi ati ise wa yio so di ayo igbagbo yio mu wa kuro ninu okunkun yio mu wa sinu imole igbagbo yio yi atubotan aye wa yio yi pada igbagbo yio mu wa kuro ninu ona to lo si orun apadi yio mu wa si ona ti o lo si orun rere ni eda keji aigbagbo yio so ayo di ibanuje aigbagbo yio ya wa nipa kuro lodo olorun kuro kuro ninu iye olorun ati kuro ninu ibukun olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti n ba olorun soro eni a fi n so ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ki a koko wi pe oro ti igbagbo ma n so lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma n so ki a to ku igbagbo yo ma soro bi a ti e wa ni ibi to je wipe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro bakan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese 15 ise awon aposteli ori keje ese 15 sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati jesu duro le owo otun olorun ohun si wo pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan duro le owo otun olorun nigba na li won kigbe le ohun rara won si de ti won won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so le okota awon eleri si fi aso won lele li ese omokunrin kan ti an pe ni Saulu sugbon won so Stefanu le okota o si ke pe Oluwa wi pe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti akayi daadara o ri wi pe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro o ti an gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wi pe o kun fun emi mimo nigba ti a fe yan Stefanu o yi ni arika nipa re wi pe o kun fun igbagbo o kun fun ogbon Olorun o si kun fun emi mimo pelu nihi ni an se nu ni bini si nihi de an so le okota oni wo mo ri Jesu duro le owo otun Olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisisiyi sugbon o duro li owo otun Olorun bawo ni Stefanu se mo wi pe ki se wi pe Jesu duro gege bi onidajo ki se wi pe Jesu duro gege bi eni ti o fe da lebi wi pe boya Stefanu ti so ohun kan ti ko dun mo Olorun ninu ohun kan ti o fa inu ni bini tabi si so lokota ti won so lokota bawo ni o se mo wi pe Jesu duro gege bi alagbawi gege bi olugbala gege bi oluso agutan gege bi eni ti o fe pe ohun lo sile gege bi eni ti o fe ki ohun kaabo si ijoba Olorun ohun ti o fi mo ni wi pe o ni igbagbo ninu Olorun emi Olorun ba emi re jeri wi pe ohun je ti Olorun ati wi pe Jesu papa o je olurapada ati oludande ohun eyi ni a n so nipa igbagbo wi pe ni oju eku eni ti o ba ni igbagbo oro enu re yio je oro igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi o tile n ku lo yio ma wi pe mo n lo sile yio ma wi pe a ti pese ade ogo sile fun mi yio ma wi pe mo mo wi pe ninu ile baba mi opolopo ebugbe nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin ati wi pe emi lo ipese aye sile fun yin wi pe nigba ti mo ba si setan emi o pada wa lati mu yin lo si odo ara mi eni ti o ba ni igbagbo titi di oju iku ni o ma wi pe mo n lo si ilu orun mo n lo si ibi rere eni ti o ba ni igbagbo bi o tile wa ni enu bode orun bayi yo ma wi pe mo fe wole nitori wi pe mo ni oruko ninu iwe iye eyi ni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun yo ma soro igbagbo ni oju iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti ati idakoro idaniloju ninu oro ati ileri Olorun sugbon eni ti o ba ni aigbagbo yo ma damu yo ma si emeji gere ti o ba ti ni inu ni bini tabi ajalu tabi edun okan kan o ma gbo lati enu re be ni wi pe Olorun ko fe mi be ni wi pe ko so ohun ti mo le se to le se daradara be ni wi pe Olorun ki gbadura mi be ni wi pe mi o mo kini mo se be ni wi pe boya mi o ti e pelu awon ayan fe be ni wi pe mi o kunkun mo boya Olorun o ti e fe ki ma si ohun mi o kunkun mo boya mo kan wa si ile isin lasan mi o kunkun mo boya gbogbo eti mo nse o je otu bante ni waju Olorun eni ti ko ni igbagbo lati oro enu re ni o ma ri wi pe ohun ti o n so jade lenu o je oro aigbagbo ki o si mo wi pe ohun ti a n so jade lenu o ni o n fi wa han yala a je eni ti o gbagbo tabi a je alaigbagbo ohun ti o n jale lati enu wa yala oro igbagbo tabi oro aigbagbo eyi ni yio ma fi han yala a o ni ibukun tabi a o ni idajo ki n to ma so siwaju si gege bi igbagbo ti ma n soro gege bi igbagbo ti ma n korin gege bi igbagbo ti ma n jeri gege bi igbagbo ti ma ni idakoro ati idaniloju ki n to so siwaju si ohun ti igbagbo ma n se ohun ti oro igbagbo ma n so je ki n koko so fun o ohun ti aigbagbo ma n so lati inu okan awon ti ko ni igbagbo wo Ezekiel ori ketadinlogoji Ezekiel ori ketadinlogoji ese kokanla nigba naa le o so fun mi pe omo eniyan egungun wonyi ni gbogbo ile Israeli wo won wi pe egungun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro Olorun ni ero rere nipa awon eniyan wonyi o so fun Ezekiel wi pe oun fe dabira pelu awon omo Israeli oun fe ki awon egungun won ti o ti gbe ti o wa ni afoni foji awon egungun ti a ti ya nipa kuro ninu awon egungun miran o n fe se ikojopo o n fe fun oni iye o n fe ki won ki o le dide lori ese won gege bi ogun lanla sugbon bi o ti le je wipe olorun ni ireti ti o dara ipinu ti o dara ilana ti o dara ti eto ti o dara nipa awon eniyan wonyi sibe sibe ni won so wipe ko si ireti fun won ni won so wipe ko dabi eni pe awon ale ni igbala ni won so wipe ko dabi eni wipe egungun ti o ti gbe wipe o tun le ni iye e je oro aigbagbo lenu awon ti o je wipe bi olorun ti le ni ohun ti o dara ti o n so nipa won ohun ti o dara ti o n pete ti o n pero nipa won sibe sibe aigbagbo a ma di won loju aigbagbo a ma se inu won aigbagbo ki je ki won ki o le mo ohun iye bi iye ohun rere ti olorun pese nipa won je ki o yi o wipe olorun je alaanu olorun je eni ti o ni ife olorun ronu nipa re ohun ti o so nipa re ninu jeremiah ori kokandilogbon jeremiah ori kokandilogbon ki a si iwe ki a si bibeli wa kia kia jeremiah ori kokandilogbon lati ese kokanla nitori emi mo iro ti mo ro si yin le oluwa wi ani iro alaafia ki si se fun ibi tabi fun yin ti lati fun yin ni igba ikehin ati ireti awon ti ko ni igbagbo boya omo ngbona boya omo saisan boya oko lo si bi ise ko tetede boya iyawo lo soja ko tetede boya awon ebi won ni ariwisi die si boya o dabi eni wipe ounje ko to ninu ile ti o dabi eni wipe awon omo won o le je ajeyo iru awon eniyan be ti won ko ni igbagbo e ti won iba fi ma wipe ojo ola yo dara wipe ola yo mu ibukun waju ti oni wipe nigba ti o ba di oworo imole yo tan ati wipe nigba ti oru yi ba koja wipe itanshan ogun olorun yo farahan e ti won ba fi ni reti wipe mo mo wipe olorun ronu nipa mi mo mo wipe olorun pe olorun se opolopo eto nipa mi won ma wipe ah olorun ki gbadura mi mi o mo kini mo se boya ise baba boya ise iya boya ise baba boya ise koko boya ise to farahan boya ise ti amo mi o kunkun mo kini mo se mo ti gbadura mo ti gba awe mo ti wa si dipa ko si bi ton lo ti mi o ba won lo ipago mo debe bi won so wi pe ninu ekun ni ijo tun wo mo debe bi won so pe gbagada ni gbugbo akatun korisi mo ti debe bi won so wi pe alimoso tabi ninu ni ipaja ni ibi ti won tin se ni ayobo ni katun lo ko si bi ton nikan lo ti mi o lo sugbon wo bi mo ti ri bi gbogbo bi ti mo ti de adura ti mo ti gba awe ti mo ti gba bibeli ti mo ti kan bon so pe o ipade ojule wa ba mi nbe bon bi won so pe ninu ekun ni wa ba mi nbe ko si nkan ti mi o ti se tan sugbon bi nkan ti na lo si se ri omo o si alaafia o si gbogbo ara lo kun fun aisan bi won ti eni ka wa si ile iwosan e sibe sibe ko sowo ti ma san mo fe ri oluso agutan o pe ti mo ti gbiyanju awon ti mo ni mo ko iwe ebe adura ti bi won ka ebe adura awon elomi pon oje ka temi mi o mo kini mo se o boya olorun ti yan omo mi wo pe mi o ni ni igbala boya olorun ti yan omo mi pe ko ni si idunnu ni gbogbo ojo aye mi sibe sibe won ko mo we pe olorun ro ero rere ero alaafia nipa won awon won yi je awon tin soro aigbagbo ohun ti a se so yi fun wa ni wo pe ki a le yi ohun wa pada ki a le yi oro enu wa pada ki a le ma so oro igbagbo ki se oro aigbagbo ki a le ma wi pe ojo ola yo dara ki a le ma wi pe bi ekan pede ale kan a mo wi pe ayo n bo ni oworo ki a le ma wi pe mo mo pe oludande mi olurapada mi mo mo ko nbe mo mo wi pe olorun yo gbo temi mo mo wi pe bo ti le je wi pe nkan dojuru fun mi nisisiyi bo ti le je pe ko si kobo lowo mi loni mo mo wi pe lola igba itura ati igba ipese yo de ba mi mo mo wi pe bo ti le je pe mo rin ninu okunkun ati ninu aponi poji ojiji ku sibe sibe mo mo wi pe oluwa ni olusoagutan mi eyi ni oro igbagbo ko dara ki a ma ba oro igbagbo lenu wa nitori pe oro igbagbo ki je ki adura gba oro igbagbo ki mu ireti wa oro igbagbo ki mu ni lokan le oro igbagbo ki si ni lori oro igbagbo ki je ki awon elomiran papa ki won fe tele olorun oro igbagbo ki je ki a le ni ibukun lodo olorun sugbon ye ki a mo we pe olorun ro ero rere nipa wa wo mi nihi mo fe ki o mo we pe olorun feran re mo fe ki o mo we pe olorun ro ero alaafia nipa re mo fe ki o mo we pe jesu papa ni owo otun olorun nisisiyi o n gbadura fun o se o gbagbo be bi o ba gbagbo be e se ti a fi sunkun asun dekun bi a ba gbagbo be e se ti a fi se meji ninu adura bi a ba gbagbo be we pe olorun se ero nipa ti wa e se ti a fi se bi eni ti ko nireti o ye ki a le nireti ninu olorun o ye ki a le mo we pe olorun ti gbadura olorun alaanu olorun olori ofe olorun ti se ileri ti si ti ileri na leyin olorun ti ki se ke o ni ato wa yo si gbo adura wa mo ni yo si gbo adura wa bi a ba gbagbo be o ye ki a ma soro igbagbo latenu wa ye ki n tun fi apere miran han o eni ti o ni aigbagbo ninu okan re o si fi aigbagbo re han nipa oro ti o so jade lati enu re mo fe ki o wo lati inu iwe samueli kini ori keta samueli kini ori keta wo lati ese ikedogun samueli dubole titi di oworo o si si ilekun ile olowa samueli si beru lati ro ifihan na fun eli nigba na ni eli pe samueli o si we pe samueli omo mi o n si dan we pe emi ni o si we pe kini ohun na ti oluwa so fun o emi be o ma se pa mo fun mi ki olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa ohun kan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o samueli si ro gbogbo oro na fun ko se pa ohun kan mo fun o si we pe oluwa ni je ki o se eyi ti o dara le oju re bi o ba ti je anything ka bibeli ti o ti ka itan ti mo ka po yi ti o ti ka tele tele o ri wi pe olorun so fun samueli we pe inu mi ko dun si eli nitori wi pe ko boju to awon omo re ko si pa won wi ninu awon ohun ti won se ti ko dara ati wi pe o dabi eni wi pe eli bu ola fun awon omo re ju ati bu ola fun olorun ko si je ki won ki o dekun ati ma se buburu tabi lati si won ninu ise olorun nigba ti o ri wi pe won ko rin ni ona eto sugbon nigba ti olorun so nkan won yi fun samueli ti o si so wi pe ohun o mu idajo ba ile eli samueli so fun eli nigba ti eli beere lowo re eyi ti eli ba fi se bi awon ara ninefe nigba ti jona lo si ninefe wi pe ni ogoji ojo olorun yo pa ilu yirun sugbon ti won ni oro igbagbo wi pe eje ki a ronu pada ki a fi ise kise ti o wa lo wa ki a fi won sile ki olorun ki o ba de fi oju rere wo wa eyi ti eli iba se be eli so wi pe o dara olorun ni se oluwa ni se ohunkohun to ba da loju re mo ti n sin lati ojo yi bi o ba je pe tori asise tabi tori alebo ti o ti ri ninu ebi ni o fe fi da mi lejo daada na ni nitori wi pe olorun ni ohun to ba fe se ko si eni ti o le yi lokan pada eyi ni a n pe ni oro aigbagbo so fun mi bi oba ninefe bi o ba se be nigba ti jona ti o so pe ni ogoji ojo a o pa ninefe run a o bi wo a wo olule ki oba ninefe ki o so pe oluwa ni ohun ti o ba dara loju re je ki o se aba pa ninefe run ni akoko na sugbon olorun siju anuwo won nitori pe won ronu po ada won ni oro igbagbo lenu sugbon wo okunrin yi ti o ni aigbagbo elomiran boya o laala ti olorun kilo fun loju ala we pe o se daada o gbadura to orin bi o se ye ni waju mi nitori be sora ki binu olorun ki o ma ba jalo iti ba pidi laro kutukutu ki o be si ni gbadura wo pe ah olorun dariji mi o olorun sanu fun mi o olorun maka ise si mi.

Boya o ni ikose die, boya ese lo wa lai murasile lai rotele o si subu nipa ikiesara a si da duro kuro ninu ise Olorun we pe arakunrin tabi arabinrin e to se yi o da mu tori be lo gbadura wa oje Olorun ki o fi ara sile ni akoko die sinu adura ki a ba le pe o pada e ti ba fi gbadura ani a church o fe mi won fe ki wulo ninu ile isin won kan fe so fun mi pe ki ma wa si deep life ni mo mo nkan ton ni lokan mo mo pe won fe ki wa won fe ki temi da won fe ki lo sinu ijo miran mo si feran deep life yo mo feran gbogbo eko ro Olorun osumo asise die ti mo ni won ni ki ma lo won Olorun papa o fe mi boye mi ni mo nse wahala ti mo kan tira mi mo Olorun Olorun boya Olorun o ti e fe ki lo si ijoba run boya o ti ni awon to ti yan to je pe awon lo fe mu lo sorun boya mo kan se wahala lasan ni e ti ba fi ni oro igbagbo un die kekere ti a so fun pe ki o lo gbadura e ti ba lo gbadura a ma bohun a ma so pe Olorun o le gbadura awon mo eni e li nse ti o wi pe Oluwa ni ye ki o se yi ti o dara li oju re ohun ti mo so fun ni wi pe bi o ba ni oro igbagbo lenu o daju wi pe okunkun yo di imole bi o ba ni oro igbagbo lenu aisan yo kuro ninu ara re aisan yo kuro ninu ebi re bi o ba ni igbagbo oro igbagbo lenu o daju wi pe bi o ti le dabi eni pe o sunkun loni o rerin lola wo Genesis ori ogbon Genesis ori ogbon lati ese ikini nigbati Rachel ri pe ohun ko bimo fun Jacob Rachel se ilara arabirin re o si wi fun Jacob pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku se ori ohun ti mo ka yi se oro igbagbo ni yi tabi oro aigbagbo o ti loko fun igba die o si ri pe egbon ohun ti loko pelu fun igba die egbon bimo aburo ko bimo o wa jowu o wa so pe kini mo se se bi inu le kan na lati jade ewo ni mo se kini arabirin mi kini o fi sanju mi lo o wa lo ba oko re Jacob wi pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku ori awon elomiran ti won ba n wa si ile isin be won ti wa fun osu meta osu mefa tabi odun kan bi o se pe won ko ti bimo won ma so pe bi n ba bimo bi n ba loyun losu yi ma fi Olorun sile ma fi bẹni sile gbogbo e ti mo tin gbadura ti mo wa si church lemo lemo ti mo wa ni igba gbogbo bi o ba se pe ni osu yi mi o loyun tabi mi o ri ami kankan wi pe Olorun ti gbadura mi ma ko fi church na sile ma fi bẹni sile ma fi oro Olorun sile ki lo le to be se an ba Olorun ja ni nje eniyan le ba eleda re ja e ti aba fi mu ohun igbagbo ki a so fun Olorun wi pe mo mo wi pe awon to dagba ju mi lo o ti gbo ti won awon to darugbo ju mi lo bayi o ti gbo ti won awon ti o dabe ni pe ko si ireti fun o ti gbo ti won awon ti o dabe ni pe ki won to wa si odo Olorun won o fi ojo kan lati aro di ale loyun ri o fun won ni oyun o fi won si ipo iloyun o si je ki won ki o bimo nitori be mo mo pe o se temi e ti a ba fi ni oro igbagbo lenu a n so fun Olorun we pe bi n ba bimo okunkun se okunkun dabi eni pe o dara ki n ku ma se soro be e je oro aigbagbo sugbon je ki a lo si oro igbagbo ki a to lo gbadura bi a ba ni igbagbo a o ri wipe igbagbo yio ma korin didun ni ogonjo oru se o ranti Sila ohun Paul bi won ti n korin bee ni a ri wipe isele nlanla o sele bee ni a ri pe gbogbo ilekun ile tubu o si sile bi o ba le korin orin igbagbo ni akoko ti wahala wa ni akoko ti inu nibi ni wa o daju wipe bi o ti n ko orin igbagbo lati inu okan igbagbo si Olorun wipe gbogbo ede re ni yo ja loruko Jesu ati gbogbo ibi ti o dabi eni pe o je bi ogba ewon o seje ki a ma pojuri sugbon o dabi ogba ewon fun o a o si gbogbo ilekun won sile ni oruko Jesu igbagbo ma n ri irawo ti ireti loru nigba ti o dabi eni wipe a ko ri imole oju Olorun igbagbo ma n le korin igbagbo ma n le kigbe pẹ̀lú ohun ìṣẹ́gun bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ìgànnà Jericho wọ́n dúró síbẹ̀

0: odi Jericho ka lekini bi odi Jericho ba wo atun yika lekeji bi odi Jericho wo atun gbadura atun korin atun yika leketa bi ko ti wo koni sori tinu ni ojo kerin atun yi odi Jericho ka ni ojo karun atun yi odi Jericho ka ni ojo kefa yo tun yi odi Jericho ka mo so fun wi pe eni ti o ba ni igbagbo bi o tile ti gbadura ni ojo kini ni ojo keji ni ojo keta ni ojo kerin ni ojo karun ni ojo kefa bi o da bi eni wi pe ko si isele ko si ireti ko si ise yanu ko si idahun sibe sibe ni ojo keje eni ti o ba ni igbagbo ninu olorun yo tun yi odi Jericho ka ni ojo keje mo so fun wi pe bi a ba ni igbagbo ninu olorun ki odi Jericho ke awon igana re ki won ki o to wolule o da mi loju pe eni ti o ba ni igbagbo yo ke ike ayo yo ho iho ayo iho isegun si oluwa mo so fun wi pe bi eniyan ba ni igbagbo bi o ti le da bi eni pe ikun kanlekun sibe sibe eni ti o ni igbagbo yo ma so aso tele nipa iye aini pekun igbagbo ni o ma mu idani loju wa wi pe a o ni isegun lori ota to lagbara ju wa lo se o mo wi pe golati je ota to lagbara ju dafidi lo sugbon igbagbo lo nsoro lati enu dafidi wo pe ohun o segun igbagbo ni ma so lati enu wa wi pe bo ti won ko ri a o segun mo mo wi pe lasale yi isegun yo je ti wa mo mo wi pe a o segun loruko Jesu igbagbo lo ma nsoro e oro imuni lokan le oro ireti oro idakoro bi o tile je gbogbo nkan to yi waka lo le mu okan eniyan poruru igbagbo ni o ma je ki ayo ayo we pe a mo pe oro ojo ajinde nbo nigbati oru iku ti o ba koja nitori be a o se ni igbagbo ninu olorun a o se je ki igbagbo wa ki o ma soro si olorun wi pe a mo wi pe bi a tile ni aisan bi a tile ni ajalu bi atile ni ohunkohun ti o n deru baba wipe a ki yo ko yiye ni a oye wo orin dafidi ikeji din ni ogofa orin dafidi ikeji din ni ogofa okan okan ejo orin dafidi okan okan ejo bi a ba wo orin dafidi yi ni ori ikeji din ni ogofa ti a wo lati ese ikeedogun o ni ohun ayo ati ti igbala nbe ninu ago awon olododo owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma rohin ise oluwa bi abaje onigbagbo ni toto iru oro yi ni o wa ni enu wa bi atile ni aisan o sese ninu ile ewosan ki awon dokita oyinbo ki won so pe aisan yo dabi eni wi pe o ti wo ago ara o ti wo inu eje o ti wo inu egungun o dabi eni wi pe ko si ireti eni ti o ba ni igbagbo pe dokita mo je ti olorun ara mi ti ku ni taye ni o je ti olorun nitori be mo ti e mo wi pe nkan sise si po fun mi nitori pe ise olorun si wa awon ti mo fe soro igbala fun won si wa nitori be mi o ti ku emi ki yo ku iku kiku kan bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ise oluwa eyi ni a so nipa igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi atile nderuba ninu ile ewosan bi atile nderuba laarin ebi bi atile nderuba ninu ala bi atile nderuba lati odo awon ota yo ma wi pe rara ko si iku nitori pe emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ki emi ki o si ma royin ise oluwa wo okunrin kan eni ti o la opolopo omi jijin koja wo okunrin kan ti o dabi eni wi pe gbogbo ogun orun apadi ni won do ti wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ofa ti o wa lowo isu patapata ni o ta si okunrin yi wo okunrin kan ti o dabi eni pe ore ara ati awon ojulumo won ko sile wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ini won run lojo kan soso ago ara re papa o dabi eni pe orisirisi aisan ni o wa si ago ara re ti ko mo wi pe ohun le yi rara wo okunrin kan ti o dabi eni pe omo o padanu omo o padanu dukia o padanu opolopo nkan sugbon sibe sibe o ni igbagbo ninu olorun bi o ba wo jobu ori kokan dilogun lati ese kini nigba na ni jobu dahun o si wi pe yo ti pe to ti eyin o fi ma ba mi ninu je ti eyin o fi ma fi oro kun mi ni ejanja wo okunrin yi ti opolopo oro ti awon eniyan so ti o nba ninu je ni ese ikeje kiyesi emi ki gbe pe owo nla owo alagbara sugbon a ko gbo ti emi mo ki gbe soke be ni ko si idajo ese ikesan o si bo ogo mi o si si ade kuro li ori mi okunrin yi o nso nipa awon ajalu ti o deba o nso nipa awon ohun ti o nti padanu re ni ese ikokanla o si tinobo ibinu re si mi o si kami si o si kami si bi okan ninu awon ota re ese ikerinla awon ajobi mi fa seyin awon afaramo ore mi si di onigbagbe mi awon ara inu ile mi ati awon omobirin iranse mi kami si ajeji emi ja si ajeji eniyan li oju won mo pe iranse mi o n ko da mi lohun mo fi enu mi be emi si su aya mi o ati orun mi si su awon omo inu iya mi ani awon omode si n fi mi sesin mo dide won si soro egan si mi ese ikokandilogun gbogbo awon ore idi gbogbo awon ore dimopo mi ore dimopo mi korira mi awon olufe mi si keyin da si mi wo okunrin yi ti o ni iru opolopo ajalu yi o si so we pe wo awon nkan ti o de ba mi ore kan mi sile awon ara ile kan mi sile opolopo awon ojulumo won ko eyin si mi mo padanu dukia mo padanu nkan pupo awon ti o si soro si mi won so oro ti o ba mi ninu je se ko ni ireti mo se ko ni igbagbo ninu olorun mo se ko gbagbo pe nkan yo yi pada wo eri ti o nje lati ese ke dogbon ati emi mo pe oludande mi nbe laye oni ni to to mo ti padanu nkan pupo oni sugbon mo mo pe oludande mi nbe laye ni to to omo ti ku sugbon oludande mi nbe laye ni to to awon ore awon ara won ti komi sile sugbon mo mo we pe oludande mi nbe laye ati pe ohun bi eni ikeyin ni yo dide kuro lori erupo ele ati lehin igba ti a wa ara mi ti ati ke kuro bi iru eyi ati lai ni eran ara mi li emi o ri olorun eni ti emi o ri fun ara mi ti oju mi o si wo ki se ti elomiran okan mi si daku ninu mi bi o ba wo ohun ti ogbeni yi nso o nso wi pe o ni ireti ninu olorun o mo wi pe oludande ohun wi pe o nbe wi pe ni tooto ni ohun ti ni awon isoro ni tooto ni ohun ti ni awon idamu sugbon sibe oludande mi nbe se iwo mo pe oludande re nbe se o mo wi pe jesu ti ko fun o se o mo wi pe awon ileri olorun je tire se o ni igbagbo aye ninu olorun ni e se to fi le gbadura e se ti o le kigbe pe olorun e se ti o fi n bohun e se ti o fi n rahun e se ti o fi n sori tinu e se ti o fi n soro bi eni wi pe olorun wa ko si laaye mo se igbagbo re ko le soro si olorun se igbagbo re ko le mu ileri olorun ki o si duro sinsin lori ileri olorun se igbagbo re ko le se bi ti Shedraki Meshaki ati Abednego ninu ina se igbagbo re ko le duro sinsin gege bi ti Danieli se igbagbo re ko le ma ke pe Olowa se igbagbo re ko le ma so nipa iye nigba ti awon ti o wa ni arowoto e ti won so nipa iku se iwo na o le dide ki o so pe emi mo pe oludande mi nbe bi o ba mo pe Jesu si wa laaye bi o ba mo pe Olorun wa wa laaye bi o ba mo pe ileri Olorun ki ta se bi o ba mo pe Olorun je ti wa o ye ki o dide duro lori ese re ki o so oro igbagbo dide nisisin ki o gbadura ki o so wipe emi mo pe olugbala mi nbe oludande mi nbe emi mo pe oluso agutan mi nbe ati pe ileri re ki ye emi mo wi pe gbogbo ileri ti o ti se fun mi wi pe won o je temi o ye ki agbadura si olorun bi o ba ti ni igbala ma se sori tinu ke pe olowa bi o ba je afaseyin ti ayo igbala ko si ninu re nisinsin nitori ese ti o ti wole ma se sori tinu ke pe olowa bi o ba ti ngbadura fun isori mo pojo pepe ṣugbọn ti iso di mimo ko ti je ti re ma se sori tinu dide ki o kepe olowa bi o ba ti wa agbara emi olorun lati sise fun olorun bi o ko ba ti ni o ye ki o ni ireti ninu olorun ma se sori tinu dide ki o kepe olowa bi aisan ba wa ni agbo ara re bi o ba dabi eni pe o ni awon idamu tabi ajalu o ye ki o dide ki o kepe olowa wipe emi mo wipe oludande mi nbe emi mo wipe alagbawi mi nbe emo wo pe odo agutan olorun ti o ku lati ko ese mi lo o wa laaye sibe emi mo wo pe anu olorun ore ofe olorun emi mo wo pe oju rere olorun o nbe sibe emi mo wo pe ireti wa ninu olorun ati awon ileri re ki ye wo pe emi o gbadura emi o kepe olowa mo si mo wo pe olorun yo gbo ide ki o kepe olowa ba olorun so ye ki olorun ki o mo wi pe o ki se alaigbagbo sugbon o je onigbagbo tooto o si ni ireti ninu olorun kepe olowa o daju wi pe yo dahun adura re yo gba okan re la yo wo osan yo da osile yo si pese fun o ni kikun ninu oro ogo re
1: kẹwa ese ti iwo fi duro ni okere rere oluwa ese ti iwo fi fi ara pamọ ni igba iponju ninu igberaga ni eniyan buburu se nu ni bini si awon talaka ninu arekereke ti won ro ni ki a ti mu won nitori eniyan buburu nsogo ife okan re o si nsure fun oloju kokoro o si nkegan oluwa eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se afere olorun olorun ko si ni gbogbo ironu re ona re nlo siwaju nigba gbogbo idajo re jina rere kuro li oju re gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ ni ó ń fẹ̀ sí ó ti wí lé ọkàn rẹ̀ pé a kì yóò ṣe mi ní ipò láti ìrandíran èmi kì yóò sí nínú ìpọ́njú ẹnu rẹ̀ kún fún ègún àti fún ẹ̀tàn àti fún ìtànjẹ ìwà ìkà àti ìwà asán ń bẹ lábẹ́ ahọ́n rẹ̀ ó jókòó ní bùbá ní ìletò wọn ni ní ibi ìkọ̀kọ̀ wọn ni ló ń pa àwọn aláìṣẹ̀ ojú rẹ̀ ń ṣọ́ àwọn tálákà ní kọ̀kọ̀ ó lùmọ̀ ní ibi ìkọ̀kọ̀ bíi kìnìún nínú pàǹtírí ó lùmọ̀ láti mú tálákà a sì mú tálákà nígbà tí ó bá fà á sínú àwọn rẹ̀ ó ba ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ kí tálákà kí ó lè bọ́ sí ọwọ́ agbára rẹ̀ ó ti wí ní ọkàn rẹ̀ pé ọlọ́run ti gbàgbé ó pa ojú rẹ̀ mọ́ òun kì yóò rí láéláé dìde olúwa ọlọ́run gbé ọwọ́ rẹ sókè má ṣe gbàgbé olùpọ́njú èé ṣe tí ènìyàn búburú fi ń gan ọlọ́run ó wí ní ọkàn rẹ̀ pé ìwọ kì yóò béèrè ìwọ ti rí i nítorí ìwọ ń wo ìwà ìkà àti ìwọ̀sí láti fi ọ̀ràn náà lé ọwọ́ rẹ tálákà fi ara rẹ̀ lé ọ lọ́wọ́ ìwọ ni olùrànlọ́wọ́ aláìní baba ṣé apá ènìyàn búburú àti ti ọkùnrin bí ni ìwọ wá ìwà búburú rẹ rí títí ìwọ kì yóò fi rí i mọ olúwa ni ọba láì àti láíláí àwọn kẹfẹrẹ run kúrò ní ilẹ rẹ olúwa ìwọ ti gbọ ìfẹ onírẹlẹ ìwọ mú ọkàn wọn dúró ìwọ dẹ tí rẹ sí i láti ṣe ìdájọ aláìní baba àti ẹni ìnilára kí ọkùnrin ayé kí ó má ṣe dáyà foni mọ.
2: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikokanla oluwa ni mo gbeke mi le e ati se wi fun okan mi pe sabi eye lo si oke yin sakiyesi awon eyan buburu ti fa orun won le won ti fi ofasun ni oju osan ki won ki o le ta bi okunkun si olokan di duro bi ipile ba baje kini olododo yo se oluwa nbe ninu temple mimo re ete oluwa nbe le orun oju re nwo ìpé ìpéjú rẹ̀ ń dán àwọn ọmọ ènìyàn wò olúwa dán olódodo wò ṣùgbọ́n ènìyàn búburú àti ẹni tí ń fẹ́ ìwà agbára ọkàn rẹ̀ kórira lórí ènìyàn búburú ni yóò rọ̀jò ẹ̀yìn gbígbóná àti mí ọjọ́ àti ìjì gbígbóná èyí ni ìpín ago wọn nítorí olódodo ni olúwa o fe ododo awon eni ti o duro sisin yo ri oju re.

o ha san fun wa ki a pada lo si Egypt won si wi fun ara won pe e je ki a yan olori ki a se pada lo si Egypt idaya fo ti deba awon eniyan woyi awon ti o lo se ami ni ile iliri ni ile Kenani ti won pada wa won so fun an wi pe awon ri awon eniyan omiran ninu ile na wi pe awon mo Israeli won yi ti won lo se ami ni ile na won dabi elenga loju ara won won si ro wi pe bayi papa bi elenga ni won ri loju awon eniyan ile na nigbati awon mo Israeli gbo nkan won yi igbagbo fo lo ninu okan won idayafo aini reti aini igbagbo se wa joba ni igbese aye won eyi ni won fi so wi pe awon oni le tesiwaju mo ni won so wi pe awon fe yan olori fun ara won lati le pada si ile Egypt bi ero ba nwa si okan re ti o so wi pe o fe se ti igbagbo mo o fe pada sinu aye o fe lo sinu ijo miran o tun fe lo ko ebi to ti po jade o tun fe lo ko je lekeji eyi so wi pe aigbagbo ti wo igbese aye re bi o ba n gbero ninu okan re tabi o n se ipinu ninu okan re wi pe o fe yan olori miran o fe yan adari miran ti o to ni ona ti ara re ni ona ti o wo ti ki yo ma fi okodoro oro olorun lele fun wa ati fun o o dabi eni wi pe aigbagbo ti n wo igbesi aye re ikefa aile duro ninu imo ati ase olorun awon nkan wonyi ni ifihan tabi ami aigbagbo ni igbesi aye apeyida aile duro ninu imoran tabi ase olorun ninu orin dafidi ori kerinle ni adofa orin dafidi ori kerinle ni adofa efa le ni ogorun orin dafidi ese iketala won ko pe gbagbe ise re won ko si duro de imo re won ko duro de imo re eyi ni afihan ipeyinda ati aigbagbo ni igbesi aye wa aile duro de imo olorun aile duro de ase olorun boya an fe gbe yawo ni an fe loko ni an fe sise an fe bimo an fe ni awon nkan ti aye yi a se ti n gbadura o wa so wa a wa n so wi pe a fe boju weyin wi pe ati duro pe to ati duro fun osu meloo tabi odun meloo o si ti so wa ko sese fun wa lati tesiwaju mo awon wonyi ni a n fi esun kan wi pe won ko le duro de imo ati ife ati ase olorun eyi ni o je ami wi pe aigbagbo ti wo igbesi aye iru eni be ikeje wiwa iranlowo lodo awon ota olorun awon ti a ri wi pe won ko si ninu imole awon ti a ri wi pe won ko si ninu isin olorun tooto awon ti a ri wi pe won ti pa ilana igbani won ti paada a si n tan won lo lati wa iranlowo lodo won bi a ba se be o je wipe awa paapaa a ti di alaigbagbo ninu awon oba keji awon oba keji ori kini lati ese ikeji Ahasaya ti ṣubu laarin ferese olona kan ni iyara oke re ti o wa ni Samaria o si ṣaisan o si ran awon nse o si we fun won pe e lo e bere lowo Baal-Zebubu orisa Ekroni bi emi o la ninu aisan yi wo oba yi ti o ye ki o mo oro Olorun wo oba yi ti o ye ki o mo ileri Olorun wo oba yi ti o ye ki o sato Olorun lo wo oba yi ti o ye ki o keto Elijah wo li Olorun sugbon ti ko se be ti o wa iranlowo lodo awon ajeji orisa ti o wa iranlowo lodo awon ajeji Olorun tabi awon ota Olorun ati ota Israeli wo ese keta sugbon angeli Oluwa wi fun Elijah ara Tishbi pe dide goke lo ipade awon nse oba Samaria ke o si wi fun won pe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí, tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ́ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ó fún wa jẹ, yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tẹ̀lé yín àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́ àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew. Orí kẹrin láti ẹsẹ̀ 11 ni a ti ń kà á. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí, a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù. Nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Lúkù 5, tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Áńdérù àti Jòhánù àti Jákọ́bù, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ tiwọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú Titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nítorí wọ́n kọ gbogbo sílẹ̀, wọ́n sì fi òun ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wọn, wípé èrè púpọ̀ nínú ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ni yóò jẹ́ tiwọn. Ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, bí o bá fiyèsí dáradára, bí o bá kẹ́kọ̀ọ́ dáradára, bí o bá gbọ́ràn dáradára, ó rí wípé èrè ńláńlá nínú ayé yìí àti nínú ayé tí ń bọ̀, àǹfààní nípa ti ara, àǹfààní nípa ti ẹ̀mí ni yóò jẹ́ tirẹ̀. Bí o bá lè mọ kí ni ó já sí láti máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, ó ní, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá wo àyíká wa nínú ìsìn wa lónìí, ó rí wípé àwa tí a wà níhìn akéré níye. Wo àyíká. Bí o bá ní àǹfààní láti kà wá ní ìkọ̀ọ̀kan, ó rí wípé akéré níye púpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé ní tòsí wa ni ó jẹ́ wípé èdè Yorùbá ni wọ́n ń sọ. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ó ṣeéṣe a fà wọ́n, wọn ò fà, a pè wọ́n, wọn ò wá, a ní kí wọn kí ó wá jọ́sìn pẹ̀lú wa, a ò rí wọn? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwa fúnra wa pàápàá, a kò tí ì gbọ́ràn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá. Nítorí pé bí a bá ní ìgbọ́ràn sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá, ó sọ wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní gẹ́rẹ́ tí a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí a bá tò ń lẹ́yìn ní kíkún, ó ní òun ó sọ wá di apẹja ènìyàn. A rí wípé nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, kí wọn kí ó tó bá Jésù pàdé, tí wọ́n ń pẹja, ẹja tí wọ́n ń pa ó kéré níye, igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo ola yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o se wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi abanfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi abatele Jesu Christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leru wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a bi esi ohun ti a fe so loni gidigidi ke a mo bi a se ntele Jesu enikokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ke a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe naa ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan naa yi ni awa paapaa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko ba tele Jesu Kristi tabi ki a kunkun we pe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun ti o n jale lati inu okan wa je ki a se apeere o seese awon ti o ma n puro awon ti o ma n tanije bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon wonyi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan wonyi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni won so eyi ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wipe olorun ba won soro ki se wipe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wipe ohun to jade lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo amade ama so fun owe pe ki o gba iru eni be leti ama so fun owe pe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan ama so fun owe pe nitori idanwo ti ara owe pe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so we pe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ke amo we pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ke awo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokan le logun ese ikerindinlogbon ki akun o ka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni titọ orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli ohun ti an so ni ni wo pe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisa lati ilu awon ajeji nigba ti aborisa yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisa o wa so wi pe Ahabu yi o se orira gidigidi ni titọ orisa lẹyin a so wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won ma ntele emi ara won okan ara won lẹyin ikeji won ma ntele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisa imoran awon alai lọlọrun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wi pe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lọlọrun awon aborisa eyi ni Ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran Jezebeli aya re o ni aya re lo nti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wipe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni Ahabu se o tele orisa lehin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju Oluwa o si tele ese Jeroboamu omo Nebati eni ti o mu Israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju Oluwa nitori pe o tele ese Jeroboamu omo Nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eni a ma ri ni adugbo wa wi pe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won amutiyo won amusiga titi di afe mojumo o sese kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa amusiga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won o mo Jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele e ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele Jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe antele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowoto wa ese awon olowo ti o wa ni arowoto wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ke mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele Jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemu re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo Israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a n gbadura fun won wipe igbala ti Jesu Kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti Jesu Kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a n peran se eran ileya lo npa abi eran irobo abi Jesu lo n peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a ntele awon kefiri wipe bi aborisha ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan aha iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon kefiri o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti anrin o so wipe awon wonyi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon kefiri won to awon kefiri leyin o ye ki igbese aye wa ki o fihan wipe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wipe won ni iwa ti o jo ti awon kefiri ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wepe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro wepe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o so wepe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wepe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma ntele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon o wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere wonyi han wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se mo wi pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wi pe ati ronuko ada bi e ba so wi pe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu ise ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu timothy kini ori kefa ese ikokanla timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwo tutu o ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronu pada ki a ro mo jesu kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wi pe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ki a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe a n tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu kristi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba tele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu heberu ori kejila heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu kristi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni ise ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba jesu kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya o n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni ti n to jesu kristi leyin iwo ni o ma o ni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba sise ni tabi oko lo n sanbe ohun kan to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti on so pe ba o ni leyi ti ri ba o le leyi ti ri to si n fi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wo pe iwo paapa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba yawo tabi ya yawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ile to ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo jesu kija ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori ketalelogun exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a ntele jesu kristi eyi ni ari ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a ntele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba ile lo o ti dawo iborisa ti re lagbaja esin ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa sun ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo ole rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu kristi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa paapa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je beeni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa ohun si wo pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ki a ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori wipe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan wonyi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu we o ri wipe ese agbere o ti legba kan nisisin yi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan wonyi ti o ti npo si be ni a ri awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wipe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mu awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mu awon elomiran niyan to de yipe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wipe won ko je tele alejo

Iketa ki etele awon ajeje niyan awon alejo leyin kini ibute awon omoleyin Kristi ki bi omoleyin Kristi bi ati rin ajo nisinsin yi ti a sin lo ti a sin ba Jesu rin ti an huwa ododo ti a je ke je Jesu Kristi ki o ma we wa mo ti an gbadura si ni igba gbogbo ti an tele ni bi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ibute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ibute awon omoleyin Kristi ninu numeri ori 14 numeri ori 14 lati ese 14 sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni e so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele Jesu Kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti oun ba se tan oun yo pada wa lati mu wa lo si odo oun ti kara oun e je ki a wo numeri yi kan na ori 22 numeri ori 22 lati ese 11 ni toto okan ninu awon okunrin won yi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe Olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin Olorun ki a mo wipe Jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Kristi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebote rere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo we pe ki a ma tele Olorun ninu ni ori ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se Kalebo omo Jefune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a n pe wa we pe ki a tele Olorun ki a tele Jesu Kristi bi a ba n so nipa ki a tele Jesu Kristi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbesi aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si ibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba orun sugbon sibe sibe ki a ma tele Olorun ki a tele lo si ibi adura nitori wipe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti Olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele Olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin Olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe oun la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele Olorun si ibi adura ati ibi sise ife Olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise isin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Kristi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbesi aye ailese a igbesi aye aileri igbesi aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a so fun Olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe Kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n hu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun Olorun we pe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to ti nse ti ko te Olorun Olorun ti ko dun mo Olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin Kristi ni toto ki o si ranti wipe o gbodo tele opo lati se ibi